0: musiri nyendo ni zauliba ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kabamba rezuyamba rezuwa na rao musi wachichimila usiku. Rote muendanga nayo na mureili. Mifana na utebeza tswayo za padani. Mureili ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo asongo fana la unwa chimbila tini na pada. Nga unu mwezi wachimezi karibu ringe Magondoni. Para Para FM.
1: Guyuni, Rupepe, Zimauri, Gogogo, Chachingo, Chizive. Para Para FM 93.3. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: vho hoṱhe. Vha wana extra kha mibuguto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga R69.99, na 500 grame ya Rama Original 70% Fat Spread nga R27.99 fhedzi. Mibuguto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza Oktoba. Ha Shoprite fhedzi.
1: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Ndi ya 20 minutes zwino, ro bva kha awara ya rathi ri khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo ya Nḓevhe Tsini. Ri na dokotela Vho Ramatsekisa hafha, ri khou sedza navho fhungo heḽi ḽine ḽa khou kwama zwe vha shango ḽa Amerika vha itela nyiledzo khothe ya dzitshaka ya ICC. Dokotela, ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Nḓevhe Tsini. Kha ri sedza hafhanoni uri zwenezwi musi vha shango ḽa Amerika vho ita zwenezwi zwa u iledza ICC, ndi zwine zwa nga itelwa khaedu?
3: A hu tovha zwine kha musi vha nga zwi itela khaedu, ngori arali uri shango ḽa Amerika a si murado wa hei khothe ya tshakatshaka, a huna hune vha ḓo ḽi itela khaedu yone. Vha ḓo vula uri shango ḽa Amerika sa shango na liṅwe na liṅwe, na ḽone ḽi na maanḓa a u langa kushumisele kwa dzi resources dzavho, kana i nga ḓivha masheleni kana zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa vha zwi khou bva shangoni ḽavho. Fhedzi arali vha sedza, vha ḓo zwi vhona uri na zwino vha khou tou shumisa maanḓa ane vha vha naho u kona kana u tsikeledza uri hei khothe i songo shuma zwavhuḓi. Ngori arali vha sedza nyiledzo dzine vha khou dzi ita, tsho thoma vha khou ṱoḓa u tumula vhushaka havho na hei khothe nga nḓila ya masheleni. Kha masheleni vha khou amba uri shango ḽa Amerika kana khamphani dzavho dza Amerika hu songo vha na shango na ḽithihi ḽine ḽa vha ḽi tshi khou isa thundu kana tshumelo dzo no fana ṱhamusi na u bannga kana thekinoḽodzhi vha tshi khou dzi isa kha hei khothe ya tshakatshaka. Tsha vhuvhili, vha khou dovha vha tumula uri havha muofisiri muṅwe na muṅwe wa hei khothe a songo vhuya a vuwa o ḓiwana visa yo dalela kana u dzhena kha shango ḽavho ḽa Amerika, zwine zwi kha ndango yavho ngori ndi shango ḽavho. Vha ḓo zwi vhona uri zwithu zwoṱhe hezwi zwi vha zwi khou tea u sumbedzisa uri a vha khou ṱoḓa heḽi shango ḽi tshi vha na vhuṱumani na hei khothe ya tshakatshaka. So a huna fhethu hune vha nga zwi itela khaedu wone, ngori a si murado wa Rome Statute.
2: Dokotela Vho Ramatsekisa, kha ḽiṅwe fhungo khothe khulwane ya Gauteng yo hatulwa zwa uri tsheo ya khoro ya lushaka ya Lihoro ya u bvisa dzina ḽavho Andile Lungisa kha mutevhe wavho Nkhetheni masipalani wa Nelson Mandela Bay a iho mulayoni. Musi zwo rali nahone zwa u swikiswa ha madzina kha vha khomishini ya khetho zwo vala kale, Lihoro ḽi ḓo tea u ita mini sa izwi ndaela ya khothe i tshi ri vho Lungisa kha vha vhuyedzedzwe kha mutevhe?
3: Ndi zwithu zwivhili. Tsho thoma ndi u tevhedzela ndaela ya khothe. Tsha vhuvhili ndi u itela khaedu heyi ndaela. Ndi zwone zwithu zwivhili zwe vha sedzana nazwo. Fhedzi ṱhamusi ari lingedzo dodombedza nga u pfufhifhasa uri hu khou itea mini hafha fhethu, zwine zwa khou itea ndi khothe i tshi khou ṋea tsheo kha milayo ya mihoro kana ine ya shumisa.

Pete ko sam sek Nicholas ni kada show dekam show Roland kada sam sok sulu sam sek illa oyu ko kono ene mixer ikum etu mera tku blower en combo kam galla ne FM white lom kvela ne Ike Robin aka the G Funk mera no ene tpini ku mo kon der kale e ka war dia yanka ye kam show one no mo nofo nu ko sala tu ku suka eto ando e kam show lo an kada sam sok illa oyu ko kona au yi mele wona no kono blower nem kvela na monta ku nan tablo ku wa bolu man no wona bla bla won so tala so kono dabai kare bla son da garlo ngai tku mil yana matwe no ene mixer o sekete le shwanstich Mgalla Rene FM, Rishele.

0: ḓo lavhelesa ḓuvhane ḽa ṋamusi, fhedziha kha vha ri ndi sathu vha vhudza uri ri khou kanda ngafhi na ngafhi, ndi range u rengisa.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: A huna supermarketi i tshifhango fhira USAFE, zwine zwa amba u vhulunga u hulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwi funesa, zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speku kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya U-Brand Super Maize Meal, zwoṱhe zwi zwiraru nga 289 rand. Zwi wana lo swika dzi 11 dza Oktoba 2026. Hi, you save busy. Hune zwiliwa zwa mwai mwata zwi sa dure. Duvha liṅwe na liṅwe.
3: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
4: Awara ya sumbe u swika ya ṱahe nga Mugivhela, dendeni ḽa mutevhetsindo hu na tshavho tshidulo.
0: Ndi zwone mutetshelesi, tshavho tshidulo tshi hone fano. Ya ṋamusi ro fara zwitevhelaho kha mbekanyamushumo heinoni, fhedzi ndelenge ngauri nga u tou humbela pfaralo kha miungo yavha i khou ita tshi dzhenelela ya hetsho tshiṅwe tshiṱitshi tsha vho riṋe nga ngeno, fhedzi ya zwo dzudzana zwino zwo dzudzana. Ya no ri ri vhatina zwino zwi tou ita zwi tshi dzhenelana hezwo zwithu mutetshelesi. Ri kha ṅwedzi mutetshelesi wa Phalaphala FM, ri kha ṅwedzi wa vhuendi fhano kha ḽa Afurika Tshipembe. Zwino ṋamusi vha ḓo zwihumbula vhegeni yo fhiraho ra ri khou guda nga zwidimela, tshaka dza hone na zwa uri zwi shumisa hani, hu itea mini khazwo. Ṋamusi ri ḓo vha ri tshi khou guda nga tshaka dza zwifhufhi, nga maanḓa zwino wanala fhano kha ḽa Afurika Tshipembe. Zwino kha vha to tielela vhone ṋamusi, vha ḓo guda zwinzhi arali vha sathu ya vha ḓi wana vha nga ngomu hatsho. Ṋamusi vha ḓo ṱuwa vha khou ḓivha mafhungo manzhi nga maanḓa musi ro sedza zwipufhi hezwo zwe zwi ro lavhelesa ṅwedzi hoyu wa vhuendi kha ḽa Afurika Tshipembe. Ḽi ḓivha fula vha ḓuvha ḽine ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa mutakalo wa muhumbulo, ri ḓo lavhelesa na zwenezwo. Vha hone vhaḓivhalea vhane ṋamusi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo. Ri ḓo lavhelesa na zwenezwo mutetshelesi wa Phalaphala FM. Mbili ḽa muzika ḽi hone, a hone mafhungo ano kuita ṱhoho dza mafhungo re a vha khou ambeswa kana re milomoni ya vhathu nga maanḓa hei vhegeni ra khou bva khayo mutetshelesi wa Phalaphala FM. Ri ḓo zwi lavhelesa na zwenezwo. Ri ḓo amba na Isaac dza Muluma mbedzi ro sedza zwine vha nga lavhela kha mitambo ya mafhelo a vhege haya ane ra vha khao. Ndi hezwo zwine vhone mutetshelesi vha ḓo ḓiphina ngazwo kha heno mbekanyamushumo ṋamusi, mbekanyamushumo ine ya vha mutevhetsindo, ine vhone zwi to vha kombetshedza uri vha vhe tshipiḓa tshayo, ngauri vha sa vha tshipiḓa tshayo vha khou thetshelesa mini. Ndi mbudziso ine ndavha nayo uri vhone arali vha sa khou thetshelesa khasho vha khou thetshelesa mini, a vha khou ṱahela shu kha zwi vhafhe thaidzo, kha zwi vhafhe thaidzo uri vhone a vha tshipiḓa tsha heino khasho. Tshinada nga JR Player, ndi Machedoni.

0: DJ Javane na Nebo na Names Springle na Philharmonic rimba rubiza malunde ka para para FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Spembe ndo batambada na rimbo china dhanga JR Player azorbe ya kamere tikela ndi afumbiri tayar kuli bakawara ya bumaro ndi machiro ne bdu kumara ruwa ne bvula radio ya bozuno then if you stand the brown sugar hey ne bakwita chalesa bazuteba ndi para para FM yeah ba wandi bane namsiba ko pemberera dzwala mabebo vadi vale vane bakupemberera dzwala mabebo na musi redo ra bele saura arali bone na msivo bebla kana arali bone bo bebla nga ile dubai pa kupembelela na nyati bele ya one muimbi nga nge ni kala United States and vidzo sa Molly Santana di muimbi wa music wa hip hop pembelela dubala mbe bona musi mutambi wa stories wa television Da Vinci pembelela dubala mbe bona musi kati hana Ramuzika anayadhiwenga DDG na yao imba muzika wa rap kana hip hop mtichesu wa pala pala family watu nukupembele la duwala mbebo na musi mbuso ingatoba yao re mboni wa diva nyene na musi ndi duwala wala mbebo rale ya hone kababu zeneri hone kashetara la chiofis la Facebook ni pala pala family na nwe misi yote kana bantumele ka email ni skita rs@sabc.co.za bambuzuru na musi bwone ba dhuwa nyene na msida dhuwa la wala mabebo kana wako tamana njima shoot ane na msuko pembele la dhuwa la mabebo husikare ardhwar koseza ore locha hani ya fonda na koseza mwanga mafunga nuku ita thoza mafunga doba furipezi sazwa ori na musi ardhwar koro guda nga ha zifufi musi roseza ngwezi hoyu wazwa wiendi kala Afrika Tshipembe vha tshi vho fara muselo
1: awara ya sumbe usuka ya tae nga mugivhela tende ni la mutevhe tsindo huna tshavho tshidulo
0: oru ruko danga vho Dr. Alphas Makhadzi ndi matsheloni.

0: ngamadekwanae ndi ḓovha ndi khou lidza ro lune ro irwa Pirates ya kani ni khou wanedza Isaac. Ari George na Carlo ri nga lavhelela mini kha onoyo mutambo khathihi na miṅwe mitambo ine ra nga i lavhelela kana ine ya kho ḓo vha hone mafhelo a vhege ya Isaac.
1: Nṋe
0: ndo vuwa zwavhuḓi, ndi vhudzisa ngeyo. Thoma no ima Isaac, ezo zwo ri ndo vuwa ndi mufunḓedza mikhwa. Ai tizu no ndo ni rono lumelisa na lunju vhasha la cha tizu ro vha sathu lumelisa na muya. Ai ari jene Carlo Isaac.
1: Ndi khou livhuwa Brown Sugar vha tshi ri para FM. Mutambo wenu une vhathu vhanzhi vho sedza ḓuvha na mushi, mutambo une wa vha wa thimu ya Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns. Na kha ura chere Brown Face. Ai ndi Brown Sugar ane a vhori ndi MTN 8. Ndi mutambo muhulwane vhukuma une zwine nṋe nda khou lavhelela zwone uri zwi nga itea ḓuvha na mushi. Ndi mafhungo a uri thimu ya Orlando Pirates ni mugudisi. Tambani la bola ine tamba Orlando Pirates. Ine ndo wana a tshi khou gidima ngolivhelo luhulwane vhukuma. Muswana ane vha na kamukelo sivili vili avha na muswana wino ni tshepani murini ane nene u ḓo khou gidima nga luvhilo luhulwane vhukuma Brown Sugar na vhathu vha Pirates FM ni Sundowns tamba ni bola ine na tamba yone heiḽa bola ine ra ḓivha na uri Sundowns i fhaṱa bola u bva murahu ya ṋekedza na bola u swika phanḓa ni Sundowns ine i ḓo dzhena i sina tibukho mukwena ni Sundowns ine i nga dzhena i sina muswana Bathuthi Obasi ni na muswana mukwena haba na muswana hoyu sifelele mkhulise na muswana Mathelo ayende fezi ndavhelelo dzanga dza murambo Brown Sugar ndi uri thimu ya Mamelodi Sundowns hoyu mutambo i nga wina kha minete zwine zwa vhori ndi zwa futae arali thimu ya Orlando Pirates ya nga fhedzisela i khou wina hoyu mutambo i ḓo u kunda hangeni kha thousand yorani tshivo tshi na matshi tshi vha parapara fm a tshi vhoni i Sundowns ine arali ya tenda u swika kha thousand yorani i tshi nga kunda thimu ya Orlando Pirates a tshi i vhoni i Orlando Pirates ine inga fhedzisela i tshi khou kunga kunda thimu ya Mamelodi Sundowns. Thimu ya Mamelodi Sundowns rekhodo yayo i ya tambudzesa nga maanḓa thimu ya Orlando Pirates zwi tshi ḓa kha u kunda Brown Sugar kha tshina vhathu tshi para FM.
0: Isaac una mutambo ṋamusi une ni ḓovha ni khou ḓisela mivhigo yawo ri vhudzeni zwiṅwe ngaho.
1: Mutambo uyu ndi mutambo une wavha uri ndi wa ndingo wa cricket. Mulovha wo imisiwa nga Muramzi Mavhone o ḓa makole a sifala Mavhone a fhedzisela a tshi khou shuma nga nḓila yavhuḓi zwezwi hu tshi khou lugisiwa Mavhone ha na mvula vhathuwana vhe vha vha tshi khou betha ndi muswana Rimshang na muswana ane a vha ene Smith vho sala vha kha ḓi betha ndi vhaswana vhane vho vha vha tshi khou kombisela Afrika Tshipembe u wisa dzi wicket o tou vha mashudu mavhuya uri mutambo lwane u imisiwa ngani ngauri Afrika Tshipembe ḽo wisa wicket dza rathi u bva nga matsheloni u ḓa nga masiari musi ḓuvha ḽi tshi khou ri kheli ḽi khou ṱoga yo thabama wicket dzavho dzi tshi khou kondowa khona dzo ndi tshani zwa uri musi mutambo u tshi khou takuwa zwino nga awara nga hafhu bva kha awara ya vhuṱali shango ḽa Afrika Tshipembe vha nga vha na khonadzeo dza uri ndi wana vha tshi nga kona u wisa wicket ngani ngauri vho awela mutambo wa ndingo ndi mutambo nini wa lapfesa ovara dzo tambiwaho mulovo ho tambiwa ovara dzine dza vha uri dza furathiṱhanu ni a zwi pfha zwori vhatambi vha vha tshi khou bowla bola u ndisa zwine zwa vha uri vho awela vha nga kona.

0: at sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma o rumela sa izwi u tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, muthetshelesi vhone vha a kona u fara na tshiphiri, ra vha vhudza mafhungo a fukina kana zwiphiri zwa vhathu zwi a vha lemela. Ndi nṋe na vhone ri khou amba 086 000 2503. Ndi tshi vhuya nga nge
0: Stanley Brown, Stanley Brown, the brown sugar kha Phalaphala FM.
1: Vhutshilo ha zwino nga splash, vha ḽi vhidza snake, ndi nga heḽi muthetshelesi, ndi matshelo.

0: 086 000 2503 ndi tshifhinga tsha vhili ḽa muzika mutetshereso wa Phalaphala FM. Ho livha luvhidza ndi ene King Mushivo na Close SA Phalaphala FM ya koporasi ya Sri Afrika Tshipembe. Kha vha ambe na nṋe mutetshelesi, ndi nao maipfi hafha, ndi nao maipfi hafha a vhili ḽa muzika matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. A zwi tsho vula zwithu zwo nga khoto ndo zwi wana. Vhili ḽa muzika ḽo ima nga nḓila i tevhelaho mutetshelesi. Khea maipfi, lwendo ndi lulapfu, ndo farwa nga ḓora, ndo farwa nga dzungu, ndo farwa nga nḓala. Lwendo ndi lulapfu, ndo farwa nga ḓora, ndo farwa nga dzungu, ndo farwa nga nḓala. Kha vha mmbudze uri ndi luimbo lwa nnyi na uri lupfhi mini mutetshelesi. Ndi khou ṱoḓa u pfha hezwo kha vhone matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Phalaphala ndi matsheloni.
1: The brown sugar.
0: Nda.
1: Nṋe ndi khou yiwa uri kwashekanya.
0: Kwashekanya.
1: Ndi fara ndi devhekanya.
0: Oh, hey, a re.
1: Ndi nṋe ndi sa thuni devha thi. Ndi khou humbela ndo ṱavhanya nga uri ndi khou ṱavhanya nga uri ndi ḓuvha ḽa ndeme maka. Afha a dzula mirengeni. Hu na vhafunzi vhukutari vha khou birthday na Adolfo Tsangwani khou birthday. Na hoyo no pfi Prudence Pru wa Tshidimbini khou birthday. Na na Pharrell Nndwa. Hoyo ndi khou muamba ini. Ndi ṅwana wa Gerani, u ḓo Gerani Tshivhare.
0: Yeah.
1: Kuthela Gale.
0: Yeah.
1: Kuthela Gale.
0: Yeah.
1: Mpho ra vhuri fodi mbanyika u raro.
0: Okay mpho. Pala pala locha. Nandi.
2: Nanda vhedan.
0: Ndi hone ndi vhusa ngeyo.
2: Na luvhelo luhulwane nga maanḓa ḓuvha ḽa mabebo kha vho Matilda. Vhangeini Tshikwada. Ndi vho makhulu vha Tshelatsha. Hoyu muimbi ndi Mick Black.
0: Mick Black.
2: Ya. Ndi vha tshi khou rwa so.
0: Okay. Ndi hoyo muimbi.
2: Ya.
0: Lupfhi mini luimbo?
2: Luimbo ndi lwolole na vha ndi tshi khou. Lwolole na vha ndi khou ḓisa maipfi ako.
0: Ndo livhuwa ti.
2: Kana
0: gidi maipfi lo mpho
3: vha.
0: Nda.
3: Ndi tshiene aro vha no dzwa tshikona vhuri vhuri.
0: Nda ndi luimbo lwa nyololo.
3: Ndi Tela Girl.
0: Ya.
3: Ando no lwa kuli dzwa nepo.
0: Ndi lo lwa kuli dzwa nepa. Ndo livhuwa ti.
3: Nda.
0: Para para locha. Nda.
3: Makalori ya pandura vuzoro
0: zoro. Mdura vuzoro zoro. Nandi ndi nyono mtu.
3: Na mtu wala la mabeko la mtekulu ma the brand.
0: Oh okay.
3: Ndi kana za vuzoro zero. Ndo bana bana ma rendi ya zon. Tenge general diva. Au. Ko be body kan.
0: Igoni tumula zwone.
3: Ndi Tyler Gale ro lwimbo.
0: Ndi Tyler Gale te.
3: Akhiri zwino ndi kho tetemela.
0: Eya.
3: Ndi re happy birthday mawe, ndi vhafuna zwone.
0: Hai, do love the come ke guri.
3: Ondo.
0: Ndedo ta. Para para. Na ndi vhone vha kutenda nazwo zwa khambwa nga vhanga.
3: Brown sugar.
0: Nda.
3: Ya, mama, ren tume ni vhudzori mira yo hela ya buthuni. A ben no ya amba nga ndilo ngari no wena vha hostess mani.
0: Arten.
3: Ya, ndi ntendele ni walikosi lera mafambo bangani pa lanzere mabukuni.
0: Nda, likosi.
3: Ya, ndi Taylor Gale hoyo mwindu.
0: Taylor Gale.
3: Nda, ndona.
0: Ndolibu wate. Nda, ndona. Arda, pori niko amba zone na viwe, zuna kwamba, zwa Taylor Gale.
4: Nezo una wahanga.
0: Ya, no wana dzothe. No wana dzothe nga nda ha vhala vhori ndi Mick Black. Taylor Gale, Rwendo, Nipsena, Remzin, Kaparapara FM, Koprase Kashu. Ndi vili la mzika, vachilina dhuwa la namusi. Wati wana lima mize, Andani, na Makavani, Latani Likara, na Diprenzo. Ndi wana meleza ya vini, kulibu wanga manda, rova roteka hino. Mbeke nye mshumo, zione mbeke nye mshumo za Parapara FM, ziko tewela. Wanika wa dipinda nga zo. Ne, ndi kutu. Travis Scott. 4x4.

0: Nangapi, vaendanganayo kha vaambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sie na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha imeile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.

Parapara FM rinami misi yote mbekanyamushumo ndi nambia dzinami a tshifhinga ti 20 minute ya 10 na miti miuri ndi bafalani kawara ya vutahe hichi ndi tshikona changeni a khaku thondoni ni yangeni a urusalani minijere vasa foromane wa mbekanyamushumo nambia dzinami Cafe and Club zvashu zvirita vathu vasa divha hune vha khou bva hone a vhanga divhi hune vhone vha khou ya hone livhuwa nga maanḓa Brown Sugar Parapara FM rina nwi misi yothe nṋe ndi kha ḓi pfhumbula ndi mupremiani ṅwana wa vhone ngovhela ndi bva ndi tshaulu tsha bohwana tsha khosi ya mufumakadzi hune a wanana nga dza musununu heḽi ndi ḽone maipa gandamana ka mbilu khofheni ya muna u dzheni maḓi muna u naki u naka tshikwama ra vha khou ḓira nga vhatungo dza vhoṱhe ando vho si basai kha vha zwi ḓivhe zwo ri ṋamusi ahuna weather Parapara FM ṋamusi ro hwala ro inga ngori zwitenwa zwoṱhe zwi hone fan club i hone ṋamusi i khou yangeni ha tshikonelo vhurivhuri vhareili vha dzithekhisi na vhaṋameli vha ḓo dzhena miniti ya fumbili ubva kha awara ya vhufumi ḽi hone magauza Parapara FM ri na mimisi yoṱhe mbekanyamushumo ndi ṋambi ya dzinambi vhege yo fhelela wari ngo kona u vha hone ndo vha ṱuvha nga maanḓa mbudziso ndi nthihi ndi ya uri vhone vha tshe hone na kha mbekanyamushumo ya ṋambi ya dzinambi 086 303 25 03 ndi pfhe zwori vhone ri kha ḓi vha roṱhe kana vho ṱuwa na kana vho ṅala na mbekanyamushumo ndi ṋambi ya dzinambi u swika fhaḽani nga awara ya vhufumi na vhuthihi ri ḓo basela nga zwivotlovotlo na zwidzholodzholo zwa muzika wa Tshivenḓa 086 303 25 03 ri pfhe zwori vhone vha tshe honena hai kana vho nyamala kana vho nyama Parapara FM ri na nwi misi yoṱhe khe vha vhaṅwe vha ri mupremier ro no vhea nḓevhe ndi Maei Mupfhumbude na vho Silivia nethe vha kone vha ri mupremier ro vhea nḓevhe Unique D Baloi na NR ndo vhea nḓevhe ari ḓiphina roṱhe nga muzika wa Tshivenḓa muzika wa South Africa fhaḽani nga wara ya vhufumi na vhuthihi nṋe kha vha ndendele ti khou vhona muthu kani hafha kha dzithengo dza nga ku itea mini a ti khou vhona tshithu fhedzihai kha vha ri ndi vha ṱanganedze nga tshigwada a dzambe band vha tshi ri muṱani wa baba ri khou ḓiphina roṱhe nga muzika wa Tshivenḓa muzika wa South Africa fhaḽani nga wara ya vhufumi na vhuthihi a vha ḓo pfha Tshivenḓa

0: ri a zwiḓivha zwori luimbo vha lufuna nga maanḓa, ndo wana vhuṱanzi ndo bva kha vhathetshisi vhanzhi nga maanḓa vha re mu Premier, hu tshi vha na tshifhinga lwo luimboi no lu tambe lwoṱhe ngori ri a lufuna, ri khou lingedza lu ṱoḓa hoṱhe hoṱhe na kha mavhengele a tshimanzhe manzhe online, a ri lu wani nda ri hai luimbo lwa Phalaphala FM fedzi. U wone Isaac dza Mulumambidzi. Isaac hune ri mini na namusi ni tsha fhano u swika ḽavhili
1: arali vhavha vha si khou bisa.
0: Zwi amba uri cricket nga ḓi tamba ṅwedzi woṱhe musi.
1: Oh, cricket ya tamba. Eh, cricket nga tamba ṅwedzi woṱhe. Arali vha si khou bvisa, hu fanela u itwa mini?
0: Oh, funa vha na mubvisano.
1: Vha na mubvisano no sia nanga bigidi.
0: Na musi ni kha test ya vhungana afho.
1: Ndi test ya vhuvhili, ndi dzi Proteas na Osis na Australia.
0: Aha, zwi khou tshimbila nga nḓila dza muluma.
1: Ndi khou livhuwa mu Premier akabiwa matsheloni na vhuḓi muthetshelesi wa Phalaphala FM mulovha ri tshi pambana nga mathabama mutambo wo ḓo imisiwa nga murahu ha musi ho vha na u sa vha hone ha mavhone kana u sa shuma zwavhuḓi ha mavhone. Muthetshelesi wa Phalaphala FM ro ya ra eḓela Afrika Tshipembe, muthetshelesi wa Phalaphala FM na Australia. Australia ḽo vhea migidimo ine ya vha ya ḓana fumalosumbe ho wa wikete dza rathi, ho tambiwa ovara dzine dza vha dza fura rathi ṱhanu. Vha ḓo sumbula zwori Australia mulovha lori hu tshi khou itiwa madengwa ḽa mo ḓi kunda kha madengwa ḽa nanga u thoma nga u betha. A tshi vhudzisiwa mukapteni wa Afrika Tshipembe muthetshelesi wa Phalaphala FM musi wana Themba Bavuma ari na ene o vha a tshi nga thoma nga uri Afrika Tshipembe kha ḽiyo betha, a tshi khou sedza uri luvhande lunoni mu Premier na vhathetshelesi lu na mahatsinyana, ndi luvhande lune u tshi khou sedza nyimele ya lui lu ṱoḓa uri ni thome nga u betha. Fhedzi muthetshelesi wa Phalaphala FM wikete dzo waho kha Australia ho vha na musi wana Nick Madison Weath was na mugidimo na muthihi Travis Head migidimo ya ṱahe mana Slapskakni migidimo ine yavha ya furathi sumbe musi wana Steve Smith migidimo ine yavha ya fumbili ṱhanu ngeno muthetshelesi wa Phalaphala FM Alex Carey o ṱuwa nga migidimo ya fumi ina na musi wana B West nga migidimo mina. Vhane vha khou thoma zwino ḓuvha ḽa ṋamusi vha tshi khou betha kha shango ḽa Australia ndi vhe vha songo bvisiwa mulovha kana hu songo dzi wikete. Matthew Renshaw ane o ita migidimo ya fu ina rathi kha bola dze a poseliwa dza ḓana fumi raru a ita migidimo mina nga luthihi luraru. U na musi wana Pat Cummins ane avha mukapteni ane o ita migidimo ya fu raru raru nga bola dza fu sumbe mbili a ita migidimo mina nga khathihi ine vha vhori o zwi ita lune lwa luṱanu. Ri tshi kha ḓivha Durban Kingsmead Stadium hune ḓuvha ḽa ṋamusi mu Premier na vhathetshelesi ri khou lavhelelwa nga uri ndi mugivhela vhatikedzi vha ḓovha vha vhanzhi ngauri ḓuvha ḽa mulovha ho vha hu si na vhathu mu Premier Kingsmead Stadium. Fhedzi ri khou lavhelelwa uri ḓuvha ḽa ṋamusi hu ḓo vha na vhathu vhanzhi na vhuendi vhu ḓo vha husisekana sa vhunga hu na mutambo muhulwane wa makhaula tshele a MTN 8, hu na mutambo muhulwane wa test match ine ya vhori ndi ICC World Champions Test Championship ndi vhukati ha dzi Proteas na shango na Australia. Ni a zwipfa uri Durban hu bizi ngauri luambo lune ra luamba ri mirunzi.
0: Hu pfhi wafa top 8
1: ndi wafa nga hangenoni ndi test match ndi mutambo wa ndingo.
0: Zwino kha vhaḽa vha no tatandala ngori vhaṅwe ṋamusi a vha nga ḽi vhuswa ḓo no vhaeletshedza mani embedzi
1: ni khou amba kha mafhungo a bola.
0: Ee, kha mafhungo a bola ngori vhaṅwe ṋamusi a vha nga ḽi vhuswa
1: arali vha tshi tatandala ti mutambo u khou thoma nga awara ya vhurathi wa bola ya milenzhe.
0: Ee,
1: i tshi ri hafu u bva kha awara ya vhuṋa kha vhe vha khou ḽa zwiḽiwa
0: ngori zwi nga itea vha sa ḽi ngange phanḓa.
1: Zwi nga itea vha sa ḽi ngange phanḓa musi vha tshi khou vhona bola hu hayani kha u vhoniwe bola mu a songo ri ndi khombela ṋengedzo wa ngilasi ya maḓi ya vho to posiwa sa bola ya rugby na vha hu vhono boliwa nga dzingilasi dza maḓi.
0: Ndo livha kha bola dza Mulumbai Kezo Phalaphala FM ri na mimisi yoṱhe mbekanyamushumo ri ṋambi ya dzinambi ndi mutambo une wa ḓo thoma ngeni nga madekwana nga awara ya vhurathi ndi matimu mahulwane Afrika a Orlando Pirates the sky is the limit Mamelodi Sundowns ha pfikoyu tsha muzika a vhathu ni mbilwi ari ri na mimisi yoṱhe u bva Rustenburg hayani ndi hafhaḽani ha tshikambe block 3 ha pfhi ndi khou ramba vhathu vha tevhelaho ndiri iḽa mbekanyamushumo yo swika ndi khou ramba vho Lucy na vho Alfred ni mbilwi ha pfhi havha ndi vhabebi vhanga u bva Gaba Tshivhuyu ha pfhi na vho Elias Nengwinani ndi u bva Gaba Maungani ndi mubeba mufumakadzi wanga ha pfhi na vho makhadzi vhanga vhoṱhe na pfhi na vhadzula tsini vhanga hafhaḽa ha tshikambe ha pfhi na vhashumisani vhanga magondoni vha pfhi kha vhareili zwa

Muhasho wa mutakalo Limpopo wo farana zwanda na muhasho wa mutakalo wa lushaka vana mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa vachumelo ya mutakalo kha mbi Afrika Tshipembe na vhaṅwe vhakwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ḽi u bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 Tshimedzi 2026 u thoma nga awara ya vhumalo nga matsheloni fhethu ndi Ṱhohoyanḓou CHC Block G.

0: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app. Zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndatiso. Fhedzani. Dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS at your service.
1: Vana mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mbya kana u shaya vhulondi ya zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street, fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 015-010-1176 kana vha rumele mulaedza ḽo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.

0: Hezo Parapara FM ri na misi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi zwa zwino ri khou dzhena hangei ni ha tshikonelo vhuri vhuri ya vhathu vha
1: na mu premier
0: u ḓo ita ni vhonsieni
1: ndi yone mu premier
0: ho takaliwa fha tshikonelo
1: hai ho takaliwa tshikonelo mu premier
0: vhaṅwe vha khou ḓaḓa vha ri na madina tshikonelo hu na vhuri vhuri na
1: eh ha tshikonelo vhuri vhuri mu premier vhuri vhuri ndi kusi mu premier
0: o ndi kusi
1: Ei, chamo ndi tshikonelo vhuri vhuri ndi kusi.
0: Ei, zwino vhaṅwe vha khou ḓaḓa vha ri ha zwi ḓahani uri hu vhe na vhuri vhuri ha tshikonelo na.
1: Ah, vhathu vha khou ḓivha vhuri vhuri matovha mbekeni vhuri ha sumane, zwino vhuri vhuri hafha kusi mbrimi.
0: Kei mbekanyamushumo ya nambi ya dzinambi na musi vhe wana tori ha, ri khou to dzula ri vhanzhi. Ni funela mini mbekanyamushumo ya nambi ya dzinambi vho alu vhavhi?
1: Ni funela zwoto voto vhani mu premier, da zwidzoro dzoro.
0: Zwa muzika wa Tshivenḓa.
1: Zwa muzika wa Tshivenḓa mu premier.
0: He vhalu vhavhi unsini, kha vha dzamba na vhari mabindu vho vhudza uri mbekanyamushumo ina vhatevheli vhanzhi nga maanḓa.
1: Mbekanyamushumo ina vhatevheli vhanzhi nga maanḓa vho ra mabindu kha vha support mbekanyamushumo. Mugivhela muṅwe na muṅwe u bva awara ya ṱahe, bva awara ya ṱahe, u swika awara ya na vhuthihi, vha tshi khou support kha mbekanyamushumo.
0: Kha vha ri ndiambe na muṅwe a tevheli ḓiphina roṱhe nga mbekanyamushumo ya nambi ya dzinambi Phalaphala FM Locha, afha ndi khou amba na nnyi ndaa.
1: Nando.
0: Ri khou amba na vhonnyi afha.
1: Hai, vho dovha vha vhuya hanefhaḽa, ndi vhona tsha bumu u tshi vhona mbithoni.
0: Vho takala?
1: Nga huna hani na?
0: A vha ḓo mbudza luimbo luthihi lune vha lu funesa lwa Tshivenḓa.
1: Luimbo luthihi lune na lu funesa, ndi funesa lwa lwa ḽa mukalavho, no imba lori, vho Joni vha, kha ndi anuka, ndi anuka, kana ndi vho Ramufi.
0: Kha vha ni ndambe nda muwate vha ḓipi na rothe, nga mbekanyamushumo na mbi ya dzinambi, Phalaphala, afha mu phirimi ya ku amba.
1: Ndi ḓo nga ndi kha u thoma ndamba zwo ndi fhasi ha vhuranga phanḓa vho nnyi.
0: A vha ambe.
1: Ee, ngori hafhaḽani ndo siedza zwiṅwenyana ngori nṋe hafha ha tshikonelo ri na u thovhele vho Ramwedzi. Tshikonelo mphaphu. Ri fhasi ha vhuranga phanḓa havho ri tshedzani mmbi kha ḽa vhuri vhuri. Ee.
0: Vho fhedza.
1: Ee, he mbekanyamushumo nṋe ndi i funa nga maanḓa, ndi i funa nga maanḓa.
0: Ro livhuwa thero.
1: Ndando.
0: Kezo kha vha ri ndambe na muṅwe a tevhe ri ḓiphina roṱhe nga mbekanyamushumo ya nambi ya dzinambi afha ndi khou amba na vhonnyi ndaa.
1: Ndaa mbrimiwa.
0: U ḓo ita ri khou amba na vhonnyi.
1: Vha khou amba na Tshirenda Steven.
0: Steven vho takala?
1: Nga maanḓa.
0: A vha mbudze luimbo luthihi lwa Tshivenḓa lune vha lu funesa.
1: Ndi funesa vho Khesi Mundalamo bva fhaḽa Tshifisi.
0: Vha tshi ri mini?
1: Vha tshi ri ndala i vhulai.
0: O ndala ya Matshona?
1: Ndi ndala ya Matshona bva fhaḽa Tshifisi.
0: Ah, ndo livhuwa thera.
1: Kama ro rumelisa vhararu mu premier.
0: Ha tshifhinga tshingati ndi avha ndi ambe na muṅwe tevhelaho.
1: Ndando na.
0: Kezo avha ndi ambe na muṅwe tevhelaho.
1: Premier, ahe vho premier mjalo kupuka papa.
0: Eh minjani.
1: Ndi fakele ngo wala makhaveli na ki kusisa basa.
0: Ha ri koli vho zwinji man, vota kalena.
1: Ndo taka ndo mbelo pange.
0: Vha go dzula basa ni.
1: Eh ha makhaveli.
0: Oh ha makhaveli.
1: Eh.
0: Aye, ri khou livhuwa nga khensa man.
1: Eh, mini, ngari ndi papa yu lenda na remember.
0: Eh.
1: Eh, mini, ngari sara beli maenga.
0: Sara beli maenga anye.
1: Eh.
0: Ha, si kache.
1: Zake, hila vana hindi.
0: Okay, okay, ri khou livhuwa. Munga tebe la wapur kama na vunyi, nda.
1: Nda.
0: Ri kama na vunyi.
2: Vho tamba na khotsi afa funao.
0: Vho takala vhone khotsi afa funao.
2: O fa funao.
0: Aha, luimbo lune vha lufunesa ndi lufhio?
2: Ndi lwa Albert Mundalamo.
0: A tshiri mini Albert Mundalamo?
2: A tshiri tshimomito wa fhalani.
0: A ro livhuwa tira.
2: A ndo takalesa.
0: Na mune ndo thoma bachamba radioni.
2: Ai ai. Ndopakalesa.
0: Avari ndambe na muwati vari dipi na
2: roo.
0: Ndilo toho matiri.
2: Atatu ya ndapa na tuwa na uke mkarazi.
0: Kavari ndambe na muwe rifesuri uku dipa ngandi radhi. Phalaphala Locha apari kwa mbona vunyi nda.
1: Amoto ya na mufrimi ya watu.
0: Ndoli buu watiri.
1: Na mufrimi.
0: Kave machoni ya budi hapo achikone ya roburiburi.
1: Ah, ndo machoni avudi hapa tiko no uri mfeme wangu.
0: Orori vhanga manda Phalaphala FM rina nwi misi yo tembekanya mushumo. Ndi nambi ya dzina mbu swika pala ninga wara aya bo fumi na vuthi. Ri tiko dipinda nga muzika wa Tshivenḓa, muzika wa sialala. Ne kha vhantendeli ndi badisele tharu dzo ma hot trend. Ndo fumana ndo tongo ndi chinga athiko. Ndi kho badisela vutsila volume 8 vha tshiri mukanuni. ubva hafho ndi vha dhaunga dzavo vha tshiri sialala ha muna ndi avhafuna ha muna ndi avhafuna vhana mufumakadzi wavho vha luvhandini vha ḓo vha funa ubva hafho ndi tshi nombeluni family vha tshiri he mutondi we he mutondi pala pala FM ri hafha
3: zwijolojolo jolojolo kha nambi ya dzinambi.

0: Para para FM rina mimisi yote mbeganya mwishu mwini nambi ya zinambi. Kama ntendele tumeri yangi ni magunduni. Ugupu una kombo yo vela uni. Kwa bukurunga mando vela uni. Fezuri uku ite amini. Kato wana mubigo vaka wafunzi. Wondi uza nechirema. Wana chirema? Oh, ndi kombo yete yao zino?
1: Zino, ilana 15 minute yu kombo yete.
0: Aba banotusa abantu ba wano sika hapo?
1: Abatu sika, wato kwa ima ane, po una mutono la, odifukeduwa chon.
0: Kama do dovola zori yo vile ya gai?
1: Ndiko uri kama tu wano kwa bacha kuma. Bacha to firanyana bengele la wontie na pala romondo. Una kombo yete yao. Wano kwa bacha ndo, bacha to firanzipuwe ngani? Wato wazi wana goro uriziko tesema, barele zwabudi. Una kombo.
0: Rwalibu wabafunzi.
1: Zawabudu mpremia.
0: Kezo, rukwa ya maraganu vafuru dawaru kwa mbana Isaac Zamuruma. Rukwa badisira mivigo ya krikete para para FM. Ariye maragani uvafuru kupera panda na mbeka nyamushumo ya nambia zinambi.
2: Mburungo, muzi chipinga chichiswika, basa zena na butungu na cheo nji. Clientele Funeral Dignity Plan, ipano ubatusori, tuzanyo za mburungo, tibezo tonipe yao, na hone, zoreru wao. Plani za shizi padera kabiri kamfuzo dawa nga kombo. Zuriri wote kumbere. Kaba turi mutakalo. Aba tazi zipambiri. Kaba nanginda kombo inebato ikona. Kachumero yofanera otothea zawo. Chumero za shizi padera mashirini usatupera awara za 24. Naone, bawana na etami ya 200 randa. Musiba chita mbiro. Bangakono kavara watu basuka ofumiraru kapulani nti. Naone, banabararu bakatero usina nyengezozo ya mbadero. Kababe na mraro wa mumburo na musi, ngaka Clientele Funeral Plan. SMS ni parapara ka 37128, ndi parapara ka 37128. Clientele Life, ndi chimi so chiri mrayoni na tendero ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo yotu wao I online, udo shima mbadero tutore yao.
3: Swipani ni wale chikala changa wina mkobe wazi beer rewards at 3 million na boxer. Rengani Sunshine D original margarine break 500 gram taro nga 60 rand. Pepsi Max soft drink 2 liter zarati nga 78 rand. 191 gig data mahara nga boxer com ha boxer pezi.

0: Kazo para para FM rina nemisi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi khuyu ndi si wota ari fano ndi chivhili khala ha chivasa na nne ndove ya ndeve hafa kha nambi ya dzinambi dzamuluma
1: supreme
0: ndombudza na kha cricket dzialuma
1: hai hai
0: apa dziluma
1: apa uto uto biswa muthu
0: uto biswa
1: ya uto wicket hapo
0: oh dzinoluma ndedzi dzangeni nga madeko ane kha wari ya vhurati ange dzialuma ngange
1: na kha rugby ya dzilumi
0: okay apa kha khabele phanda Isaac
1: ndi kholivhuwa mu premier mutetshelisi wa palapala FM mutambo wo takuwa nga minetse ya mahumi mararu ubva ndikari kha awara ya vhutahe mutetshelisi wa palapala FM musiwana ane avha ene Matthew Renshaw u kha bi better na musiwana ane avha ene Pat Cummins nga fhasi ha mutsho une wa vhori ndi mutsho une huna makole musi uchi kwa saedza uchi ya hange bwa Moses Mabhida uchi ya lwanje ni mupremia na batachelis wa Palapala FM ubwana la hochen ori chenro we uchi kusiko todo ubwana za fezi hapa Kingsmith Stadium uko ubwana za bora ine kushumiswa ni bora nswa ine ikadiba ya mubara musuku gauri kamutambo wandingo ushumiswa bora ya mubara musuku musu wana Renshaw onita migidimo ya futhan ontehi ka bora za dhana fumbilita he aita migidimo minna nga katihi urune rabaruna musu wana Pat Cummins onita migidimo ine ya bayafu inambiri geno oposeru wa bora za ma za fumaro i rati oita migidimo minangaro tihi lwa rati extras ndi migidimo ya fumbiri leg by yo disa migidimo ine yaba ya fumitano geno no ball yo disa migidimo ine yaba uri ndi mina geno white ball yo disa migidimo mutihi mutajarisi wa Palapala FM migidimo yono be wafasi nga basi wana basango la Australia ikadiba migidimo zwa zino di chikwamba ndi migidimo ya madana mabili na mibili ukadiba huwa zizi la overa zine za buri nikare ukadiba huwa wikete zine za buri ndi za rati mutajarisi wa Palapala FM ovara zino tambiwa ho ndi ovara zine za vuri ndi za fusumbe na bora ntihi mutambo wa ndingo mu premier na vhathetshelisa vha Palapala FM utambiwa maximum ndi ovara zine za vuri ndi za fupahe pezi ara huna kona zeyo wepirwa ovara zine za mudzafukai ovara rich kwa maka ovara mu premier ndi musi mutambi mutihi oposa bora lwa rati atswe posana vhathu vhatambi vhane vha vhuri vha kho beta ri afori vha ri kwamba nga ovara ane akho beta u vha ofara thanda ila ni donene ra bizori ne cricket bet ine avha uri u vha akho rwanga bora arali na rwa bora helani ya swika ya gaviwa isu kwa mapasi hupfi ho wa wicket ni vhani tshi kho bvela nnḓa mu premier arali la bora nanga irwa nga bet ya ya kungulwa ya swika ya rwa boundary banda ile lo adza mu mudavini lo lige tingere zo mu drive ndi migidi mu minanga khati arali nanga bora nga bet ya wa hange vhathuni ni finoita migidimo ya ratinga katihi mu premier katihi na vhathetshelisi vha Palapala FM ikadiva migidimo ya madana mavhili na mivhili howa ofar dikari howa wicket dzine dza vhuri ndi dza rati kha vhasiwana vha shango ḽa Australia
0: kwalivhuwa nga maanḓa Isaac Palapala FM ri na nemisi yothe mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi khoyu ndi mudhuru wavho 00 ari nda mu premier hapfi na musi ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa mme anga ndi vho ntshengedzeni mulaudzi wa madombidzha zone 2 Palapala FM ri na mimisi yothe mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi ri tshe hafha
2: zwijolojolo jolojolo kha nambi ya dzinambi.

0: na mbia dzinambi.
1: Ro dzula ro ḓigeḓa na mashaka na dzikhonani ri khou thetshelesa Phalaphala FM na mbia dzinambi fan club. Na muphirimia washu vho Ṋengovhela. Ndi khou ita khuwelelo kha vhoramabindu vhoṱhe ngeyo nnḓa. Ndi ri kha vha ite khunguwedzo ya mabindu avho kha na mbia dzinambi fan club. Ngauri hei mbekanyamushumo i engedza vhathetshelesi vhayo mugivhela muṅwe na muṅwe. Na kha bindu ḽavho arali ni vha nga ita khunguwedzo hafha, vha ḓo vhona bindu ḽavho ḽi tshi vha na vharengi vhanzhi. Arali ni nga ḓuvha vho vha hu tshi swika vhathu vho no swika 10, musi vho no ita khunguwedzo kha na mbia dzinambi fan club, vha ḓo vhona hu tshi vho swika vhathu vho no paḓa maṅwe mavhili. Ngoho kha vha zwiedzise, ndi a vha vhudza, vho ro salani vha khou ralo, a vha nga ḓisoli na luthihi. Na mbia dzinambi fan club.
0: Na mbia dzinambi, na humbela ni Ṋengovhela, muphirimia kha Phalaphala FM. Yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Rima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa, na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani, na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi, na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ri maipfi yashu kha pfale. Sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana, fhasi nga u tambudzana.
3: Ndi o vhona ne ndi haya, ndi takala ndi hayani,
4: hey!
3: Chakuvha chama dzivha nḓila,
4: hey!

0: Phala Phala FM ri na mimisi yothe mbekanyamushumo ndi nambi ya zinambi. Heli keli keli keli keli gilone magauza. Magauza.
1: Ndando.
0: Niri mini na.
1: Ah nali one mprimeni.
0: Holu limbo vhathu vhanzhi vhakulufuna nga manda.
1: Ya ya ya liko totola dzangalelo la
0: vhathu. Rokatela na DF my man.
1: Ah ndiko livho nga manda.
0: Holu lupfa vhego fhela ware ha he namba ndi koi toda.
1: Ah u ḓoluwana Oscar, u ḓoluwana.
0: Vhathu vhanzhi vhani dziwa magauza vhathu hunji hune ha vhana minati. Ni a vhona la ni tshi kho tshina nga manda. Vhaṅwe vhane kha musa vhane ḓivhi ndi nyi magauza.
1: Eh magauza ndi tshipuwa magau o begwa fa la kharava. Ndi ṅwana wa vho Mavis Magau na muna wa vhane vho Filimoni Magau, muya wavho wa ḓelenga mulalo. Ndi bva hanefhaḽa Khalavha nga vhuḓalo.
0: Muṅwe khuhu yo thetshelesaho Magauza ndi we ano pfhi mulalo Sio Bulusi u bva Musodi Dipi. Luimbo khou lumbani masheleni, vhathu vhanzhi vha khou funa nga maanḓa. Afha hu khou itea mini Magauza?
1: Luimbo ulu lwa vha lu tshi khou tou tsivhudza fhedzi uri musi arali hu na zwe muthu a vhona zwori o ya ambavho kha muṅwe muthu, kha fhulufhedzee, a isingo fhulufhedzea. Sa izwi musi arali musi ri tshi khou fhana zwithu, uri vha ri khou fhana zwithu hu madakalo, mbilu dzo vulea, nahone u tshi khou ṋea nga muya wo thusa. Mara u vhona musi hevula vhathu ri tshi vho vhuya kana haḽa masheleni a tshi vho tou vhuyavho murahu, vha wana muthu khou vhafha kana a tshi vho tou vhaposa nga uri kheyo tshelede ya hone. Zwino ndi vhona u nga ri zwi vha zwi tsha vha zwavhuḓi hafuno hafha ra ri khou tsivhudza uri zwe ra ṋeisa na rune ro takala, kha ri dovhe ri ṋeisana ro takala. Noti muthu a i vhuise o mbumbumala, ndi hafho luimbo na khou amba zwone.
0: Ee, ni na nyimbo ndi nga maanḓa Magauza. Hano maḓuvha ḽo no tshi ri ngafha ndi ri gai, ngafha ndi Tshivenḓa, ngafha ndi gospel. Afha kha muzika wa Tshivenḓa zwi khou tshimbila nga nḓila ya Magauza.
1: Afha kha muzika wa Tshivenḓa ndi hone hune nda pfha uri ndi nga amba uri zwi khou tshimbila nga maanḓa, nga maanḓesa. Musi ari u tshi khou ita tamutamu u nnḓa hangeini wa ḓiwana vhathu vha tshi khou vha na dzangalelo ḽa muzika hoyu. Zwi vha zwi khou amba nga maanḓa kha riṋe uri zwi amba vho ho muzika hune ra khou ita, kha ri ṱuṱulee u ita nga maanḓa ro ḓifunga u itela ho muzika u na nuvha hone nga vhunzhi.
0: Vhaṅwe vho thetshelesaho mbekanyamushumo ya nambi ya dzinambi ndi Nicholas Maemu na Nomli Mudau. Magauza na luimbo khou lupfhi o vusa ḽihanya, afha ndi mini?
1: Hafhanoni kha luimbo holu tshi pfhi o vusa ḽihanya hu khou ambiwa nga mafhungo musi ti vha khou vhona murafho wa zwino une wa vha hone nga tshifhinga hetshi, ndi murafho une u funesa fhethu ho dzedza. Zwino tshine tsha khou dina kha ulimbo ḽi khou tsivhudza uri vhathu vha khou dzedza vha hangwa no vhuya hayani, vha vho tou vhuya lotsha. Zwino ndi khou tsivhudza uri vhathu kha ri vhuya hayani nga tshifhinga. Hu tshi pfhi o vusa ḽihanya, ri khou vuna ḽihanya ndi heḽi ḽa musi havha vhathu vha tshi vho dzula hangeni vha vho hangwa na zwori hayani ri ita ri dzhia hayani. Zwino midi ya hone i ḓo tou fhaṱwa hani vhathu vha tshi khou dzedza mahalwani vha si tsha vhuya mahayani.
0: Khoyu Adolphus Tsangwane u bva ngei Dzingaye Vhutsini, ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo. Happy birthday boy, happy birthday Tsangwane. Kheḽi ḽi namba ḽi no pfhi o vusa ḽihanya, ndi Magauza.

0: Yazo, Parapara FM Rinami Misio. Nelly Gwen, Abba Magauza. Apa ngori mimi uya tsemba tsemba kwete mimi apo ko tsemba tsemba magauza
1: oru rimbo oru uya tsemba tsemba ndi zvine vhathu vatangana zvo kuchirona una maporopedziso manji ava ova ote ya obvelera asi chava hone zvichikoita sanganthani ya uri mimi musi vhathu sa tsumbo musari vhathu vho professional uri vhadzo vingana vha wana ila mbingano musi vhathu vho kota dziva vhori vhathu zvothe zvino pelela zvothe vhathu vha khou malana vha wana ai pindudia muthu ono mbo ḓi tshintsha muhumbulo uri kana ono dzhena piṱirosi kana ono dzhena jege u vha u si tsha ḓivha mara ra wana uri hu na vhathu vhanzhi vhane vho ṱangana na zwithu zwino fulufhesana uri vha ḓo malana vha fhedza vha songo tsha malana.
2: Luimbo luswa, luimbo luswa kha nambi ya dzinambi.
0: Eva ndi vho Robert Mudau vhari muphirimiya ndo vhea ndevho swikange vha tshi gomedza nga wara ya vhufumi na vhuthi. Kha ri ḓo sedzavho dziṅwe dza dzikhaedu dzine vhaimbi na khou ṱangana vho nadzo magauza.
1: Khaedu dzine ra ṱangana nadzo nga si ri khou shuma kha muzika a ri ṱangana na dzikhaedu. Tshiṅwe tshifhinga ri a ṱangana na dzine dza tou ri nyamisa, hedzi dzino ri nyamisa nga maanḓa ndi hedzila dzine vhari vha khou ita tshithu vha pfha muthu a tshi vhudza uri zwithu vhana zwi khou vha zwa ita. Zwino zwi ṱoḓa u dzinea nungo iwe muṋe wa ḓivhudza zwori muloro wanga ndi kho ṱoḓa u bveledza wa bvelela wa sala wo to ralo ngauri vhunzhi ha dzikhaedu dziṅwe dzine dza ḓifha nga maanḓa dzine wa tea u dzinea nungo ndi dza uri zwithu zwavho zwi a bvelela wa ḓivha wa ḓivhudza uri zwine nda khou ita zwone zwi a bvelela naho ndi khou nyamisiwa a u konadzee uri tshithu tsha naka hani vhutshiloni ha si vhana vhane vha ri a tshi iti na musi tshi khou ita zwi ḓo tou batshela na mufumakadzi wa khou maliwa wa ḓo ḓi pfha muṅwe a tshi ri hai ndiuri avhuyani fanela wo muthu hango vhuya vha si type yanu ri tshi khou tou bva kha uri hu na muya wa vhutshivha na muya wa u tamela mashudu zwi yone vhutshilo.
0: Renda ni sia luli ari ndi khou bva dzimau lu tshibvumo ri roṱhe ndi khou ramba vhathu vha tevhelaho Heleni mukolo wa lusunzi ro salani vhafunzi vho rasta mukumela a zwi vha dyafu rune tshongo takala ri ne tshifheve. Iṅwe ya dzikhaedu ndi ya uri upfhi muzika yavhe wa i wanali online kha mavhengele a tshimanje manje u khou itea mini afho magauza.
1: Ndi zwori muzika a i wanali ndi vhunzhi ha vhathu vha khou complain ngori milenga hei muzika a i khou wanala online ri khou zwi dzudzanya nṋe hei yangai ndi vhona nga ri ḓo sala tsho ita vho November ngei mafheloni yawo.
0: November si kule na abe November ngori sala vhege mbili kha tharu hapedzi abe vhathu vha na ḓora ngei nda zwiri tsini dzo pfala zwino hafha.
1: Hai huna tamutamu zwino
0: ndi
1: tamutamu ine ra funa u ita ri tshi khou itela ri tshi khou itela vhathu vhane ra vha funa uri vha ri dzinginyise ndi uri wa ita tshithu u funa tshiṅwe tshifhinga wa tonga ndi uri u vha u sokou tou ita nga tshithu ngori mini u funa u ita u tshi nga wa tongisa nyana vhathu zwau ende u tshi khou zwi tongisa hu funa vhana vhane vha ri hai ṱavhanyedza u zwi ḓise ngeno ndi ri khou nyaga zwo ṱavhanyedza ende zwine hezwo a zwi ngo ṋea mulandu ri nga vha ṋea dzone na musi dzi sathu vhuya dza swika kha online a ri vho nkwama.
0: Hapfi nṋe ndi pfhi khathutshelo mutengwe maragalala u balwa mondo tshivhale pambane hapfi ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha vho Julius Rwali u bva Duthuni hapfi na kha pfhi vho dokotela Ramaru u bva Thohoyandou u bva hafha zwino nḓila dzo livha gai magauza ri nga lavhelela mini u bva zwino.
1: Ya zwino unga to amba rari ndi yone ro takutshedza albamu yo fhela ina nyimbo dza fumi dzoṱhe dzine vha ḓovha vha khou tou dzi thetshelesa dzo thimbyanywa ngauri dzo vanganya lune a thu tou vhona hu na muimbi na muthu yo zwi itaho dzo vanganywa dza pangwa muzika wa disco wa pangwa muzika wa reggae then nga imwe nḓila ri khou amba uri na muzika wa Tshivenḓa une ra khou interview wanga wo zwino nga iṅwe nḓila yo fura lune na musi vho
0: yo
1: paka zwavhuḓi nga maanḓa lune vha to funa vha to khetha uri vha ḓovha vha khou shidzha lufhio vha tshi lidza lufhio mara zwine zwa vha hone ndi zwori nyimbo hedzinoni hai ndi dzina mulaedza nga maanḓa maanḓa ri khou takalela mulaedza na wa vha khadzo u wa ṱuṱuwedza nga maanḓa.
0: Vhane vha tamoni kwa manoni tikedza vhane kwa manganzi a ḓimagauza
1: vhane vhanga amba uri vha nga nkwama zwo leluwa nga maanḓa ndi nomboro yanga ndi 072 1795 870 072 1795 870 then na kha Facebook ndi avha ndi hone ndi tshi fhiwa magau ngange kha Facebook
0: khezo khoyu avha pedzisi
1: ndi tshi khou ḓi amba uri ndi nga dzire ni chipesa ndari ndi kho livhuwa nga manda na na ntuna na kavo Ananias Begwa vhane vha vha mubveledzi wa ithandela vho shuma nga manda uri ndi vhe zwine nda vha zwone ndo pfori ndi ile nda salita isai ndi ḓo vha ndi kho khakala bodo bodo ayo ira ile kule musi ya rubika zwiḽiwa zwa vhibva
0: ro livho magauza khoyu muṅwe ta tshelesaho ndi Collins Yaga muna mulapfu wa vhudele ndi tshitobya maragani ndi kho vha tambela tharu dzo maote ndi masimba tshiri tshigidi nda vha tambela firigo vha tshiri khu ubva hafho ndi mashudu ne matoka vha tshiri vhana tshituu para para FM ri na mi misi yoṱhe nda
3: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi. Nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

0: Kazo kazo kazo ria gomeza America test mini zamuruma
1: Rika test match ni mutambo wa ndingo ni dubala bubiri mutambo tutakuwa mroba mpremi
0: Aha kabele panda mbizi
1: Ni kulibu wa mpremi mutejerisi wa parapara FMZ Sino ni chikuamba honuwa wikete za maro kaba suwa na bashango la Australia migidimo Weita madana mabiri na migidimo ine yaba ya mahumi mararu Mutejerisi wa parapara FMZ yote bila ho wikete Howa wikete wichiko bisuwa musuwa na Pat Cummins Nga bora yobuluwa nga Vian Milder Yaya gawa nga musuwa na Eden McGram Mutejerisi wa parapara FMZ Aya ajena musuwa na ane aba ene Michelle Stark Geno mutejerisi richiko wana musuwa nono ni ane aba Pat Cummins Oba ana migidimo yafu inararu kabora zine zaba zafu Hemaro, oita migrimo mina, rukakati hirunarawara rati, Michelle Stark, oba oita migrimo ya rati, ngabora za fumbiri itanu, oita migrimo mina, ngaruti, ruti, mupremia, bora yobulua, ngamusua na Vian Milder, yatotu watui, yasuka ya rosi stamsi, stamsi, ka cricket mupremia, ndesula sitanda sune, zwaba sobe iwa, ka ende, inea borindi ende, na ila ingwa ende, arati bora ya boliwa, yasuka ya rosi tanda izulani, unachidusho nufunga pala mpa usimbeza uri, bora yorwa, ziambori mutambio no yoi, ane obarongo Bolanga bet, yaya Rostand is learning. Ukopesa ako bera mba mupremi. Arabi nangari ni chuko bolanga bet. Nichisa bet ya mumrao, yaya Rostand. Niba ni chuko pi nopa mupremi. Kati nabatejiri sa parapara FM. Sasuna ni chuko ambaye, nduwa la bubiri, rika session ini abayo trauma. Kaduwa linela wa uri. Ndwa la mugive era batariri bo da asitafuta fanana muroba mu premier na batejerisa parapara FM ba one King Smith Stadium batariri ka hino ni mutambo mu premier na batejerisa parapara FM extras ni migidi mu 2000 raru leg by yeta migidi mu ine ya buri ndi fumira ti leg by ndi musi bora yo boliwa ngandira isione ya ya ro mubiri wa mtono ko beta ibisa mugidimo habana no bolo no bolo ndi zlozine ifana ya to dofana na leg by ine no no no posa bora ngandira isione mu beti abaro u beta habana wet ball yo diso migidi mu mibiri wa bolo nimsi oboliwa bora ngandira isioni hafu yaya kure kure na mtu anako better runi zikondera mtu anako better urwa bora ila ninga bet yo disa migidimo ine buri ndi migidimo mibiri zifana nezo zina fi ni bani ko rata siwa mu premier na batejere za parapar fm zwasino ndi chikwamba ndi migidimo ine buri ndi amadana mabiri na mahumi mararu howa wikete zine za bazamalo over zono tambiwo zwasino ndi over zine za buri ndi za fumalo nti mu premier
0: ralibwa ngamanda Isaac Parapara FM rinami misi yote mbeka nyamushumo ndi nambi ya zinambu tukafala ninga wara ya bufumi na buti. Vala bado funesa nga manda muimbi anupi Shadrack Mudau vege dao. Rudoba rinai. Shadrack Mudau. Jastiba iba suri batu bajiba mfuna badi. Batu wanonga uishi mele marana bongo banjiva. Bamfuna nga manda umtanga nupi Shadrack Mudau. Kezo na msuru dipina na magauza. Vege dao wei. Shadrack Mudau. Rudoba rinai. Hene pa twi. Parapara FM. Rinami misi yote mbeka nyamushumo. Rinambi ya zinami. Chipinga chuko ndi miniti ya fumi na miniti ya sumbu ya kawara. Ya bufumi na butiri. Ya gome za usikari. Aba tumeba fezivo. Ai. Yesu kutremia.

Apa ndi muti ni tiko bipida ka muzika wa Tshivenḓa, muzika wa siya rabasi langa zwivoto voto na zwidolo dolo sa muzika wa Tshivenḓa. Nṋe ndi kha ḓipfi humbulani, ndi muphirimiya ni ṅwana wa vhone ngobela, ndi bva ni tsha ulu tsha bohwana tsha khosi ya mufumakadzi hune a wana nanga dza musununu. Ndi ḽone, heḽi ndi ḽone maipa gandama na kambilu. Kopeni ya muna ujeni madhi, muna na ikuna kachikwama, kabade ruka treba uziva. Yes.

0: Yo na yo, para para FM, yo kopra seka, sendela Afrika Shpem, yo beka mshumo ni tin zone, wana tukotoka la hampadi, na nasi ngoni mpadi rugwa uhu, kuro sanga manda, mu premier, wadana beka mshumo ya nabia zinambi na mapungwa wara, abu fumina buche wadana solo na glini masha, kuro sanga manda, peze na msikana beka mshumo ya shui, erene beka mshumo ya shuna muziru, kubade sabasho, na taizo yosa gude, ita shunga chpingai, erishkola bade sabu balano, ndugise na muringo wa upeza, umapuro wa mwapa, tuso mshumo ya muringo wa shuika, kubani hai, ndugise rozonoto, mangino bango basa, tuto mapezi hai, atinga li soka nyinyo, tenu nipunguri, na kona ndizanga wane bapa, nundu nizakasha, nundu nizakasha, nundu nizakasha, nundu kungongera ngamanda pano ndi nanyi hapa noni
1: ne vipindi zofanela
0: president bana bana kona nyanga bana bavai angi ini university ya venda bana bobore ndi tend of again na onwela rutada ewe macho den udo itra
2: eh no
0: tend udo itra ni
3: ndi oni ndi ndi pandi
0: abo ndrela ngapo
2: hai ni ndi na namibia ndi pandi
0: ndi machudi nemba babo ringa ngi ni university ya Vendai bako tapuza ngondo zavo nga ngeno ni ka bachelor of psychology bana babo bako zvitara kwene sapedzi ai rimbo de jancho takapungula shota namo sa bonde tema ka kona ndi ngai zwo fanela uri eno bona nga ndinga zwa ndemo rine vaswa ri kona u ita zwa swinga tshipinga u vhala no durukisa mulingo opedza mapelo anwa u bona ndi ungani zwa ndeme
1: ndi bona nga ri u dirugisela musuka divana tshipinga u itela milingo ine ra khoye ngwala zwino zwa ndeme nga uri zwiri thusa hafhu uri ri kone u ḓivha uri ri khoyo vha ri kho dilugisela zwithu zwo imaho nga nḓila ḓe u itela uri ri tshi swika nga ngei ri tshi vho yo ṅwala ri tshi vhe ri fhasi ya mutsiko
0: fhedze u vhona mini zwine zwa ri kanganyisa nga maanḓa nga hafhanoni ri tshi khou dilugisela uyo ṅwana milingo ndi zwifhio zwine zwa ri ima phanḓa kana zwine zwa ri khakhisa
1: u ya nga nṋe ndi vhona uri zwithu zwine zwa vha zwi khou ri ima phanḓa kha u dilugisela milingo ine ra khou yo ṅwala ya mafheloni ya ṅwaha hu zwithu zwi ngaho ri vha ri kha dzi TikTok ri vha ri khou ita zwa dzikhonani ri vha ri tshi khou itia ri vha ri tshi khou ita zwithu zwo u bva
0: ndi mbo ḓi ḓa nga hafha kha thendo i na ondwela uri u langula kana u vhulunga tshifhinga ndi mini
2: u langula kana u vhulunga tshifhinga ndi u kona u shumisa tshifhinga tshine ra vha nacho nga nḓila yo dzudzanyeaho ina i shumaho ndi u kona u vhea zwithu zwine zwa vha zwa ndeme phanḓa u dzudzanya mishumo yashu na u ita uri ri kone u swikelela zwipika zwashu.
0: Fhedzi ya nga hafho kha tendo. Tendo. Ndi khou funga ri kha musi yo mutumula. Ndi khou amba uri ri mbo ḓisa phanḓa nori u vhone u vhona ndi zwifhio zwiitisi zwa uri vhathu vha balelwe kana u langula u vhulunga tshifhinga. Ndi zwifhio zwine zwa ri ima phanḓa kana zwine zwa ri kondisela.
3: Zwine zwa ri ima phanḓa. Ndi zwa uri
0: ndi mini zwine zwa rima phanḓa ungari kho muthu murapedze khona dzanga nomboro ndi 086000253 ndi 086000253 kana vha romela voice note nga hafha noni kha nomboro ya WhatsApp ine vhori ndi 071 789 0294 ndi 071 789 0294 kana vha romela mara hafha noni kha satara la Facebook kha para para FM ri na ni music ndipedze khona dzanga tshisa na tshifhinga hafha noni ndi mitefu mpedzo bva kha wara ya bufuni na kuti ri kha tshome rigidi ri tshome rona ma driver tshisa phanda ra tsapanda no guda ni mbeka mushumo ya sharibiza nga khona dza shungura ni mbeka mushumo yo dela ri ndi ri tshena wane pa tondo fakine no ndelo vanga university avenda na khona nyacha ane pandu dza kasho zwino arthomere mirenga pare no madriver chisapana
4: para para fm yo saina muano wa budifari uyanga todia ya broadcasting complaints commission of south africa vasiya muano uyu rodi misero wa hashara mapungu a vhukuma mambi wa sa gcia na mbekanya mushumo dzi sabaisi vana dzi sa tutuwe dzi vengo na dzi kakati kana zwiambo zwa budzekani zwo kalulaho arali vha tshipfa unga ri tevhedzi muano uyu vanga kwama vha broadcasting complaints commission of south africa nga u tou ṅwalela kha broadcasting complaints commission of south africa po box 412-365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
5: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi, vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
6: Rima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tamba
5: tambuza na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo ri ri maipfi ashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.

0: Usiri nyendo ni thaoliba ngapi kana ngapi. Waendanganayo kaba ambare zuyambaru zubona lao musu wachichimbira usiku. Rote, muendanganayo na mureiri. Mifana na utebe za tswayo za badani. Mureiri ya songo onwa reira. Genu muendanganayo, asongo fana la unwa chimbira tini na bada. Nga unu mwezi wachimezi, karibu ungeema gondoni. Parapara FM. Waritanganeza haene habo. Rabadisa na mapungo, zingani anda funa pupi.
1: Na uwafumbusa, nga mitambo, hati hina mosega.
0: Zote zi, tuza ketuli uri vamurafu kana mfupi, vamualuo kana muswa, paka zwililo kana matakaroni, vamurema kana mchena.
1: Vamu kalati.
0: Kana indiene kana muranga pata. Karine, auna pambano, riali uwa.
1: SIPC,
0: ipembera upeze mwa ya futa he, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.
2: Mutu mwe na mwe aneva na mbele ronga kungezilo ya politiki. Kana kashu ya zaketo za politiki inoko uhashwa kama Parapare FM. Angapika mbele ronga yawe usatupela maduba matanua kashu iyo. Na the Independent Communications Authority of South Africa ikasa. Upika mbele ronga yawo. Riu humbelo riba kwami ikasa's compliance department. Nga nombore ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email broadcastingcompliance@ikasa.org.za naka complaintcc@ikasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@ikasa.org.za naka complaintcc@ikasa.org.za
3: Redingedzo itanga une ranga kona richitela vafuno vashu musi richikadzichira ndingani risavasi na chirunzi chauya hoya Clientele funeral plans ibadela masheleni. Badova hapo ba wana tshumelo dza u renga zwiliwa, uendedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza mathakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele royalty iba ne mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele funeral plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Parapara kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fhulufhedzeaho ine vha i ḓisirwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Ndipfau inga. Amungo unga wa chidimela cha tsioni. Ndipfama tsiva tsivula onga mutsindo wa reggae.

0: Kaba Derugisare Mutasano wa Premier League. Aston Villa itadisana na Brentford kamutambo unyanyurao. Chipi kwa achuwane kuwera ukubanganya the point zandeme.
1: Here's a long right. Oh!
0: Bout this along out to the SABC Sport.
2: Nga murafu tilingwe na lingwe langa panda. Unanga neya. Zwita damini ushandu kisambu ya vahaya. Ibani na Faith Mangope ka breaking new ground. Karangwa ya bumaru. Mostrichiko seza na une batu batu. Kedu za chichava na batu baneva kutuita chandu kuchichavani. Utomanga msumburu wo walafu mimbiri echimezi nga afu vaka wara ya tahe nga madikwana ka SABC 2 na ka SABC Plus. Ngenondo wororo inga msumburu wo nga wara ya utoma nga masiari ka SABC 2 kana watarela ka SABC Plus.
3: Mureiri wabo ni Blue Monkey.

Yate ndo pezita ya maru mine yetu gonyisa Rekwa ya palaka warashi ya uraru Awari ya uraru udhaba wanichipi wafa na mapungo Uvanepo hii mbege nyamshumila ya udubabus Yata kucheza na the general mbone ni matini mzanzi nduwa mnyai Na hoi ofani nene nduwa mnyai Basungu wa angwa hii awari ya urati Matote wadawasi zangini kala debe na pala ni Moses Mabhida Stadium Ndima kawala kani kana makawala chere mtatsono wa MTN 8 Orlando Pirates na mami liyo di Sundowns. Nilo senga manda wate wa the blue one. Rawango muhayo hino Zion Train. Rokcheza na ayo. Nazine chue imahi ndi hapo nera dhuruko dhuwa na chingari ya tango muhayo. Mfurpero machaya. Nilo senga manda nipo na mshuma nisi beyi. Koi chumza mashudu. Rama fara rivuani. Mpomuna kano nitu wazibuani kana zivu. Mnjerele. Rabirani masindi wachanda. Na unetu wa mposi. Lawrence wa El Mpoli, atakarani muhali. Na unetu wa mpadhi ndiferani. Enrique Mudau, mshewele ribuani nenzi. Koyo Chingwara, Rochizwa, Patichezo Makuba. Atakarani Stuart Nengwenani. Na unetu wa Fulfere Shalmasindi. Woma nyele nyele, ndiwa samanda nepo. Arendani, Espia, Masinga. Ndiwa samanda nepo na Baloi, Kalanga, Kensani. Tawarano wankwashu wandeme chirizi funi zibani na unetuwa mbuzeni mzuri katini na mune rabambani pitarufuno koyo mshaba na mati orugaho na lagi given mshengwi given na unetuwa rendani rugonyas karush disa angune na mune vrezani paramera azwindi ni murwanti mashiru David na unetuwa ndiboniswa ni Calvin Majikiti Nchabeni Martin Mudau, Aifere Ramu DVD, na unituwa Kasidi Mpuru Mraudzi, Chelsea, Nema Uruma, Takarani Mkwebo, Esther, Nema Renje, Mfariseni Mamatu, na unituwa Advocate, Azwindi Niligege, Mpo Dr. Davana, na unituwa Mbraiseni Karimoto, Ndisa angui na hoyo anaitwa Wengesani Javulo, Wellington, na wewe unaitwa wa Mahadurura Ali Mraudzi Munetsi Zahone na unaitwa Hipi Nechandama Pumuzo Makare ndio kusema ndio unaitwa Ramatse ya Zuri Kangwero ba J Chris wa Mpandeli na unaitwa Phil Jones Machaya Conrad Mugomeri ndisangwe na unaitwa Mupandi Chiruva Ntembreni Majie Bakari na yeye unaitwa Zuyangwisi Nechitongwe na bango banjika manda for the blonde rokono ba chipida chini bega nyamshumo ya msino wa regeni kwa ndugu samanda mchirisi hii ni bega nyamshumo ioni hapo ila sabata idao anipaka para para FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe zina bacha ke ila buku ketwa ine mubili wayo ngapa ndandi mutsu bachita barisanga pa kame meza yo za mulomo yi bona la butsuku bachi vuranga muhayo matare yayo ndi mache yo ngwala nta yo nga maledere matsu una yungwe bugu na findi bugu ya Daniel ya falani ya raru alishita makavesi ya ufumbili raru ya kavesi ya ufumbili tanu ya mbanga mapuwa musi kosi nebuka nezara chile za uri nandu ya murilo ikutizuwe ibe na buhari katana kabiri upwe suwe wana wara wala falangu muhayo di Shedrak, Mishak na Abednego ibe warabono poso falangu ngangu muhabo wabona lewa kukuli runga aswa wabona lewa mungu muna wabu na falani ana chasha tu wachikuwa da Twinkle Brothers nga mura msupari yo veseyo wabangwari li dingali unituwa Never Get Bend para para FM tindua rege iyo ya magumo ni ngoto raro wakana na The Blue One ndukura kama persere sabata yako ngaro mataki ndo ya ngao raro pira nefa na umuro na ituazi ya The Blue One ndori dhendi nivoni hapa Sikare karo fukane fafa Atubi ya shuka nangafi Kwa sa mwata mtichilisi Na wane nefu wa the dinner bar the blue one Karo nangini Gauri ya diwara ni tungu nuts Ani pupulits Ani times nonga rege Niti sa zone zine tanda da zubikuwa za viva Kapo makotori Mdoi

0: buse u duba buse kha Phalaphala FM
1: ro dzula na komiti khulwane ine ya koranga bola ya milenje kha tshiṱiriki tsha Vhembe kana Safa Vhembe vho singo vho vhuya kha komiti ndi atenda muṅwe na muṅwe wa zwiḓivha zwori vhone zwine vha shumesa nga maanḓa khazwo ndi vho malogwane
2: ha tu vha mafhungo a vho singo dzina ḽa vho singo ḽi well known bad South Africa tshe nda ḓa hafha namusi ndi nga vha ndo no receive call dza 9 he refere o vhuya Ei ari cha munyaga. Ei o vha na melenwe goloi. Represent cha mudani dzi tuwa nga goloi, a tshitunga milenje. Mara sa muranga panda sa vice president, unga si vhidze membara kana timware. Ni khori a dega milenje na kana topupa, ni nga si ambe. U funa u tsho amba no ri dzo sedza. Mara ndi kwe ko sumbisa uri ho muhasho une nne nda vhana u ranga panda. A uto dzula muthu mwana mako complain South Africa.
0: Boneni Martin Mzansi, General Munyai, kha Phalaphala FM.
3: A hongo tsha sala maduvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso TK. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vharwendo wa ṅwakani na. Hoi, nda.
4: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
5: Nga hono ṅwedzi wa vhuendi, Phalaphala FM yo farana zwanḓa na HK Wheel and Tyres vha na muṱaṱisano une vhawini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 Tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa 7 u swika nga ḽa 10 na Tshimedzi. Tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro. Vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira, nahone vha tshi ḓo kona u swika Polokwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine, a tiri hashtag vhafumakadzi gudani, hashtag ri nanwe misi yoṱhe.
6: Kisare mutasano wa Premier League. Aston Villa itadisana na Brentford kha mutambo unyanyulaho. Tipi kwa tshuwane kuwela u kuvhanganya dzi point dza ndeme.
7: There's a long range. Oh! Oh! Oh dear! Yes again at this venue. There's just something about.
6: Kha vha lavhelele ndwa ya u lwela bola vhukati ha mudavhi. Vhutsila ha vhutali. Na kutambala kune kwa ḓo ita uri vha ime nga milenzhe.
7: He's turned square and turned in by Jayden Anthony. His first goal for the Bees.
6: Kha vha ṱanganedze ndwa vhukati ha Aston Villa na Brentford. Tweet kha SABC 3. Hafu bva kha awara ya vhuraru masiari. Nga ḓuvha ḽa vhufumi Tshimedzi. Bautisela nga u ḓuhudza nga SABC Sport.
8: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS ni Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: General, the General, Mzansi, Kapara Para FM.

Khezo ndi zone ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ine vha idoba kha 87.9 u swika kha 107.8 MHz www.phalaphalafm.co.za channel 811 ndi ngei kha audio book ngeno vha dovha vha ri wana ngei kha SABC Plus musi vha tshi ṱoḓa u pfha zwinzhi zwine zwa nga vha zwi khou itea ro lavhelesa kha khasho dzashu dza SABC hu nga vho theḽevishini hu nga vho radio nga u tou ralo fhedzi aiwa ndi a tenda na u fulufhela uri aiwa hune vha vha hone nga heḽino ḓuvha la fumi la ṅwedzi wa tshimedzi ṅwaha wa 2023 ndi hune vho ṱwa vha nga vha tshi khou bva ngafhi kana ngafhi vha bva dzimbulungoni vha livha mabepani vha bva minzhangamoni ho fhambananaho vha madakaloni vha zwililoni ri roṱhe u swika zwenezwo nga awara ya vhurathi nṋe ndi vha ṱanganedzaho masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi kha ḓipfimboleni Martin Muzanzi Munyai the general khathihi na mubveledzi wa fanele ri tshi rewa a ri vhe roṱhe ri ṱole oṱhe ane a nga vha khou vhanga phosho vilili ro lavhelesa ḽifhasini ḽa zwa mitambo ngo angaredza nga murahu musi vha tshi zumbula zwori ḽino ḓuvha ro lavhelesa makhaele a mtano wa MTN 8 wafa hune wa kholowedza danga dza bola ya milenzhe ḽino ḽa Afrika Tshipembe ri tshi amba nga timu ya Orlando Pirates the Mighty Buccaneers izi mnyama ngenkani za kama gebula na timu ya Mamelodi Sundowns minwa na phezulu the sky is the limit dziyaombana dziyafirichara tshoṱhe ya makhotho ubva egagasini the province of KwaZulu Natal Moses Mabhida Stadium fhedzi aiwa uri ndi vhafhio vhane vha ḓo shuma nga nḓila yavhuḓi ndi zwine ra ḓo zwi lavhelesa zwenezwo phuna na tshinoni zwo no gidimedzana kana ri tshi vho dzi renda dzi tshi vho vhuya mugadoni fhedzi ndi vhowa nga maanḓa ndi makhonja ngavhelo David Cabo the Blue One and the Blue Monkey we avha navho bva awara fumi na vhuvhili u swika awara ya vhuraru kha mbekanyamushumo ya mutsindo wa reggae nda dovha hafhu nda livhuwa nga maanḓa Tshifuwa Mbedzi we ri ḓisela mafhungo awara ya vhuraru a tshi ḓo dovha hafhu a vhuya na maṅwe mafhungo nga hafhu bva kha awara ya vhuṱanu nga nṱhani ha mutambo honone ra ḓo vha ḓisela wone hune wa vho khotsi muhondo vho Sydney Singabopa murwavho muthu wa mashige khathihi na ndinanyi the golden voice makongo ndi vhone vhane vha ḓo vha khou ita madhanda a pfene vha tshi ri ḓisela mutambo wonoyo fhedzi ro lavhelesa hu na zwinzhi zwine zwa nga vha zwi tshi khou itea musi ro lavhelesa ḽifhasini ḽa zwa mitambo vha ḓo sumbela zwori hangei Cabo Verde ho vha na dzulo ḽa komiti khulwane i langaho bola ya milenzhe kha dzhango haya ḽa Afrika fhasi ya vhurangaphanḓa vho Dr. Petrus Mutsipe he ra wanaha hu tshi vha na dzitsheo dzo dzhiwaho nga murahu musi vha tshi zumbula zwori mutasano wa Africa Cup of Nations wo vha mutatisano we wa vha u tshi fariwa miṅwaha mivhili nga murahu wa miṅwaha mivhili fhedzi ha vha na fhungo ḽi ḽa ambiwa fhungo ḽihulwanesa vhukuma ḽine ḽa ambiwa lupfhi mitambo heyo i ḓo fariwa nga murahu ha miṅwaha mina fhedzi wa tsheo heyo i vhonale tshi nga i ḓo dovha hafhu ya shandukiswa nga muramusi ronori muṅwe wa vhagudisi hafha kha dzhango haya ḽa Afrika vhane vha ḓovha sa vho Eric Chele ndi muṅwe wa vhanna we a bari u khou pfha u takala nga maanḓa nga muramusi fhungo heḽo ḽo lavheleswa ngauri u tambiwa.

0: Kezo chipinga cha shumi na tendi ya fumbiri pezi na hafu nduriba kaa waraya buona. Di Parapara FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika chipembe nanu imisio. Tembeka na mshumo ndodo babuse ndizone liko druba buse. Zimbande ni za mitambo zulone sabu kumarichila belesa zote. Zinezo angaba zikuwa mbeswa richise za mitambo unu. Pezi ha. Araramba mitambo ariambi. Arisinda zinamero. Zine zwa bazuko nameri wa uchi wa mitambo niyo pambana nago. Badu wana uchitro dhibu ofi. Arari utimu ya chimute. Ichiko yota amba kazi playoffs. Badu wana ngoho. Ovatraka. Leni lia la bagataru. Lodara. Ugumanga muromo. Badu wana ha. Arari ifiyo. Imajenje. Ichiko uva. Ikoriba nefoni angabe koriba hone. Badu wana uchitakuwa. Rutandara. Ba wana rutandara rono romuna yori elu wale batu batano kana bafumi. Ba wana rono na mera richisuka fumi tanu. Ndiko zi ambado rari nga uri rika ditramba zibora. Ndika ditramba kabonchas noti boisi. Roma richi ditraku wanga traka. Adifi haoda traka rikotu wangalo. Adifi haoda baki ya mutaha vubo ralso ni mufamadi. Rana mera ya dara bazubona zori namu si chisuka une. Anga ya ruu ya dhela nyana ba wana chitoba tiba tiba inera barofa rererana. Pezi ya ditoba mashudru nga uri ramakore naba matongoni. Baba basa tutenda uri ritangane na zinezo angasi ya bango bachitengisa mitozi. Pezi ya ndonoba nabo ndi mungwale li muruane ange kasafa bembe di bosemi matozi. Richitomba zwabudi nga chivenda ndi mabarani. Bo matozi losiara.
1: Ndi masiari ya wudi musanzi wafuni batiketi wazwa bora. Kala vembe na Limpopo nga wangarezi.
0: Musi richise zanga ichino chipinga mubuso ukati na mwezi huno wa ubeka nyabarindi mwezi unarabari kwa labete sana na siya labwendi. Genorichu wanori jiendezi zikuwa mea jinje richise za kami trambo yashu ya bora ya merenje. Gamanda rose za chitiriki chabembe chine chabana timu zine za fira dana otodo ya kama dana mavili ene ngei uneba zdibazori chungwe chifinga ndi yabandoba na timu. Ndrabandi chitoba chikuwa mani zisatu chimbira zwabu diba tangaba chidifisera bondo tanu raya mitamboni zwa kombe chidzauri. Ribize chene rono lulutandara rwa ofani lulifelekeze mitamboni. Ngenoha vora veresa uyungwezi vora veresa nasia labuendri rose za kali gazabo vabona zichiko chimbira ngandirade.
1: Unga sumbezi sa mzanzi uri richikuwa mba zino rina wasafa vembe roa wadza timu zashu rosu za watambi wala wana wakungwa na meteriki batu wadozu rumori ene wegi inero liwana na yoi wala watambi wana wala grade 12 kana wane wawaka meteriki wako tiyo toma rumbu dirika wawele wito rivasa jese kazi bugu friso rivasa jese kazi mtambo sazo na zubulafo mta. Rinesa safa vembei, rinatimo nji, ya suika ningida na mauma tanu na nti, zine zoko tamba kaili gaya shuzo. Asi ya sikuwa mbori, nga vegi kana nga weekend ara yoto rari wa shiko tambai, riyawana na mitambi nusuka ningi kwa 83, nga wambori nenda kotoru pamba, kana nga chisimai. Zuri kombe zori, ezi timu za shuti, mwazivati kuhuva, mwaziko tamba hayani. Ende wunji ya supinga hii, muzanzi, wakombe chizeo shumisa zizi, transporto zavo, kanda zuendezi, zautanda na ngantani auri, awana sponsara. Nakono mwezi, unga tutuwe za watu waneva kodita mba mitambo na oro imisa. Na wale waneva dota mba wakami kasupinga sutewele wakana musulichi vula ligi nga inge kangwezwa nyenda usiku. Uri ndi zwavu diuri riveri kushumisa zi transporto zine zava zolu gero chimbra badani. Watu watu chimbra zori ara sungo ulu gero chimbra badani vajiro wakano nga wala waneva wavonori suskono chimbra zoku dani ngezi badani. Unga zita ama uri timu zashu zichia mmecheni. dzina dzi khou shumisa vho dzi transport dzononga vho dzi thekhisi zwezwo tsikeledzaho na dzi bus mara nga nthani ha vhushayi muzanzi vha kombetshea u shumisa maṱiraka na dzibaki mana vhanga ri kha tamba bola ro ri tshi dzhena kha dzibaki zwine zwa khakhea ndi ha musi tshiendedzi tshi tshi khou ḽaisa kana tshi tshi khou ṋamedza vhathu vhane vha fhira nomboro ra wana uri na havha vhane vha khou endedza dzithimu dzashu vha tshiya mmetsheni vha si na vhulondo na musi vha tshi gidima ngauri vho no lenga kana vho takuwa tshifhinga tsho no vha sia a vha tsha londa ra vho soko amba dzikhuvabvu dzi ngo itea mudavhini ra vho soko amba dzimpfu dzine dzavho dzo vhangiwa nga vhathu vhane vha vha si khou londa zwino ri khou ita khedu no ṱuṱuwedza vhathu vhane vha endedza vhoramitambo kana vhatambi vhatshi kana thimu dzashu dzi tshi haningei mmetsheni uri kha vha vhe vhathu vhane vha londa muvhuso wa tshi khou ri tsivhudza tshifhinga tshoṱhe uri kha vha swike vha tshiya mitamboni vha u tsireledzea na musi vha tshi vhuya mitamboni ngo u fhambana fhambana vho tsireledzea.
0: Khezwi thimu dzi khou ḓiya vha khou swikisa tsivhudze dzenedzo fhedzi mulayo na mbetshelwa dzavho ri tshi sedza kha kutshimbidzele uku ko vha ku tshi to tenda tshoṱhe na uri ṱhaṅwe ri to shumisa yene mimoḓoro ya lutandala kana ndi mafhungo ane ya u tori ri a zwi ḓivha zwori aiwa a lutangani.
1: Hai milayo yashu ila yenipfi yo no pfi SAFA uniform rules muzanzi a i ri laedzi na fhiti na u thii nda ndi khou lingedza u sedzusa uri ndi tshi amba na zwine nda khou zwi amba kana zwine nda zwi ḓivha na tshenzhemo i tshi khou shuma a zwo ngo regulatiwa kana a zwo ngo sumbedziwa kha mulayo uri thimu dzashu dzi tshi ya mimetsheni vha fanela u shumisa zwinamelo zwo to itisaniyo kana transport ito itisaniyo ndi yeneyo transport ine vhone vhane vha nga kona u i shumisa vhathu vha ḓo zwi limuwa uri vhatambi vha tshi vhoya mitamboni vha vho lavhelela uri vhahofisiri hanevha vhane tshelede dzavho vha dzi shumisa u ṱunḓela miṱa yavho vha vhe vhone hono vha badela transport a vha tsha badela zwa amba uri arali u sa tou vha na tshelede kana u sa tou vha na sponsora kana vhalembedzi u ḓo ḓikombedza u ya hanengei kha dzi transport dza maṱiraka kana lutandala dzine dza sia dzi tshi khou vhea matshilo a vhathu kha risk.
0: Musi ri tshi lavhelesa vho ḽiṅwe fhungo ḽi a renga ḽiṅwe vho amba nga mafhungo a uri zwa zwino thimu mitambo yo takutshedza vha to vho ri yo ima nga nṱhani ya uri hu na vhene vha vhane vha khou thoma na milingo ya mafheloni ya ṅwaha tshe mitambo ya takutshedza vha khou vhona zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ngauri hu na tshifhinga tshine ra ḓiwana hezwi mitambo i tshi thoma hu tshi vha na gaḓa mani ḽo lavhelesana na mafhungo anea a maṅwalo a uri muzanzi uri u khou ṱoḓa u ṱuwa kha thimu ya Tshikhwani Stone Breakers u khou ṱoḓa ya kha Tshivhuyuni Green Rovers vha wana Tshikhwani Stone Breakers i tshi khou hana na ḽiṅwalo ḽenelo.
1: Ro ri tshi thoma ino season FIFA ya mbo ḓi engedza maḓuvha kha window period ya thoma nga ṅwedzi nga ṅwedzi muthihi zwi amba uri September, August, September, October ndi yone miṅwedzi yo tiwaho kha ino season uri ri vhe ri khou redzhisitara vhatambi ndi tshi kha ḓi amba zwino na musi liga yashu ro imisa ri tshi khou itela avho vha matereki kana vha great halls vha kone u ṅwala milingo zwavhuḓi na vhaṅwevho vhane vha vha kha dziṅwe dzi grade ri khou respecta uri bugu ndi dzone dzine dzavha dza ndeme u fhirisa zwithu zwoṱhe hu kha ḓivha na u pfuluwa ha vhatambi u bva kha dziṅwe dzi thimu vha tshi ya kha dziṅwe dzi thimu ri khou dzhenelela musi hu tshi vha na thaidzo musi iṅwe thimu i tshi vho hanela mutambi ane musi sizine yo no fhela mulayo u laedza uri vha fanela u mu vhofholola ngauri u vha o no vha zwiḽa zwo no pfi free agent zwezwo musi hezwi vha tshi khou hana ri tshi vha kwama vha vha vha si khou amba mbuno dzo no pfala ri a kombetshedzea nga article 13 uri ri mu pfuluse a ye kha thimu ine a funa vhaṅwe vha to pfesesa u mu releasa vha ri kha ye kha thimu ya muzanzi ngeno mutambi ene muṋe a songo bvula zwino ahuna na thimu na nthihi ni a tendela uri musi vhone vha tshi mu releasa vha ri vha khou mu isa kha thimu nkene ngauri u kha ḓivha mutambi wa match ndi dzone thaidzo dzine ro dzi fara ndi kha ḓi humbula na musi ndo dzula hafha muzanzi uri ri na maṅwalo a dziṅwe dzi thimu ano khou amba uri a ri khou pfha tshifhi mutambi washu khou tambela iṅwe thimu a nge a songo ri vhudza zwi tshi khou itiswa nga nṱhani ya uri thimu hezwi vha tshi redzhisitara vhatambi vha vho vha fainela ngeno mulayo u tshi vhaledza uri vha fano vhona uri mutambi ane vha khou mu redzhisitara a vhe ene ane vho afha kopi ya ID a dovha a saine zwino zwi vhone mu redzhisitara a tshi vho ri nṋe thi zwi ḓivhi uri vhone vho ni redzhisitara a tshi vho vhudzisa uri vho iwana pfhi kopi ya basa vha vho sokou fara ngei vha tshi litshedza ri tshi vho sedza na signature naho ri sa tou vha dzi expect ko vhona uri signature ndi ya Mzanzi kana si ya Mzanzi ri ya kona zwivhona uri mutambi ngongo ngo khoruvudza zwa vhukuma zwino ri khoita khetho kha dzitimu dzashu uri namusedzi window period yo thoma tshikoguma nga 31 dza uno ṅwedzi ara nda sedza zwavhuḓi maḓuvha a uno ṅwedzi Mzanzi vha songo shumisa urobana vha songo robana na vhathu kha vha vha release musi a tshi khou tea u releasiwa vhunzhi ha zwifhinga Mzanzi ri khou ḓiwana na vhabebi vha khou dzhenelela ri a ḓiamba uri a vha tei u dzhenelela mara vhathu havha vhana vha khou takuwa midini ya vhabebi vhavho ende ndi vhone vhono vha vhofholola zwino arali vhone vha khou konḓisa mubebi avhe a ḓa kha rine ri ḓo ḓi tea u vha nendevho hu ita uri mutambi a ya tambele thimu dzine kana thimu ine ene muṋe a khou i pfhesesa
0: musi mitambo yo ima nga urali zwi amba zwori u swikela zwenezwo hu tshi yo ṅwaliwa hu tshi fhedza u ṅwalwa mitambo yoṱhe i ḓovha yo ima ndi kha ḽiga dzoṱhe kana ndi kha yeneyi ya single mining ya Hollywood Bet Regional League kana na dzenedzi dziṅwe dza ḽiga dza nga fhasi dza dzi LFA
1: ri to i bula zwavhuḓi ri ari ndi ḽa ḽigi yo sponsoriwaho nga vha Single Fuels ra i vhidza uri Safa Vhembe Single Fuels ine hange Safa National Live vha to i vhidza uri ndi Hollywood Bet avha vhathu vhoṱhe vha khou ri ṋekedza masheleni mara muthu ane a khou i finance zwavhuḓi Mzanzi ndi anevha vha Single Fuel ro bvisa phirisela nga murahu musi ro vha na muṱangano na thimu dzashu rine ri vhathu vhane vha thetshelesa dzithimu musi ri muṱangano navho roṱhe ra tendelana kha ḽa uri kha ri tambise mimetshe yashu i gume kha weekend yo fhelaho heino weekend namusi na matshelo vha songo tamba ngauri a ri ḓivi zwine zwa nga itea musi mu mutambi a tshi khou dzhenisa mulenzhe a khou ṱoḓa u wela uri a kone u kora ngei phanḓa ra dovha hafhu ra humbela dzila dzi LFA dzashu na LFA ya Musina ya Colin Chavani ya Makhado na ya Thulamela ra vha humbela havho uri musi ri nesa head office ya fano Vhembe ri tshi khou imisa mutambo vheiwe vhona vheiwe pfhesesana uri havha vhana vha bva hanefha midini henei ya Vhembe ende ndi vhone vhane vha khou sedza uri musi vha tshi khou tamba hedzi bola vha ḓe vha tambe hanefha kha Safa Vhembe ngauri hedzi ḽigi dzine ra vha kha dzo ndi dzo u promota vhatambi na u vhona uri vha tshi bva kha level ya Safa Vhembe na hanike kha dzi LFA vha kone u tamba kha dzi ḽiga dza nṱha ndi kha division dzoṱhe Mzanzi ndi kha Safa Vhembe na kha LFA na hune ro tenda uri hei metshe kha imisiwe fhedzi ya ri a zwi ḓivha zwa uri hu na tournament dzo oganaiziwaho dzine nṋe dzavha dzo apply kha ri na ritendi ngauri ro no bvisa phirisele yori a khou tea u tambiwa bola mara hu na vhaḽa vhane vha sa londe vhane vha isa phanḓa vha organize tournament dzine dzi khou recognizwa nga ḽigi ri khou phirisa mulaedza kana ri khou vha itela khedu uri ha itea zwiṅwe zwithu a vha ḓo ṱangana nazwo vhone vhana ngauri rine ro bvisa phirisela na milayo i khou tenda uri a ri tea u tambisa bola nga tshifhinga tsha musi ri khou tea u respect uri vana vha ṅwale mulingo vha si khou disturbiwa
0: vho Matodzi ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ri a zwi ḓivha zwo ri aiwa arali ya hone ane a khou ṱoḓa u fhiriselwa kha dzi thimu hayi a vha neithidza vha to gidima nga tshipidi vha ḓa hanefha vha fhirisa ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ndaunduna khezo tshifhinga tshashu minete keila ndi ya sumbe fhedzi na hafu ndi livha kha wara ya vhuna ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe fhedzi vho ḽifha fhungo ḽi ravha ri kho ro dzulaho ngalo hafha ro lavhelesa hoyu ṅwedzi wa vhuendi hune vha ḓi wana aiwa ngoho ndi uri mimoḓoro ine vha to i vhona uri na tshiimo tshi vha tshi songo ima zwone ndi uri vha wane hai vhaṱhanga na vhananyana vha tshi khou ya dzibolani ngauri na vhananyana a vhasali vha ḓo ḓi wana aiwa vho omelela hanefhaḽa i tshi swika hanefha hune hanga hu a khona pa vhonala u tshi nga i tea u sendama vha wana ngoho ho farelwani u sokou pfala yu ho farelelaniwa zwino ha ri vhone ha vha ḽi vhona nga nḓila ḓe phungo ḽeneḽi ngauri ḽi vha ḽi khou kwama vhone ḽi khou kwama vhane vha dzi thimu ḽi khou kwama vhone sa vhatikedzi vha dzi thimu uri kani ha dzi dale i dale mimoḓoro hei i to guma nga mulomo a hu na ndavha a zwi na mushumo ri zwi litshe zwo rali fhedziha 086 000 2503 munya mm@sabc.co.za ri davhidzane ngalo khoyu Isaac dza muluma mbedzi ri ḓiwane ri khou lavhelesa uri na zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ro sedza nga itshino tshifhinga mutambo ndi wa dzindingo Afrika Tshipembe dzi Proteas na shango ḽa Australia Isaac.
2: Yemsanzi.
0: Zuko chimbe.
2: Rina ro vari chabolani. Hopa ni wadongi nga gariki.
0: Ni wanezi. Nizi sapa une. Zate oje na unwe kana taira la kandranyana nga yungwe ndira. Ani wane no mere rana.
2: A hopa ni mnye orari. ABC we i half time.
0: Eh.
2: Ni wane kodi jera dongi sa wogo tuwa.
0: Zwiamba zori ni mafungo ri ane do divonera
2: ndo tevela nga mirenje
0: ai ndo tevela nga mirenje ari na betsoro soko chimbira nga ndira de nga ichino chifinga
2: ndi kolibwa mzanzi mutejeresi wa parapara FM innings ya wasuwa na ba Australia yoda heya pera Australia yoita migrimo ya madhana mararu futage ka ofara zine za wazadhana mutejeresi wa parapara FM fura rusumbe na bora mbili wiketi ya upesa yo wako ndi musuwa na ane aba ene ndigari ndi Matthew Renshaw ane oita migrimo ya dhana futage ka bora za madhana mararu futage sumbe oita migrimo minangarutihi wafumbiri ntihi na migrimo ya rati ngarutihi ine raba rutihi mutejeresi wa parapara FM sasu no ndi kwamba Uko beta uko betwa inning ine yabori ndi abasuwa na ba Africa Chipembe Muzanzi na batejeresi ba Parapara FM so sino ndi chikwamba Africa Chipembe mutejeresi ba Parapara FM alatwita mugidimo na ngari ndi wana ndi chikwita mugidimo une wabau wa utotoma Muzanzi kati hi na batejeresi ba Parapara FM uchiko seza kushumere kwa basuwa na basango la Afrika Chipembe akungo toma gandira ya budi ngauri onombo diwa wikete musuwa na Eden McGram obisi wa opposite wa bora zine za bazarati aso ngweita mugidimo na mutehi mutejeresi wa Parapara FM zwatosi ya switch kwa mburi zwatosi ya switch kwa mburi mutejeresi wa Parapara FM Afrika Chipembe swazino bakufana uri baduane musuwa na anako beta ndikari musuwa na bomu bisaho ndi musuwa na Ryan Rickleton wanga bora zine za bataru bora yobolu wanga musuwa na George Hazelwood ya gaibu wanga musuwa na ane aba ene mtejeriswa Parapara FM view website babon farera kauri Eden McGram dimsona Ryan Rickleton mtejeriswa Parapara FM Eden McGram oneta mugidimo mutei kabora zineza bazasumbe una musi wana ane ebene David Bedingham oneta mugidimo mutei kabora ine yaba nteki mtejeriswa Parapara FM zazuno Africa Chipembe rich kwamba likadwalita migidimo mibiri ofara zino tambuwa hondi ofara zine zabambiri migidimo ine labori liko salera mraungayo Africa Chipembe ni migidimo ya madhana mararufu maromaro lesonarare Africa Chipembe liko trade langa 388 utrela ni musi rich kwamba uri gapelo li rehone kama ngidimo ine yobe kwa pasi ya 390 ngabasuwa na ba Australia mutejeresi wa Parapara FM ngaurado Muzanzi na batejeresi wa Parapara FM ofara mbili zotambiwa musuwa na Rickleton wicket yo wasungita mgidimo migidimo ine was no Africa Chipembe ndi migidimo mibiri owa wicket ndi wasuzuri asikutomera kwa bubi ka innings ine yabasuwa na bazi Proteas Muzanzi
0: koribo ngamanda Isaac ariambe zonezi mtambo chiko ya panda
2: ndau yandu
0: ndau ndu na kezo chipinga cha shuminete ke ndi miraru pezi na hafu nduriba kaa wara ya buona ni Parapara FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika Chipembe ndi musiri kwa mba hapa ngafungo likuwa maori hapa zi timu zi chiko yota amba badu wana ukona meri wa SGN rizi ba wana nurizo dhara runeba wana chowa chipinga bachi chibuona na musiri chiko chimbiro reai hizi azuko tu chimbira ngandila ya budi kania ndi zone zoru gao ngauri ringa ndi zone zwine ra zwibona ro zwi dowela zwono tova ndowela uri zwi tshimbila nga ndile eneyo 0600002503 munya mm@sabc.co.za kaniha utoyoitwani ha zwino zwithu zwa avu ya jenera mirumba na zwigubu zwa Moses Mabhida na ra zwifori ayo wabilinda obilingana pedze wa abar ndiperenga apa tshivuya ndivuya ne na bonere tshi davidza
3: ane pa maduwa mara rumana vo owa tshipuri vho raba dol dragama vo divadziwa na samurangi wa tshikwata tsha vhagudi sekatimi ya vondo 11 bullets zwa zwino vo divadziwa hange katimi ya ABC FC hoku itea musa kona vha sa kubo ino swika zwino
4: Ndoko Yeah.

0: Zwa tshifhinga tsha suminete Kayla ndi muthihi fhedzi na hafu ndo bva kha wara ya vhona ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na anwi misi yoṱhe hafha ndi musi vha khou zwipfa nzudzanyo dza mabidra dzo no vha maṱhakheni mani vha zwipfa zwo ri na miungo i vho dzhenelela nga u tou ralo fhedzi ewa 0600002503 munya mmedsabc.co.za ngeno pfhi ewa ndi masiari mzanzi na mubveledzi wa fhani nga havho murahu bva muraleni western hafi ndi khou dzhena kha fhungo ḽeo hu tou vha uri na maṱhirafiki a ite mushumo wao ngauri u ḓo wana goloi yo ḓala lune huṅwe ho ntshiwa na milenzhe nga nnḓa huṅwe na wana muthu o dzula na nga nṱha ha baki hafha dzi khou vhuya luṅwe nga maanḓa muhashi mutambo wa Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns hu khou sumbedza ho ḓala luṅwe u ḓo vha miṅwe ya mitambo ine a yathu vhonwa a ri aiwa thimu ya Orlando Pirates dzo kunda nga zwikoro zwivhili kha tshithihi ndi khumbelo lufuno fhedziwa ra ri khou lavhelesa nga maanḓa heḽi ḽa lutandala heḽi ḽa mutambo ri ḓo dzhena khaḽo na ḽone zwihulwanesa vhukuma ro lavhelesa uri ndi muṅwe mitambo wa vhuṱhogwa vhukuma ro sedza vhukati ha thimu ya Orlando Pirates ngeno hapfhi aiwa ndi matamba ma mzanzi hurini hapfhi aiwa ndi Chef Muluva rine wa Klip Fontein branch ro tshimbila zwavhuḓi ro swika Durban nga kotara ubva kha wara ya vhufumi ro ṱangana a ri ngo ṱangana na thaidzo na zwino nga hafu bva kha wara ya vhuna ri ḓo vha ri khou dzhena Moses Mabhida Stadium hapfhi aiwa na vhathu vho bva nga vhunzhi hapfhi ḓuvha ḽa vhuḓi ndi Chef Muluvu ngeno Deep Renzo a ri sanga misi ndi Deep Renzo ubva Thembisa yene ndi mukonde na ri masiari ya vhuḓi mbone ni Martin Muzanzi munyana na mubveledzi wa fhani ri khou mangala zwo zwino ri kha ḓi amba nga lutandala vhathu vha nthevhele ngauri arali ra dzhena khaḽo ra vha ri tshi vhori ri vho sala ri songo tsha lavhelesesa tshoṱhe fhungo ḽine ra khou amba ngaḽo Phalaphala nda inda ai vho ḓi pfhela Phalaphala nda ndaundrona urini
1: ndi hone u ita
0: na ne ro takala
1: mboneni Martin Muzanzi munyanya
0: a huna zwiṅwe Brayanga
1: ya masi ya tshiphuseni ndi nyari vhongani Mighty Bravo
0: ndi avho mjakula
1: ni a zwiḓivha hanefha rona vha milenzhe
0: ndaundruna
1: ra ndi dzhene kha fhungo na ndi general heḽi ya fhungo goloi ya lutandala ni wane yo ḓala yo tou pha zwi vha zwi songo dzudzanyea ri khou ḓiya dzibolani ri tshi khou ṱalela vhaṅwe vha hone ni wane goloi tshi khou gidimesa nga maanḓa vha khou wa nga murahu vha khou ḓiwa ni wane vhathu vha futhi vha hwalelwa badela kana dzikiliniki
0: hu na mafuvhalo
1: ende ni wane ri huṅwe hu khou pfhukhiwa matrafiki a sokou imisa na ri zwi pfhori huṅwe zwo khakhea huṅwe na wane uri vha khou imisa ya matungo hu si vhe na tshine tsha itea cold drink ya bva ha ṱuwiwa
0: zwi amba zwori mushumo munzhi wo no vhesa kha vha vhulanga vhuendi ndi vhone vhane a vha khou zwi dzhielesa nṱha
1: hezwi zwithu ari tshi khou zwi sedza ende zwi khou itesa nga maanḓa dzikhombo
0: na riṋe vhane vha dzi thimu na vhatambi na mini zwoṱhe arali ri tshi vho vhona moḓoro wa hone wo ḓala lwo kalulaho ndi ngani ri sa ri a ndi khwine vha tou ṱoḓa tshiṅwe tshiendedzi kana riṋe ri ḓo sala hu ṱuwe vhene vho vho teaho
1: lufuno lwa bola thaidzo ndi lufuno lwa bola uri ndasala ende ni wane vhaṅwe ri khou vhuya Mzanzi vhathu vho no kangwa vha tsha kona u farela zwavhuḓi milenzhe yo no bvela nnḓa ngei lune arali hu ri thamusi driver u khou ḓaka potholes zwi amba hafho fhethu hu awiwa ngori o fara tshanḓa tshithihi kha baga hetshi tshiṅwe tshanḓa tsho fara bia
0: vho tou imaho vhukati vhone
1: vhe vhala vho tou imaho vhukati zwi amba vha khou wela havhaḽa vhathu vha re murahu i vha khakhathi henefho
0: zwi amba zwori a ri lingedze ṱhaṅwe u nga ri a u namele tshivhalo tshenetsho tshi no tenda na vhenevho vhane vha shumana nazwo dzi badani vha pose ḽiṱo
1: ee a ri lingedze no wana na dzithekhisi u fana na vho Phadziri FC i ṱuwa nga basi ee hu vha hu si na khakhathi ri wane dzithekhisi kana arali basi ri nga si kone u i swikelela mara thekhisi nyana at least
0: ri khou livhuwa nga maanḓa
1: uri vhathu vha kone u vha vho tsireledzea nga ngomu
0: ndaunduna
1: ndaunduna fopulem
0: ndiwi Phalaphala nda
2: regenera
0: ndaunduna
2: Ya, ndi ntevile ni walukosera mafamba ubvanga hafha Nanzere ya Mbichiyombo.
0: Arifambe bora bamfamba.
2: Hele kungwe muzanzi zvipito bona uri ndi mafungo ane a avuti ngauri na vanhu ne vanigi avakoni u dzhenela khalo ngori vhathu vha vho zwikoma zwikoma zwa vhane vha khou tea u endedza vhathu fhedzi muzanzi ndo no vhonesa khombo nnzhi dzine dzo no itea nga murahu musi vhathu vha khou ya dzibolani kana vha khou bva dzibolani nga dzigoli dza standard nga maanḓa maanḓa maṱiraka ende hafho fhethu kha dzikhombo muzanzi ndi khou amba ho lozwea na matshilo a vhathu. Zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha fhedze vha tshi khou vha khou huvhala kana vha tshi khou ḓiwela fhasi arali heila goi ha ite zwiṅwe swika musi hakande uri zwopfhi dead brick kana khoneni i songo khona zwavhuḓi havaḽa vhathu vha a kona uwa ngori heila goi a i ngo valea ende ni vhone vha vhanzhi ende vha tshiyowa vha wa vha vhanzhi ngori vha mbo dzi nambatelana vha vha vhanzhi vha wa vha vhanzhi. Zwino ndi sokoto vhona ungari ari ra lingedza kana vhanevha vhane vha dzitshimu vha lingedza uri vha tshiya dzibolani kha musi vha shumise goli dzine dza vha dzo valea a tshi khori kha musi vha ḓo zwi kona kana zwi a konadzea ndi khoto mori ari khuthi zwi nga vha zwi konadzea vha shumisa dzone zwi vha zwo leludza zwithu zwivhili zwi a tsireledza uri na musi ari khuthi goli yo tola daily brick a vha koni u bvela nga nnḓa vha ḓoḓi gujuma hanefho nga ngomu mara vha sa wele nnḓa zwi tshiya dzikhombo dzi khou vha mini dzi khou vha thuku
0: dzi vha dzi khou fhungudzea.
2: Zwa tiko fungu dhe ngori hezwo zwithu zwa matira kana nini ro zwi dovola hanenge murahu zwi tshivha zwi tshi khou ḓifha vhathu vha khou endela na mini zwe zwi na tshifhinga tsha murahu mara zwini ndi sokoro vhona ungari dzikhombo dzi khou ḓalesa lumi vha nga lingedza kha musi shumisa goli nee dzigoli dza u tonela dzina dzi dende vha shumisa goli dzine dza vha dzo dzhiisa dzi dende dzo tsireledza vhathu nga ngomu nahone vhathu vha songo ḓalesa kha vha lingane tshivhalo tsha yone goli hu sokopfhi kha musi goli yo rali i khou dzhia vhathu kha musi vha fumi iṅwe i ḓo dzhia vhathu vha fumi ndi sokoro vhona ungari zwi nga tsireledza kha musi zwithu zwinzhi ra sikile u vha na dzikhombo nnzhi dzine dza vha dzi khou itea kha musi vhathu vha khou vha dzibone kana u bva dzibone ngori ni khou bolani the general ni vha no takala ni khou bolani ni vha no takala ni khou pembela fhedziha na wana heliya dembela ḽa vhewe ḽi tshi vho tshinyala nga khombo ine ya vha yo itea ni khou zwi vhona zwi vha zwi khou sia zwitshema mafhungo avhuḓi mizani
0: a ri fambe vho ramafamba
2: muthombe
0: ndaunduna phalaphala nda enda ndaunduna
3: o ḓo itwani
0: hai ro takala ngeyo
3: mulima zwitewana nane nisi ro takala mamuzani
0: hai vha nga sirilambe mbudzini tshena
3: ndi zwa vhukuma
0: a ri dzhene khalo
3: ya kha fhungo eḽine ḽa vho ri vhatambi vha khou ṱuwa nga zwiendi zwine zwa vho ri zwa kutandala vha vhanzhi ngongo u to amba ngoho na ninge murahu vhathu ho fhela matshilo a vhathu vhanzhi nga maanḓa zwezwila zwine ya pfhi tshikhonaba khonani wa wana vhoṱhe havhala vhana vha mbo ḓi na vhathu ha vhana vhoṱhe vha ya fhethu huthihi i mbo ḓi namba yo bva i si tsha vhuvi.
0: Zwi amba zwori u namba a tshinyala zwithu.
3: Zwi a tshinyala zwithu vha lozwa na vhatambi vhane vha khou ri kha ndi vha ṱoḓa. Zwino ndi khou vhona ungari vha sa fana vhone kha mulayo hone u no tou amba uri a hu na a hu ho wa mafhungo a uri vha funa uri vha ḓe nga tshiendedzi tshifhio. Mara nda ndo ndo tea uri ḽi si dziwe. Zwine nda tou pfa zwi tshi ntakadza sa zwino mizantsi ndi khou vhona vhathu vha tshi khou ita mafhungo ane u ṋamela dzi taxi hu si tsha tou ḓalesa nga mafhungo a dzibaki. Dzibaki maḓuvha vhona musi tou vha fhala na fhala mara sa zwino vhunzhi ya hone hu khou ṋamelwa nga nḓila yavhuḓi.
0: Zwi amba zwori fhedziha na riṋe vhaṋameli na vhaṋamedzwa a hu vhi hu mushumo washu uri ri wane zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi.
3: Ro tea uri ri thusedzane ndi zwa vhukuma. Ri fare ḽithihi ri a kona uri ri kone u swikelela zwithu zwi tshimbile nga nḓila yavhuḓi.
0: Vha khou zwi vhona.
3: Ndi zwa vhukuma muthu a lovha ha vhuyi u tou amba ngomu.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa vho lambani.
3: Ndi.
0: Ndaunduna phalaphala nda. Awa a huna muthu phalaphala nda enda ai 0600002503 munya mmsbc.co.za phalaphala nda
4: ndi general
0: ndewe
4: ndo ita nga general
0: nero takala ngeyo
4: ala mamelori nga fani a diwa ndi wa vhoro zwi
0: ndi ṅwana wa vho snake
4: General, ndi kona kha kha kumbo
0: ma. Ari jana khalo.
4: Ne ndo zwora zwithu vhidi a mina de general.
0: Ne
4: zwone ndi uri avha tinwane vho ḓa za gole ya lutandala ne. Ka mathomo ndi budget.
0: Zwi amba uri masheleni avha sa khou swika.
4: Avha sa khou swika, vha ri vho swika 20 vha khou namela gole nthihi.
0: Tamwe chungwa chifinga uwa bose zona chikuwa uri nero dito farela rofarane ya madana mabili angashera ene ya mafura zwa trusa chungwa chifinga ridori riko vapo zingai rajena nganguza raya rabverela ngapi ngapi risongo jena kabada izi kuruane zine tangwe lingwa duwa ringa wana vene baba bachumero ya bada ni mapolisa babada.
5: Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Vatu wa wasa toko noto wanachinandano chine kamsu chavacho tereleza one vatu wa woto zula swavuti mozo kutiko wanu wakote raka kana baki wo ine kamusi boya wa yuko wana na neva lokano za kituwa zina merela hey zino zashiki dina ori hey chai zundi ine pala ori abe drive by ya kureira kana mungo to gova kana uko iti ya mini anga zubu onyoro uko iti ya mini rongwa mbatera na neva la hey ya muzansi zula sutundi wononga rei Netuto zitakaela tuto zifuna mara kizia. Hei, utonga reyo, hei, batuwa, utonga reyo, utonga reyo, utonga reyo, utonga reyo, utonga reyo. Hei, batuwa wanavo topeka nango, vo topeka nango, mbozo ya wabeza.
0: Kania ndia ni alauri, vaneba dadi sambaro ra wanachivaro chono dalesa, uvo veinu nisongo badera hao.
5: Ndiso kuhoto wa reyo, mzaze, ari zudanyo kichunga chiringa kuhuri wanakitu nanalecho zudanyo hao. Nagiwara lichiko namezao ituto namezao batu risongolo shikela one raimarangu wapatela na ruimado lakini gozi bora niko zubo nabono bia ninge mudavi niko mtiliwa kana woru wadima na ya marimba ngoto laru wana ichiko vya baki one risu zone sichato uvazwabu ndibu ngoto laru mzani
0: arukulibu wangamanda abu drubebu tsi hapo tsina trongo
5: ndikulibu watamayanga
0: ndaundru na keso chpinga chashumine tekeila ndi hafu mina mitano pezi na hafu ndu vaka wara ya buna ni Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe Paul Muhari aruvaruhe ni mapuroni arichende zicharu tanda ala timu ukanaba tariri ichifune la usadura tumbo wadoana wakobade la fumi la bondo kana fumi 30 randa ngoraru ya mutamboni zene zuzisi ya banamiri wakombo ngeno Douglas Madidari nendibu nori arali batubo dalesa karu tandara vasa piriri kauto diwe rungoru tandara arendine the mighty D ndi Douglas Madida chpinga chashu minete kela ndi afu minamitano pezi na afu vaka wara yabuna Parapara FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika Chipembe.
6: kuti mumwe na mumwe otowanga vho tsireledzeaho musi tshishumisa bada ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vhandeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshishumila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Parapara FM.
7: Hono ngwezi wa vhuendi Parapara FM yo farana zwanda na HK Wheel and Tires vhane muṱaṱisano une vha wini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa 14 tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeke ya mushumo ya mufaro. Vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri # vhafumakadzi gudani # ri nanwe misi yoṱhe.
8: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
9: Ndugiselo dzoṱhe dzo teaho dza muṱaṱisano muhulwane dzo dzudzanyiwa.
10: Orlando Pirates i ṱaṱisana na Mamelodi Sundowns
9: kha makhaulatshele a MTN 8.

0: Minete ndia fumifezi na hafu nduriba kha awara ya btano ni Parapara FM ya koperasi ya kaso ya Afrika Chupembe nanwi misio tembeka na msuma ndudu babose na nifimbo nili Martin Muzanzi munya the general pezi ni basi dubazori vunja chipenga riaba na chipida chashu chini rabariko nabede sana na mashaka ndi rabatambi watamba obora ya shu ya mirenje kana mitambo ya pambana nao nga chipinga chila mchene cho chipinga vajia mbaho zwabu udhibarinde chipinga cha musi mutambu uche na tozi peziha kala na musi dubari na bujuluka mozi siyaga vaniwa doribuza zinji nera doamba zinji musi rada beresa ruendo rwabo rwa mutambu hono wabora ya mirenje musi ya galo tabama riaba tanganeza kapara para FM
1: lo tabama mzanzi na vatichiri singenda
0: talibua musi richi nga tuamba nga juluka Moses Siaga ribari kuamba nganyi abvaho ngapi honeha utoma hai bora ya mirenje hodahani
1: uyo juluka mazina otopera nwamba litipezi mzandi ndibareni Moses Siaga la juluka lotitane panga kunambiono kuhakora nendo beberwa buheni barabasi yambo swa kutibari ndo pepero chiawero he huru lendo la bora ratakuwa hone swa kutibuti swa lendo huru la bora ruko takuwa nga 1973 musi henefo chiawero bloko ya rabari kudzura kayo richitoma team ye rabari chitamba uyanga zi bloko ndatumu tamba sa goalkeeper ndaubane kwa natamba mrao, natamba mkati, natamba na panda. Zansi ya nechitamba position dote, ezo za uyu mtambo. Uvosi karishi chimbi, karishi kutamba. Na kazi timu zeza, wazi kazi league. Ndingaru mwa ufuji pa sarishi toto mamu zansi. Ndi horo wendo, na matomele ako.
0: Kezi, Richard Abedesa. Ndribali ni Moses ya gako yu oda ndi mutambi wa bora ya mirenje ukwaru wa samtanga mungwe na mungwe watambi wa bora yaningei miezini watambi wa bora midrabini yeni mituku usa tutako chezi wanuriba ngapi ngoribu ambazo tamba zutaratani zenezi zauriba wana chitarata changa ngeno chikotamba na ngeno mwese rikoda bere sahangei zilokeshini afarichi seza rutamo ururu wa bora ya mirenje roto mangapi hone baziwana hani uribone ho mutambo ba ukona ngori mitambo yo ba imitambo yo divalaho na murau una mitambo yo nonga ugidima na mitambo yene yo nonga mitambo ya mavili
1: ndikare mutambo mumwe wenda ulikedza muzansi ngandani ya bora kuvo ugidima ndi chia mutogapa kuvandeni ro ugidima vatonsia ndikule nga manga ende kale manchirino siwa vana useiwa ndiyezu ya nani kibopuru chika kapora ndiyezu ni chikotamba bora kwa chikotamba haone hobo na zitimu zuzuzani ya wende wone mutambu zuzuzani ya une rova richi wananamu chikita cha mbuto chichiko jenere langa urizi mizi mbande nanchi wana zichiko tali wa gamaspara and timu zesa wazi ya nefoi zazi chituto weza nga urizi wazi chikatea watu wote zi divisioni zaza chitambu wazo chitambu baka F ndri yeshiri F I gusika ka A zi amba uri na mtuwane kutotomoto nga uko tuchimbika ka ibora nanchi wana uri uko kuwa tizi uhone nangu wa nendele nchi ya nchi joine nge timi eno chui United Brothers yani panchi ya wero ndambu ditomiso ka I ndakamara chino chino kinyana ndambu difukisa na kazi ndeliku difukisa wadishu tatu wa muu wane vare wangu usara waka iya ngi wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw ndi hezwi ndi tshi mbo ḓi ya kha sini, nda vho pfhuluwa kha tshipiḓa hetshi, nda vho ḓa kha tshipiḓa tsha ngangiri mahayani.
0: E khezwi vho thoma henengei tshikhuwani, vho thoma nga u gidima vha ri kha u gidima nda ndi tshi sala murahu, zwenezwi na ngauri ha vha vha namba mutshila haningei zwi sa tshimbili zwavhuḓi, vha ḓi kolelwa nga vhene vha vhaṅwe, vha sewa nga vhaṅwe, vha dzhia tsheo ya uri zwa zwino ndi khou ḓa kha bola ya milenzhe. afa kha bola ya milenzhe hone vha vha si na nyopo ya uri ndi nga sewa u fana na ene ngei kha u gidima.
1: Ndi kha bola ya milenzhe nga vhukule vhuṱukuṱuku we nda vha ndi naho nga tshifhinga tshenetsho, mazuno uri u sewe nṋe ho vha u tshi sewa vhane a kha khou tamba navho. Ngauri hangei kha bola ya milenzhe ho vhona zwa u bvisa bola vhukati ha milenzhe muthu zwe nṋe nga luambo lwone ra tshiri ndi khishi. Ndo vha muṅwe muthu we nda sa vhe kule nazwo nda tshi swikona nyana. Zwa nṱuṱuwedza musi ndi tshi khou ita hezwo zwa zwo kona hezwo zwi tshi khou sewa vhaṅwe u fhirisa khou sea ngei hukidima hune nda ḓo sewa.
0: Khezwi vho dzhia vho fombela vha lavhelesa tshoṱhe kha mutambo wa bola ya milenzhe, vho amba nga thimu ya Tshiawelo United Brothers, ndi yone vha ri vho tamba zwavhuḓi. Vha tshi vhuya hafha hayani ngauri hezwo zwo vha zwi yangei tshikhuwani, musi vho no vhuya hafha hayani vha vha vha khou takutshedza na ifhio thimu, hone ha zwa tshimbila nga nḓila ḓe?
1: Zwi tshi vhuya hafha hayani ro ḓo ri wana na muṅwe munna o thoma kutimu kuṱuku ku tshi pfhi Malavuwe Flying Gunners, kwe kwa vha ku tshi khou wela kha tshipiḓa tsha Thondoli tsha Malavuwe. Ro ri tambi nyana ra mbo ḓi bva rina raita yashu thimu ya kusi kwe nne nda vha ndi tshi khou dzula khako kono tshi Mangumane, ra ita Mangumane Junior Rabbits. Heyo thimu ya Ntakula ra tamba u swika ndi tshi vhoniwa nga thimu ya Malavuwe, yo no pfhi Malavuwe Great Movers. Nango Malavuwe tshi to dzhia ya sa humele murahu kho nṱuṱuwedza ri fanela u pfhesesa Muzanzi uri nga tsha tshifhinga tsha musi ri khou tamba zwinzhi zwo to ṱuṱuwedza ya bolani zwa songo ḓala, fhedzi a vha nṱuṱuwedza u vho swika ndi tshi tamba lune ndo vha ndi tshi vho zwi vhona uri nṋe apfha ndi khou kona u tamba sa mukoni ane ngo a sedzea. Ngauri tshifhinga tshinzhi u tshi bva u tamba u tshi ḓi wana na vhathu vha ni khou tevhelela hafha yo ni khou tambiwa, zwa u ṱuṱuwedza zwa ita uri ri ḓi tamba ri tshi khou ya na kha level dzo fhambananaho. Muzanzi
0: khezwi vho ḓa vha thoma thimu yavho kha kosi kwavho na vhathanga vhene vha vhaṅwe vha ḓi vhonala vha khou takuwa vho amba nga mafhungo a uri vho thoma vho takutshedzesa mulinda vhuno vha ya vha tamba kha vhuimo vhufhio, vho to wana afha kha mulinda vhuno zwi sa to tshimbila zwavhuḓi kana ho ḓivha na zwiṅwe zwe zwa vha kokodza uri vha ya vha tambe kha uvho vhuṅwe vhuimo, honeha vhuimo vhe vha ya vha tambesa khaho ho vha vhu vhufhio, vho ṱuṱuwedzwa nga zwifhio?
1: Zazi ro ri tshi khou tamba nda vha na phiseo ya u tama uri ri tshi fhedza ri vha fhenu. Nda bva kha vhulinda vhuno nda ya nda tamba kha position ya vhukati ine nga tshifhinga tsha kale nda ri tshi pfhi ndi sigisi. Nda tamba, ha mbo ḓi thoma u wana buli ḽine nda khou vhonela ngeno murahu. Kana yeyone ano maḓuvha wa pfhushi pfhi ndi central defender, nda ri tshi tori number 5. Ya vha u tshi khou bvuda nga maanḓa, nda mbo ḓi tshiwa nda isa hone. Mara zwithu zwine zwi tshi mangadza Muzanzi, u nga si tori wa tshi khou tou tamba kha position heyo fhedzi, ngauri nga tsha tshifhinga ndi tshifhinga tshe ha vha hu na miṱaṱisano yavhuḓi zwikoloni. Wo tshi wana uri kha thimu ndi khou tamba murahu kha 5, mara ri tshiya tshikoloni hezwi dziva ho ṱangana vhatambi vha thimu dzo fhambananaho, ndo vha ndi tshi iswa na fhala nda swika nda farana ningei. Zwa amba uri nga tshifhinga tshe nda tamba Muzanzi, a hu ngo tou vha na position yo no pfhi hei ndi yone hayani hanga. Ndo tshi nga ri musi u tshi khou wana uri hafha huṅwe hoṱhe ho ḓala, mara hu na ṱhoḓea khulwanesa kha position nkene ndo vha ndi tshi iswa hone Muzanzi. Nda ḓi zwi ita u fana na musi ndi kha position iṅwe na iṅwe, na zwezwo zwo pfhi palani nda ndi khou fara Muzanzi, a thi ngo to zwi ṱutshela nda ndo ṱuwa tshoṱhe ho tshiro na ṱhoḓea ndo ndi wana ndi khou fara.
0: Khezwi musi ro lavhelesa nga nḓila ye zwa vha zwi khou tshimbila ngayo, hu na mafhungo a vho amba nga bola ya milenzhe zwikoloni, vha ri bola ya milenzhe zwikoloni yo vha i khou dzhielwa nṱha nga maanḓa, vha vha vha tshi khou tamba zwenezwo tshikoloni. Zwi amba zwori arali ro lavhelesa pfhunzo, ra lavhelesa na bola, zwa ḓo zwa tshimbila hani khavho?
1: Muzanzi, hezwi zwithu ro ṱuṱuwa muṱani we zwoṱhe zwo vha zwi tshi kunguwedza, zwi tshi ṱuṱuwedza. Lwe nda nda tamba na tshikoloni nda vha ndi tshi khou ya ndi tshikona, ndo vha na mashudu wa u dzhena tshikolo tshe muhulwane wa hone vhane vha vha u principal vho Mphanama, vho vha tshi ri ṱuṱuwedza nga maanḓa kha hoṱhe. ndi humbula ro tshi ro vhuya ro wina nga ḽa vhuraru ra isiwa thabeloni ra fhiwa zwibondobondo zwine nga bondo nga tshetsho tshifhinga yone tshelede nzhi nga maanḓa. Nda dovha hafhu musi no shuma zwavhuḓi ngei kilasini na tshi ḓivha na zwiṱukuṱuku zwine na zwiṅwana zwa takusa bono kha nṋe muzazi ḽa uri hezwi zwoṱhe ndi zwavhuḓi, fhedziha tsha ndemesa kha nṋe tsho vha tshipfhunzo.
0: Musi vha khou ḓi tamba yeneyi bola vha khou tamba vho amba malavas malavue hangei ndi hone vha vha khou tamba hone, ndi dzifhio dziṅwe thimu dze dza vha takalela musi vha khou tamba honovho vhuimo vha vha tshi ri vho tamba sa mulinda vhuno vho ḓa vha tamba sa mutamba kati hanefha hune ra nga ri ṱhaṅwe vha vha vha central midfielder kana vha number 6?
1: Ndi nga ri ndi tshi khou tamba hanefha kha Malavu na thimu nnzhi dze dza vha dzi tshi ḓa dzi tshi khou ntoḓa, ndi khou humbula iṅwe yo vha ya ṱoḓa ndi Makwarena United Scientist. Of course ya swika hune ya ṱoḓa no ndzhia. Ndi humbula muhulwane wa thimu ya Malavu vha tshi ya vha takusa vhaṅwe mukalavho no pfhi Wilson Nemajiri vhane nda vha sathu vha vhona na mudavhini na ḓuvha na ḽithihi, vho zwi thori ndi kha vhuimo ho pfhulutshela kha Makwarela United Scientist. Ndo vha ndi tshi khou dzula huṅwe he nda vha ndi khou tou dzula lwa tshifhinga yana uri ndi kone u swikela he nda vha ndi khou dzhena hone tshikolo. Nda vha wana vha tshi khou swika, mafhungo e vha amba ndi uri Malavu ḽo ima vhone vha ṱuwa, ri ḓo tou balelwa no tou thivha uri vhone vha si tsha vhuya vha tshi hayani ngauri vha ḓo vha vha na ndugelo dzo swika mara shango ḽi khou lila. Zwa nkombeledza uri dzaye iṅwe thimu ya yaḓa nda fhedza ndi tshi itamela mara lwa tshifhinga nyana ngauri nga tshina tshifhinga tsha musi bola tshi kha ḓi langwa hafha hayani Venḓa wo tshi wana uri thimu ya bvelela vhatambi vho vha tshi tshimbila vha tshi dzhiwa vhaya vha tambela na thimu u i khwaṱhisa musi i tshi khou ita dzi playoffs hu ita uri i kone u wana promotion. Thimu ye nda i tambela tshifhinga tshinzhi i kha tshipiḓa hetsho ndi Boxstars ya Shandima, ndo i tambela heyo. Na iṅwe thimu ye nda tambela ndi thimu ya Vhufuli yone ndi yone ye nda vho fhedza ndi tshi khou tamba nda guma khayo. Mara thimu dzo ḓa dzi nnzhi nnzhi sa ngori hu na tshifhinga tshere nga tshifhinga tshere ri khou tamba khayoi ho vha na mutambi ane o vha tshi nga ndi thikho ya thimu yeneyo hune ho vha u tshi nga u ṱuwa hawe zwo vha zwi tshi amba u sa tsha tshila hu tshi wa phanḓa zwa thimu. Zwanga zwo raru kha nṋe kha Malavuwe lwe vha Malavuwe u tshila na u ya phanḓa vho vha tshi zwi vhona kha nṋe zwa ita uri vhoṱhe vhane vha ḓa thimu dzo nnzhi dze dza ḓa dzo vha dzi tshi kundelwa u ntukula zwa sitshi tamba mbembe wa Malavuwe.
0: Khezwi vho tamba nga tshenetsho tshifhinga vho ya kha thimu ya Shandima Bobstars, Shandima Bobstars yo vha i tshi tamba tshenetsho tshifhinga ri kha ḓi aluwa ri tshi henengei pasipasi ri kha ḓivha ima nga maguvha wa tshifo tshifhi khou tamba na vho Val Professionals na dzenedzi dziṅwe dza dzi thimu afha vha pfha uri a hu ngo vha na iṅwe thimu ye ya ḓa ṱhaṅwe ya vha takalelana ri tshi lavhelesa kha dzenedzi thimu dzine ya pfhi ndi dza makhuwani.
1: Thimu ine yo vha yo ndzhia nda traina nayo kana nda ita ndowendowe nayo yo vha Moroka Solusi ye na hayani ya tshi takalelwa nga maanḓa. Nda haya ndi tsini badi na uri ndi to tamba tshoṱhelo khunyelelaho ndi humbula mukala vha tshi mbidza vha tshi ri hai zwa bola ri khou zwi pfhesesa iwe u khou huma u khou ya tshikoloni hayani Venḓa. Nda mbo ḓi vhuiswa zwa muloro wo tamba kha Solosu zwe nda vha ndi khou zwi takalela nga tshifhinga tsha tshonevho nda zwa mbo ḓivha zwo pfhala. Ndi nga ri thimu ye ya ḓa khae yo vha Moroka Solosu.
0: Musi vho lavhelesa buḓo ḽavho ḽene ḽa mutambo wa bola ya milenzhe vha khou vhona vho kona u ḽi swikelelana nga tshenetsho tshifhinga kana hu na zwiṅwe zwine zwa nga vha zwo ita uri vha si kone u swikelela u tamba bola nga hetsho tshifhinga, u tamba vha swikelela he vha vha vho tamba hone ṱhaṅwe na nga nṱhani ya mivhuso ngauri mivhuso yo vha yo ima ngauri hone ha vha tshi vhambedza bola ya musalauḽa na musalauno vha i vhona hani?
1: Muzanzi, u nga amba uri kha u tamba wa tenda uri tshilisi tshe tshavha tsho ri fara nga tshifhinga tshenetsho tsho vha tsho ri lugela u tamba u swika kha ḽevele wa tamba wo swika khayo. Ende nga tshetsho tshifhinga hu na zwithu zwe wa zwi kona u zwi dzhiela nṱha bola ya iḽa tshifhinga tshiḽani zwino pfi malamba u vhusina to mangala zwino vatambi vha khou ḓi tou tamba apa zwino pfi kha match wana u khou bva khou badeliwa minimini mini nṋe ndi humbula bola tshelede ye nda vha nda i hola ndi 80 rand fhedzi ye nda i wana ndo dzhiwa nga Boxstars i tshi khou tamba na Kaizer Chiefs Giyani Stadium coming stay hafha huṅwani tshelede u vhusina na musi ndi tsheka swa vhusi nawe zwi tshelede zwone zwa zwi khou ambiwa zwo vha zwi fhasi nga maanḓa. Zwino unga amba uri zwo vha zwo luga ngauri kha musi wa tshi nga thonga tshelede yo luga nga tsho tshifhinga mara ngo sa vha na tshelede i songo luga nga tsho tshifhinga zwo thusa uri u kone u zwi vhona uri zwa ndeme ndi ya tshikoloni u fhirisa u tambora.
0: Vho Siaga ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho, ri tshi ri aiwa a vha ise phanḓa na nḓivho yavho ya na vhukoni havho ha tshenetsho tshifhinga kha vhaṱhannga vhane vha khou takutshedza nga tsheno tshifhinga, ri tshi livhuwa nga maanḓa u ḓivha zwiṱuku na zwenezwo zwe vha ri avhela zwone kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndaunduna khezo tshifhinga tshashu a minete K-Land mitano fhedzi na hafu ndi ubva kha awara ya vhuṱanu Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe u hone Luvengo Papi Mungomeni ane avha mutambi wa kale wa Moroka Swallows Mamelodi Sundowns o tamba ri tshi lavhelesa kha tournament nnzhi, o tamba kha timu ya lushaka ane zwa zwino ongei kha timu vha ri Hosiens. Ongari ndi team manager haningei, ri ḓo amba zwinzhi musi ro lavhelesa mutambo Makhaula Tshele Mamelodi Sundowns na team ya Orlando Pirates Moses Mabhida Stadium eGagasini, the province of KwaZulu-Natal.

0: na vhono vhuya vha ḓivhudzisori muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho kha vhege dzi si gathi dzi ḓaho. Ri ḓo ri tshi khou amba na mutolamuvalelano Afrika Tshipembe, tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokirasi ya shango kha uno ṅwaha. Tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya 150 ya u tolamuvalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine. Ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutolamuvalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo. Vha songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u itela uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi. Mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutolamuvalelano Afrika Tshipembe AGSA. U tolamuvalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
0: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshakara mulayo o ḓiimisaho nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuriho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho, kana payslip yo ḓala nga dzi garnish dzi siho mulayoni. Ha munyai mpho attorneys, ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile. Kha vha ri kwame kha 072-311-1244, 072-311-1244. Ofisi dzashu dzi Ṱhohoyandou na Johannesburg. Ri phumula zwoṱhe fu.
4: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Ṱhohoyandou, Luitirikhat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u khruza. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe, ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou khruza, ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hoi, ra.
5: Hey! Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: gol! Vamos, irmã dele, chegamos! Caminitiwa bofomenteye! Para aí na cocorriwa! Manera que nem é uma nawa mubena! Angongo mamadara que a Orlando Pérez! Bota gama também, murago! Ma Orlando Pérez! Peti o bote de buwana! Uri ejiji kundi sawe! Wanawa mubena! Zavua titu indie no share! Zabu zau rugo pela nene! Bahuma muguba batiketi mamami ni sundowns! Inakoka lila panda! Nachikoro titi kakumba! Nangwana wa mkwena! Kaminiki wa bufumenteye! MTNH wafa wafa! Mamami sundowns one! Noto Orlando Pirates!
1: Azi pandukanya mbilu zabafuni batiketi wa Orlando Pirates barupano Moses Mabhida Stadium! Azi pandekanya mbilu zabafuni batiketi wa Orlando Pirates humwe na humwe ne babahone Afrika Tshipembe vo angaredza kutsireledzele kwa pasi vukuma vomashipeka kwa timu ya Orlando Pirates ivava va tshi kototalela heila bhora yai bhora ivava voteya voibvisa fedzi vava va tshi kokaretsana vava va sakuva na nyambedzano Sipochain kata kule nyambedzano yawe Sivisi kata kule nyambedzano yawe Siema kata kule nyambedzano yawe vomashike
0: ikoka nina tanda mamina shandown tonga tshikoroma tshateta kumba Mutambe mutegeresiwa para para FM Wana ane aba orendi wa hamu kwena Una mimetera minji Obu ya ketema kasuba Sport United Duba la namusu aimisamu dabi wa Moses Mabhida Afuwa mutegeresiwa wa muhubo Une waitasa orina mabone agreement Minitiri na nofu miragujo na yatiri na sese Mamina ni Sundowns 1 Noto Orlando Pirates Inakoti ya Pireza teteseke sana chamondema Cha Ronan Williams Iko bopati ya ila pora sinina mtaro wa pora poswa Inga toremu tenesemi saramu tiye Muna onaerera uba shabzele Uko chutanyaba tabiba hawe uri udorae poranga mnejewa chamonde mureme Austin Ramrao, mereka cuma mahu dengan umur bapa bunuh malu sandown. Kami di Tisa, ialah orang yang masalah lende. Ya, tapi orang apa yang ada rasa nama siapa? Kami tidak jalan no peres. Kuda mereka kuna kuba kubo de. Nasib beluile, oin negara si pochina. Mereka ringan orang fume inayon yang jadi lepas sema malu sandown. Iko kena panda, lagi korot di kagumba. Ibu kamu kena.
1: Ya, ni mutambo ni mtenso para FM zazino. Timu ya Orlando Pirates ikubona ni chiko tomo takuwa chote. Ichiko ya katimu ya Orlando ya Sundowns. Zine hezo, zinga pura mapuli manji vuma shige ngaori. Zito amboru mutambo kutio fure ya goro zazino Orlando Pirates. Ine ikutota chikoro kama toma tuku. Sundowns ikisa panda no tiketa na kambere kukula kune ruku tawara dikai.
0: Bora aí, corta na mesa, uma vez pela chana, na parede, na chana, se vai ser uma coisa para toda a danhada, se vai dar um tempo, vai na casa, se vai ler. Já me disse que a gente olha para uma vez pela chana, na parede, e com a chana, porém, na cima, na goma, o povo não, e com a chana, porém, na sana, na sua chana, o fana, o goma, o povo não, hawe, ou no fana, na catilaine, o chapéu, na brita, chana, na brita, chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, na chana, Bora aí, doji wanga, nyeras wachi wama, tira sena. Kanyara senende, na Ronan Williams. Ugo iti ya laporo, ugo iposa na pase. Muri ya ila pora, ibe wema pase. Nga ngome kipeda, chamemi sundowns. Udo iti ya ndamane. Ugo iti ya pora, ugo otatama, libongo ya wakosa. Aiti ya bago iti ya laporo, mtira sena. Bako ningeza uri, batumu ispata ufamara uwe na ndunje ndunje. Nga ngome kipeda, chamemi sundowns. Ronan Williams ndamane. Nga ngome kipeda, chamemi sundowns, ugo ngurusa bora. Ugo iti ya pora, ugo otatama, Tak obre minida, pasca wendi otak terjauh. Ya cuma kamu kena, nama macam itu jangan lepas rezeki. Kita pernah kanunon, sentuh. Pasca we, aingkot terjauh orang itu pelom rena. Yo musia, jangan waktu ogoh pasang boram. Orang ini challenge ningape. Kau pernah bagus jadi kita ngaji bebe. Ya mesti tangan itu laporan. Bagi dua orang macam bebo bangletom. Barisan cerita ringan kamu sepeda, cina cabur itu beda. Jangan mesti sandang, cina mendalam kosong obu buru buruwa. Orlando Pirates ina kumba. Jangan mesti sandang, cina skor tercegi. Kamu tak sana wa MTNH wafa wafa di makaura chere
1: iko isa panda timu ya Sundowns na utoma bora hanige ikamisuwa na Williams ane ya bako biya wafana ruti bezi ya musi nisiseza tanga nerano ya musuwa na Koza ane kutamba apaga mrauna musuwa na Damane aitulingiwa na rutii ngauri mbutuma nao kama tachikoita migidimu ya kuti mukuma hatoba mutambi roto ofisa ngoto raro pedzi musi tikoseta musiwana matuludi uri okona anoi makachimo chakuriso mutau ndikatima tiima mutezeswa parapara fm ndoba ndisokovononga zvova zvikwine arali uchikovuiswa musiwana tapelo murena atamba kachanza chaula murau kupirisa uvana tapelo murena na matuludi vachikotamba vose kachanza chaula murau
0: Iko kenda panda mamene sundowns nga skoro chateka kumba bare ko tanga nezo nga zamane nga ngoba chiteta cha mamene sundowns chinna chitena chantabi ya chiwa la fora nga mabonga koza uchi apona nga mrakendo mbra vera nga zama turude ore mana prango matila chala na pae tla sala lenden uko tata chapala mara na nga zama sala lende uko tayo yanga inenge ye uchi apona nga mrango ngoba chiteta chawe ba ko tamba chiteranga mukwena ba nga zama sala lende ana ko tanga utamba grostina ba nga zanya rasana ndi mwana wa mama Malibongwe, what you bring up on a Nagasala for the Matthews, Pasha when you are the Taho, Hoyanuno, Panama Kumakaye, Achitan the Bora, Korea Kumura Festival of Branda, Ibota Kuruan and Pirates.
1: Mutambi anokogura yatumia Orlando Pirates zvazvino ndi musiwana ayende ngani vomashike ukotoita zvazvino ngati muvuye uchiya bhoro pakachanza chamonde achikopasana na vatambi vasundowns achidza kachanza chaula chiyamukati achiya panda opiwa free roll ndiyena aneva kuti kumaka nga musiwana mukovodi
0: zvikoitondera nga ichichipinga ndadokorenfoch Orlando Pirates vechibatiketeba na Orlando Pirates vakati vomuhuvo variho yomuhuvo uzoita zvori mati atare Indian Ocean vechipo zvifuso zvirizonaraho Indian Ocean matambe vane vavori ni vamamiri sundowns varaiko tanganeswa ngoma chiteta chamama Orlando Pirates ngoma vupavuno uri mapanalisi vachene yamatitanganeswa lapananga toho landamane amatita chalanda Pirates keoboreko murara kanamura ya mvere talentu wambatu kungurusa bora ujala machiteta sina chabora nechipita chamani sundowns vaihumisa ile bora mbutuma vainakaza sebelebele yachiwe la bora mnichereshe vakoningesanga nyarasana ya nasila pacha bora nakaza sema ya aruma la bora ndamtari
1: oh pasa bora murau ange unewela msuwana dien hoto unerea stiva vora kukuma shigori zhiakona zhiyavo chikotamba msuwana ndava zhatama zhakona zhiyavo chikotamba msuwana rapo na musi huko bona la hozika shiske changori vatambi vaviri vomashinge vanovakonana una musiwana matuludi adova vana musiwana tapelo murena
0: varaenga ngoma chipeda chine chavachana na Pirates ukaitia maselelende utota ubre midiba kana mrafu mchupa tatalila ubre midiba uri ndi daikanda ari ane ombara chesi namba 6 anga ombara chesi namba 10 yeye vaitiko mneka ya nyerasele sibilibili ebutada kami tambo yotiraho ya Africa Cup of Nations qualification
1: hezi lani ngomashike nai vandikoita nazvonga ndikudribula nawisiwa asi kanji vomaruka vandi vachinditsireredza ngauri vazvidyori ndi vandikutamba izvazvino zvakutamba bhora
0: borekechiwa ni mukwena mukwena chitopasa bora yachiwanga kapanelongo nangomachiteta chananda Pirates uri mwana pranga machiteta chine chava chasandanzo changandamane ngamachita chananda Pirates atanganeswa ngaubre madida kavakaichiyela bora achala ngomachiteta chine chava chamama chamera sana sandanzo moko bore vamutinga yachiwanga masalo alende ubachiya bora masalo alende nakaza Nuno Santos vainakazala bora ni betiso ngomachita chamamira sandanzo yachiwanga Nuno Santos uri mwana pranga machiteta achamachita chananda Pirates nomara oina ya masumbe akungurusa pranga kachaula usatanga mabupo munoranda Pirates hapo ni moto uchia bora wenakazanyera semen Nuno Santos wadobora timu ya mafanga ya Saudi Arabia yachona poranga mauli bongo ya kosa kini na chike chamdabe yachonga Marcelo Allende aimana bora acha bora bana ka tamane tamane ngoma chita chana na bara acha bora aina ka tanga chana na ka no bara mira ka bora sina chana chamdabe Marcelo Allende Nuno Santos ora mara bara kana bara sunde ya tanga de chora pora ngama chora de tamang matura de ucha bora oina ka Nuno Santos ngama chita chana na bara tuma ngama Marcelo Allende Allende ruma na bora ngama chita chama mira sundowns aina na bora de mali bongwe koja ocha kango wupa bunawe Ronan Williams aikanda nyerasene damane ainakaza Ronan Williams uri mana pora panganga ikanga murau japavere tinna mutarana kupanda kana mudare amaita samanwe sandanzo maturude mukwena yamutichela pranga masalalande ainakaza Nuno Santos akanda pranga mitika chamanda pareto kuta pora pora kana rafu mateye yatanga nezera pora sinina bupabuno ngasibelebele yamuti pora pora kana mane damane kanda bora warambuwa uja pora naga zobra mudi bangwa kana pareto daigora pao Kama bara kudasiema
1: vokulani vo mashike ndi kutambele kwavo ti vukuma kwa musiwana mudiva ngani va to zumura ri musiwana Leon ndi mutambi ano kona heda bola ndi mutambi ane u wa kona u tamba fasi ya mutsiko o va u mupa kroso ya maimo a ntlhavukuma pea tikharata va rikhode siema na musiwana sivisi vane a va khomu konyokisana ruti musiwana Leon
0: Bola yo bopa te dota kuwanga inga ngomoma akuta katamba kine cha bachaula cha sibachene ukaibe apate osendera mara kodi Marcelo Alende ono wana motera tena na mina rasenene chapo gachine cha bacha mena de mecha muto tanga ukidima osa tanga ngomwa bopa buno ha Orlando Perez bako tutanya batambi bana na Perez batambi bomani shanda otuna bone banga ngomwa bopa buno na Perez pechu tia shot pass Inna ka dobre mudiba masala lende, inna ka dobre masala lende. O misala dobre mudiba ka nomra pumekeye. Ka para sine na bobo na na parete. Na tuzo e goba, ito dato. Ngango ma bobo na na na parete para ya to. Tungo ma para. Mali bongo e cosa.
1: Ku hedere kwa budi ba tshele sima para para FM. Ku makale kwa pasi kuuma. Tshimi ya Orlando Pirates ito nga namusi. I dova na thaidzo ya bora hedzi dzine dza bora dza kuta na bora dza rosa kuti sivhongo arali vatenda musiwana khosa a tshi khou heta bora a ethe ngo to rava ane o heta zwavhuḓi arali vha ya maparani e vhe kutana na mambule
0: bora ita tshanga tshi leta ngo ma tshanga tshana na tere tshoko tada tio no to e tere banga kana no bra bra bra bra nga mlenja tshamande a tshanga mlenja tshamande uri vatambi vha wete vhade ba khori nge zwauri la bora vha itambe motherese pe tshana na tere ndena ina vha tshi toda bora ya kunguluwa silepo i misa tshanda tsho wa ba aiwa bora kai tshu nga nge isari yo fama di para ya Orlando Pirates una ngwa para boka tam tabi no na bakoi disa vechi bo mangle tom bar mo tamba ka opera panda u ko tia bora uri batambi ba wa kabade vechi ana sle ba ita para panda in la bora mo tsena sen ka bori ko ta para panda mo panda na ngwa tsena da tsena tsaba uri ni tsena da tsena na Pirates ba ka ito tia la bora se le ba tor tia bora ba ko bura in la bora mo ko bora ni ka ito da ka ibora na ngwa ita bo da ko ngwa pra ni na ngwa tsena tsena na Pirates a ko ngwa tsa bora u ko tia para ko ma tsena ngwa ko me tsaye u ko ipa me tsena bora Gitana Shreha, the Messiah Shiang in Nagade, we go up, Messi Maitiba. Talent about Ita Wada, Gabara Capola Morena, La Tonga Tumbo.
1: Hey, what is the result of Parapara FM Gambos at Matimori? What do you think? She goes as to those of us, Arabian or tea. Musi vatambi vachikovonoga utova na thao ya ndatiso thakelo murena bharoro ngaimwe ya bhora ya maimo a ntlhavukuma ko bvisa garata ya tata ivi kutova mbosa tima timi vo maxikori ina ya ambeila garata fedziha thimu ya Sundowns musi tshiya maparani a Orlando Pirates Orlando Pirates i khou balelwa u maka hoyu musiwana sinepe kha va tenge ndi ya mori a huna thanganelano yavhuḓi minete ya fumi ya kha minete ya fumi na mitanu yo thoma ngati tshi khou tamba zwavhuḓi thimu ya Orlando Pirates kha xitanga tsha vukati fedzi hapo hune ra vha hone zwa zwino kha musiwana sinepe na musiwana mbata na musiwana mukovodi a hu tshe na thanganelano Santos ayende mukwena vo no dzhia mutambo tshoṱhe zwa zwino nga murahu musi vo fiwa free roll ndi khuda ino tou amba sa timatimu ta sa parapara FM uri khasero dza Sundowns dzi khou vha na tshileme kana dzi khou ofisa dzi nga bveledza tshikoro tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe
0: Bora ido ta kwa koda na koda na ndota kwa katanda chaula kine cha basa sipa chaina di para na kobo apate na obre mudi vange no masalo lende ai mami tada yo no shika na fume tano ka chanda kine cha basa monde ai go la para obre mudi vange da to ya tanga na yo nga to ya ya kan no mara pomiti go para no mama garate ha olanda parete babes ke to da maturode ka para ka chuanga mukai na mukai no ka chapano kan na ka sa na na so na ma chipe da kine chapano chipe da na pareten uba tia boro i rumana kanyara sana ni tapala morena tapala morena rumana par kanu mara sume maturi i mana bora wai tongru sanga mara jo wa chalo i sanga mara jo wa chamare de to banga mara chalo ai to banga mau bobu no na pareten mama di visa i la bora mama di changa ka malongo masala lenda i bura i ko sanga zoro bura i sanga fi masala lende i tanga panda mama ni sanga zoro chikora ti ka gumba dago ma chitene chamdabe mali bonga tosa damane dago ma chitene chamdabe ngago ma chitene chamme ni sanga unza ya chiwa la bora na tosa unna ka la bora matururi bajia bora bainagazana Ronan Williams uko japoro kai rumara kamnya rasana enda manan damano ka japora uko inna ka samanta bua wendi masalo alende alende uri batandi ba weka baden kapara ba kan sanda manan u japara ka bita samana kan bra bra rumara ka chita sanda pare si pam papa san uko ito da smar te teli ono unale ndango mabu pabuno arinda ndu shabero baru eita buada uko

0: Μαστέλο, τον Αντώ Μαστέλο λένε, τον κόμμα και πέτα, και να σε μπορούσε όλο να φέρει σε ένα στέλνο τσαντάρι, φιλίσε, ουβέ αφάσε, μιέρα σαν πράιν λιούν.
1: Ανέμψου ένα πράιν λιούν, μα τίσου απαρά παρά FM.
0: Πάκο και στα πουράνα και πέντε, πάκο τον τάμι έρθανε σε παλαμαρένα, για να σαν νομρό είναι για πάλι αβράρο. Έτσι όταν μπαζούμα, να κομμού αμά που πάμε να βαϊτάνει σε βαθένει, μου κόστα το ειτάμα, μα τσάι τσάι, να κομμού που πάμε, που δείτε ο μπαρουακό μου τσέγκα, πάτσι αφούρα βαϊ τη σαράντα, για μου κάμα, μου σας κόστα το ειτάμα μου τσέγκα, κομμά που πάμε να αγουέ, απάνγα κούτα, για μάμι λόλι σαντά.
1: Ντάνια μα τσάι τσάι, μα τσέρι σοκαρά παρα FM, συμβήσει να σε μάμα κομμά. Bana yori lion uko dango gitima kana nga murawo oba singo bubona achiko sjori uyethe zwasiya ono bapasi amtsiko ndinga zwo vachiko lingedza mfuto mfuto mpiriguna
0: iko kale na tsande mamene shutdown tsinga tsikora tete ka kuma kuta nako tse kwa katanga tse monde tse tse chaina ndi do ju anga maselo alende anako shumba shumba uchi apora ina za tsatsa tsatsa na khamete oze mai na za maselo alende tine na bupo buno kada li pamete oze wai tie la pora tse wai koma le nwa tse tse ende tele ngango ma bupo buno na para tsai tisa ya pore ko rumara panda ya tanga na tsonga mure me tsine na tsi tele chamdale ya tsongo suna pore tse dai rumara panda ngango tina tsa tsa tsa ya pore lupo ngango ma bupo buno ara Vai tira! Puta!
1: Tassero Yoma, home to the Sua Parapara FM. Tassero Namro, Tasseriwa. In the Ezricori, Utassera Namro, Tasseriwa, come in Loso de Tiwa, that team we are Orlando Parete, Yoga Zote Nikitimo, Upassere, Timuna Chim, Elabora, you may take a move, La Williams, Eon Golduka, Ashoko Korayani, Yoga Freya, Timuasa, Yasan, down to Juranesa, Kamsuana, Mukwena, Ane, over Aka off position, Musuan Ayende, over Ashoka position, your new machine.
0: Parengo ma ti vedo che cosa non mo può uno ma me ne sta andando da to. Che pare questa canetta. Vole! La palla Congo! Bacca!
1: Arare va usina mamure. Robert Stoma na rumoro wa bopesa para para FM. Arare va upore na bora yo kora kakati ya Kaizer Chiefs. Yo to donga ile ila face over oil mana para lawe musuwa na Williams. Sa sia sukambura iko chena. Yela yo chena.
0: Para que si va a ganar esa nena de Betis, que no me sirve tener otra vez contra Ronda Mundial. Pues ya por, hubo la Mundial no contra Banda de Lima que estaba ocupado de Marcelo Allende. Allende como se la tiene la operación. Pues ya por una que estaba jugando de Mateo Lin. Mateo de Carlos Razón. Hoy que van a poquito van. Betis pase el día porque como cansa la manera. No me sirve tener la operación. Ya tuvo la bola para Ronda Marcelo Allende. Pues ya por, un número como se está chawe. Damane, vale bueno cosa. A donde va tan vivana va a tener tu yeja. Que por amor se lo sé. Y que yo gané la sala de Betis. Ahora voy a bajar un poco esta operación. Dando para un pueblo en la pared, necesita ser muy cobar. Vaya por la, vaya pisa, vaya virera, la mujer, uri, chau yau, así a Budi, y bueno, hemos hecho el cima. Metu, capelo, morena, uri, el peito de Hilda, chando para la no pared. Evidence, mahopa. Remi uko uba Ukuma mutenche na ene kumubona uko uba BR6 kumubona Kumubona mutenche wa para para FM Nanyera sene masilela Anako no jena bukatamkari Dicendo cosa non si dà a fare. Si può conta bucati a mdade o dopo a guardare una femmina a ne avana cerete e bastere e si fa quella passata a bravo pare che non me ne prende anche con ma si vede che me ne sta andando o che i parametri di Hosen o che i tuoi la pola non si lo sa l'ignora se ne è una guama copa Jumo konda bukati amdabi eba topi ya barena Bamu wanape mwenana bana charete Ane adobo jeni sapasi ya papasi nesa ba oreli za wena Bako no wana busu otonga rubanchena Abako kono wana busu otonga rubanchena Uka chepele kena za malubongwe koza
1: Ya, so zino zino kwa hiti ya nizori timu ya Orlando Pirates Zichi daka mafungo tasele ngamro tasele wakana mikitimo Musi bachi chabula bora Iko wuna la yo machote Pezi stand down su Ngamro msi yo jacheo Zo zino yovesa watabi ngano mrawu Iko kuno pindu na nazo
0: Militeri ngana ofo sube ina yone ya tele nila sasen Namba tabibu jenisobu kati ya mtabi ete kore nfonsen ba to kona go ita gore ene ele kungwala sirrafatse le tsike go ne ba kotota gore ene le disene michero ina go fisha ba tikete bana go bana
1: arali wa seta mso wa mbutuma karte dira no re go bosa tbana zwinzi zwine ra gari o ba tsiko ita o ba sina mtsiko na go nekeza pedro tshikamba nga mswana evidence o wa kona kora team ya sundowns ri mwa batambi bane bo machike a wana kona tseo o wa ishumisa ra do ba ramba kamse ka mswana muremi ane karte dira no ro ba sa bona le na team mswana sepe karte dira no ri o ba hofa nga mramse tshipa tshikamba kati ba team ya sundowns bo ba tshikora nga mtambo tsholeruwa kha tshanga tsha vukati
0: Iko kanana tanda mamene sakte onzunga sanama menga na tikora sifika kuma metia joga jambura ngumi kika kalanda berete ujambura liya tumba hakma kara yona ima panga na metike tibo na ima uchiki nisama jis madida urina si tirao madini zibe
1: o balelwa nga bola ine muthetshelesi wa Phalaphala FM kha vha ntendele ndi amba uri zwi nga itea vho mashiko kha buḓo ḽawe ḽa bola a si tsha ḓo dovha a wana bola ino nga heiḽani kha mutambo wa makhaula khani hune o vha o tea o dzhia bola a i ṱudanya na mambule o vha o fhiwa bola o ima e eṱhe a vha na tshifhinga tsho to raha bola a tshi khou ḓivha zwo ri khou isa fhi o vha o soko ḓiimela musi wana sipo chain khona dzeyo dzi no nga heiḽani muthetshelesi wa Phalaphala FM kanzhisa thimu isa dzi shumisa ya ḓisora
0: Bora e kota kana jongo mo upo buno ma ma mri sandado. Jongo ke to da ke bora. Ronan Williams. Masilela. Ronan Williams. Pa pa mo bora.
1: Man of the match. Kama tendele ndi amori. Ronan Williams wa tendo wa mtambo wa dhuba. Usika.
0: Bora ma ke goba ve goba mo ntina che.
1: Ria bona ra ba hone bo mashike. Ronwen Williams ndiyena uno khou ḽa timu ya Orlando Pirates Ronwen Williams u khou fara zwa maimo a nthesa u swika zwino ndi ene mulinda vhuhulwane u khou sumbedza uri Orlando Pirates i iteni uri wane tshikoro kho mashike
0: bola i kobe wa pase zwi khou konda muthetshelese Bakwa chapora mrikina sena nganya na sala mko bari kwa chapora kwa zadi ona tem kela kwa chapora kwa tata mta buwa wen bakwa ringa tani osu ina polisen bakwa ringa tani baya pengan beji bai tabu ato mupanya mko bari kwa chawe mupanya mko bari kwa chala na parete uya kipima umpa ganya na sala metiose matira ongo bana chipidi ya palani
1: risombo vya ramuna nera narutivo mashike asi zawe zama punga rubilo mupanya
0: Bora e gota kana chan na osina pala chan o dia bora ke ru ai dia vai ke vai dia no mo pomlo la ki wala bora e to ki wala ya sana lion o dia bora ma il na kazanya ra sana ne betot na go machina kana ne pala chan o ko to ranga mga de o dia bora o ho mi sera mrao o il na kaza di vai na go machina da cha sanda o cha e to diwa gana da mane ai mana bora Ugo che fora come già siamo lì per la pandan, ora il colpo da mandare la rovina, va con crema, si è morta per la bora, la gomma un po' nuova, un po' a fine, Roma non cala per la Iwana, un capo per la panda, qua c'è fiema, un po' la gomma si piega, un po' nuova, un po' la gomma, e se mi inanno si lascia andare, quella che è di onosa, un giapone di onosa, quella che siamo comodi, un po' di giapone, non si chiama, si chiama con un sapore,
2: la mugiera,
0: la giacciura che è di onosa, che non la fa mettere, vuoi il copo a noto, Ita na panda,
2: manilo li stand down. Bore kojiwa la run one Williams.
1: Arali do muvona mukwena tshikorunge dzo sumbe sori eno vhaisana nga hola mukitimo. Arali stand down ho mutambo ya ukundiwa. Kari tendelano ri go khado so kha vha dzhie kutipindulele vhupio vho mashike. Hoyo muhulwane no filion, zwa vhukuma ukona kombetshedza hola mutambi. U gidima fhedzi musi ana bora kana bora i tshi kho tea u vha khae. Fhedzi o neta kana o huvara musi wana Leon. Ai ma u kofarelela khundu fhedzi vha khou mukombetshedza zwine ndi a tenda uri na kha buḓo ḽawe a si mafhungo a vhuḓi u tambisa mutambi o vhaisala musi wana mukwena o ita houḽa mugidimo une ndi a tenda uri o netaliwa kha madzao a sumbedzisa uri kha vha mphise
2: 79 minutes tendenela sweswi
0: bora e tochiwa nga Brian nango machepeda tshine tsha vana tshama
2: Orlando Pirates tonga o neta
0: Ete o kwa pora ma goli ke sama ore ba ita be sa bote kala na nyara sana ne mo kena ya chala pranga mani bonga ta dal da mane o magia pora iruma la kanna mora ine jaba yabaro tibana chira mama de chira para que chonga de vos en mojoba tapa para que tapa la panda mo que no chenga bien fece ugo de agua suena por ese va coi guela va cambia chenena namo u pavuno
2: de sotnen u bacini u sile gabo poni una de di magazine u chaka ya chili underrated player kanu jaso Marcelo Allende.
1: Ya ndi mutambi ane musi o fhiwa free roll kana o tendeliwa uri a gidima tshi a touch ya pasi ndi mutambi ane zwiko zwine a konesa vho Mashike ndi kuhumbulele kana ndi tsheo dzine a dzi dzhia na thekiniki ine a i shumisa
0: Mamela le sandown chico to da che puga chine chava chavdano Basi a top 8 Beti royone ma tastano Banti ane che pare corre ma la pende O chi na pare sino lo bobo pomono Amani sandown La chi vuole pora Roma coba Uba c'è pora Uba nella inesere Ma te la la Iar si tolo come te la la Che pora ma gaita la mecha Ua panda Uri li dei toda Nella sana il vasile vengono da Dionoso Dionoso con tutta la nama da me Dago ma c'è da camai vengono da lato Bacca Yerba moto Pare a pampa passe Sì, vai da pura, a città pura per la coppa, un papà, c'è, la festa della branda, la
2: mossia, ma si vede, c'è un luogo, la mani non è sundown, come buona il grano, René, come buona molto di Alessi, un tonga nagni, arare, usci, si finci, arrivo nel sonno, arriva con fitta, ma si ho battato, prendio, ma manca ancora il nostro. Matthews ukoupa ukatia mdabe kamba ya moto sianda skichina ndofo na ingram renese bana koja na hono masara mini kiataye ore matambu kwa shua mpianiated uya makumoni Orlando Pirates naone kweja chanduko jena ukatia mdabe nkota maritana nkabata kade azure pasi kedzo chanduko gorengo
1: ha karito menga ya musi wana nkota ine musi uchiko visu wa mbata uto ambosa timatimuri shiba zuchiko ambo rivo buraya mutamba vukati tsiriri zwa zwino vha kutoto thase ina Orlando Pirates gori vho dzhenisa mutamba vukati thase ina vachiko zwibvisa mutamba vukati tsiriri
0: vhakho ita vhuata vhatambi vha Orlando Pirates vhana vhuata ingram renese kwa goba bola siema chirata vhara vhakho ita bola
2: nga goma vhupa vhuna vharai ahuna zwo bvela kontaku Kontaku.
0: Bola eto chiwa nga nyaka tena ni biar sete. Ka bola ke tata tio noto.
2: Na goma tibeza chama chanda tino boka nga panga. Ka chikolo chiti kagumba. Ronan Williams. Uko zoba gora. Uko nga mapa tina magona. Uya narano. Uya takua. Ube ya bola. Uya ipara. Uya jibima. Nga ma. Nisa chawe chawe tomo. Ape oyu. Oji ya vima vitae. Ka pala ndu.
1: Woma shike. O wisa zina lawe. Kha mutambo we wa namusi ndi ene mutambi ane o ima phanda timu ya Orlando Pirates o fara zwoṱhe zwe Orlando Pirates ya vha tshi khou zwisa mafarani
0: Bola eto chonga masela alendeni Nango machipeva cha Orlando Pirates Ya tangana eto la puranga cha palamurana Uwe kuwa Ikram nene Chepa doji ya puranga chitaida Ya panga chungo
1: Ya timu ya Sundowns Wato isha parapara FM Uwe mutambo isa ukunda Ido disora ngauri vana bora nje dzine vha kho to tamba nga ndele khakhe yao vana bora nje dzine vha kho to ita mathe ngeno kha team ya Orlando Pirates iko ichi kho zwi ḓivha uri hu to vhori Williams u kho fara vho mashika
0: bora ka tonga dio no tonga nga mashika ya sa man sandenton u kho to ndira u kho tshepa kho tanga nyana sa nem ni evidence kha bora ka tanga nesom ya tonga tepa la morena tepa la morena uri vha tambi vha kha tan ya tonga mu meya ran ya tonga se tike ya fira kam tamba sa se tike ba mu meya pa kintofu
1: ya mu kambia ni kharitendela nori Afrika Tshipembe ḽi na vhumatshelo havhuḓi kha hoyu mutambi mutambi ane wa dzhia bola u a kona u ya kha vhatamba brown mutambi ane wa kona u phasa bola u a dovha a kona u penetrator a kora nga nḓila ya khwine vhukuma ndi vhukuma vhatambi vhane a alusiwa zwavhuḓi kha ḽifhasi ḽa bola u ḓo swika kule hoyu
0: Basanga sare te te mo mo se der sem. Vega i za hoti do chena ka mo ta sano. Ole wo wo wo ka mo Champions League. Alanga pere ti do tanga na African Stars. FC. Gena Sundowns. I do tanga na na Wellington. FC. Ichingwe na ta ma ka mo Champions League ba tambe ba mo Sundowns. Chingwe na ta African Pacific Cup. Baka tisa pamba. Bare rizo i tamba i pasate ka na na mo se der sem. Eye Intercontinental ma club cup. Ridobiera tanga na PSG. Ba tambe ba Sundowns.
1: Vhara ta tangana mini?
2: Mafhio. Arali mafhio la fana ne kha di America.
1: Yeah. Hey, ndi nga vhona mutambo wa vhuḓi. Ama tembele ku hakimi.
0: Ibatambe ba mamene sandaz. Iklamre na chuko tiapora. Ore batambe ba weka baten. Keni na bupo abuno. Ha mama landa pirate. Okay to ta na ndo ndo ba ikoba. Bona iko kunguwa. Wala fa se tapala mrena. Ugo to ta chawa ndati sa. Kati pare na chuwa ngaya sal matulele. Ugo ikoba. Kuda. Ya mami lodi sandaz. Ikanelo panda na chikolo chiti kaduba. Bari batana continental football. Batambe ba mamene sandaz.
1: Une ro sala khabinete mina kana ro sala na minete mina fhethu ro mutambo uye magumoni hune u swika zwino Sundowns u bva tshi ya dzhenisa musiwana Ndlovu na musiwana Reyness yo takula mutambo wayo ngori a i tsha itala mabumbo ayo auto tsireledza nga nganda.
0: Sundowns yo fetshela joe muntasana wonga 20 January musi i tshipenya Cape Town osheke
2: ka thousand miorani.
0: Kutana kwa chongo Marcelo Allende. Utanga kili mwe kwa wala pora nwa mwa wala. Allende pere chon. Mabu di chise kala pende sanda unchon. Na chiko Roma.
2: Chichi kagumba. Osara miniti mina. Na mitete ili gana ufumi. Uri richule na ka miniti ya futaya. Ndovezo ya gundo. Inga zula kasanga.
1: Bo mashike ringa dobara engedza khamuse nga minete mina uya kha mitano inoto engedzwa kha hetshi tshifhinga hezwo zwa vhori vhudza uri hafho ni ra vhona ri nga vha ro sara kha minete ino swika ṱahe ndi tshifhinga tshi nga funga maḓa kha bola.
0: Bola inga ngoma tshibeba tsha mamene Sundowns. Bola ikwa tangane tshanga nyo tshuka tangane tshanga stelen. Ukende bola panzo ikanga usu ina palese. Bati apona bai vrumana panda. Nango bobo bobo no. Ron Wen Williams. Uya pupa. Uya anurura.
1: O vhashumela mutezo swa Parapara FM vhafuni vhatikedzi vha Sundowns. Zwiṅwe zwine a khou zwi ita zwa maṱhakheni ndi zwori tshifhinga tshoṱhe a tshi bva u khou swika bolani vhatezo swa Parapara FM abva bola u khou ikunda ya vha yawe.
0: Iko kelatanda Mamelodi Sundowns. Bareka chuanga nyara sana ni Donaton. Ba kolenge ta uri ba tambe nga dira ine ya ba ya bode. Morra kho mo tegerese. Beje se to si dohana. Ka ba tambe ba landa paret. Bareka tanga ne cha mo tegerese. Ama tke ti ay na sana fiar se. Ba mu funa go ba ngwe ba rendi ko sebenne. Ni ho ti tile ono ba taba zimbi. Jonato ko tia bola. O ka ngwa ma sile la ba nga ta Jonato. Na ngwa ma tke ta sana tabo le Sundowns. Ika na fanda Sundowns. Na ti tinga mo tegerese. Ki ko tu ndawu yo vula mulomo iri ndi kotoza u vala kho yu mulomo ka pole ka tanganetsa na ngoma tshi pedam tshina tshaba tsha Sundowns o tshi na pole tshina ka tsiema ba kho tsho koma na zwa Sundowns ba ita buada skita tshi tshi pole ndo pole tanganetsa na tsiema ka pole ko kongulusa i ta pole na pole ka ngomo a bu pabulo a Sundowns ta pala marena u ya itisa ka pole ko kaliwa ka dira bode tele u ta danyara sale monte ke rese ma selo alende la tiwa la pole ka dionoso la tanganetsa la pola la kongulusa ma Kungobala.
1: Una mutambi vhathetshelesiwa Parapara FM kha Masilela. Ro zwi kuma ndi kale zwina zwine mutambi a dzhia bola. Ndi ngazwo a tshi khou semana Williams. U khou semana na nyivo mashike. U tea u semana na mukwena ngauri ha swika zwithu. A ni tendi ndi mutambi mukati tsireledzi. U tea u semana na musiwana Ayende. A ni tendi ndi mutambi mukati tsireledzi. Uri mutambi a dzhia bola a dribble ngo rada. U swika a tshira. O vha a si khou i vhona arali na bola ya mafarani Williams.
0: O sala America mtena mikete linga na ofurago zwete na goma tene zwikoto zwa ofuswa rito mana zwone zwito fuswa nga mene o wana fati tatu ati la bana kiona to u ta kandinga nga goma tibeda sina kama nte beda kama mene sanaut ba tia pala bayi goma nga masilela ya tanga le zwa pora nga tokon ya ndamane ya mudi bula wela pora ka pana kwa songa ikala mana na zwa zwa ndilan ya mudi tiwa la pora i tsoka tsoka sili set sili tsoka tia pora o nyanga zamta mu bayi goma i galo pora ko tanga lecho nga mali bonga ya tokon ya tanga le zwa mukena nga mana kama mene sanaut ya tsonga tsukete ni dofo u kala bola wala mulwa wena nda kwena bena nda tshikike ni dofo kaga batimita tshina tshabo ni kama ni tshandazo u bva tshika matere tere u tshia bola u inegeza ya rasena mature de ala kota pura bola ya fetshra no granda o sara menete mutuwe para esta chonga masilela masilela ona ni kota damo tam bana ke tala pona linka tam kota ko tshia bola uri basta bi bawe ka baden ikala la fanda ka bola nanda sundowns na tshikora ke ke ka gunda
2: tshipiti vai bona magia kukena utatandira Marcelo Allende ngoma tshipiti tsha mamere sundowns vai ni ke tele utatandira
0: pasi abu tika tele tapelo morena nango ka bola itatandira morena
2: bahana batambi ba Orlando Pirates.
0: Io vai faccio io dentro il gol da Tele e calla per domani le sentenze e scorre di Deca Gumba.
2: Dunque i termini no. Baba ngilo to. Bani di R6 io vedo che di. Bango bam funa o bari di Caraca. Bango bam funa o bari di Golf Sede. E di Bamba, ma poti.
1: Ya, bo mashiki, e bora uto siya mbosa di Matemore. Timu ya Sundowns kona ziyo tine yo ziwana yone ina weko ni zilapa so tare sabate shuri shwa kona kona FM
0: uko enge shwa miliki yilu shika mitano miliki yilu ngano oma fombele taye yona sabare nderen ya fu taye yona dene nina shashi pare kubu wafu asenga nana feritin kachanda cha ule kena nana Williamson mitara yilu ngano go fombele mberin upa kamutano loko atakuda wakiamu kubani waitoba nanga maupo mwale nana to wai kumisa bako iwela kia upara bako yungu marapanda imulao yote
2: motambi
1: wa tuvo yanga nne vato xixaparapara FM ndi musiwana Ronwen William ane arali ova asian o xuma nga ndira ya kamozo pedzi rale rambo ri mulinda vuno vo maxido wa tendo va mutambi wa tuva zwiambo reyo thimu chivumbeo xo xo tsireledza xina mbutiso nji taru
0: vai cabo a dama che pare nga skeke u ta dambira na ngoma che beta tina cabo na che beta chana na fara na ngoma bu pa buno
2: va mu diera bora ya pensera yo pisranda e tko pisranda da ma chilena
0: e kala tanta ma meno santa anton na che to lo che te ka gumba chi to lo che to lo ma che mo kha mo kina Arre arre dopo cinque anni su balla la mosse, balla da Perez, balla in mille fini che ti bacone, in lei già va a fare molto a grazie, mille fini in amica te i segati, balla da passare a bocca di Hamdari, damma mille sundowns, vai fare la pola a Maturoghi, uccia per voi passare a Goma Bupola alla parete, e Gran Brenese, un po' di crepa dai Pisa, che ho per la bacca di Braia, taglia la sana mangiarese, per sei con patente la sana macopa, e attaccare la sana malibu Matosan, che ho per le bacchio a Natalien, un po' di sana mucina, la mette in Roma Gona, Anya Rasana Limone, Capra Montenegro, Egorumela Tamura Bere, Italia Fada, Manuel Sundowns,
2: Johanna Sundowns, Naron Wilanci, La Tau, Yandati,
0: Capra Bachoka Chitana, Bakito Bachin in the Bubuam, Capra Bachoka Tapanaman, Yapa Pache, Chitiki, Dofo, Nago Makinita, Sala da Perez, Uta Gandina, Nindofo, Wakidima. Puta del cuore, anche la mamma povera, lui è il cuore, il tuo tamotto, dopo la partita, ora la mucquena. E tu la mattella lende, c'è una buona che ti scocca, di nuovo, un po' di bambina, un po' di sapore, non ho mai capito, c'è una parete, qua coppa coppa, non ho mai capito, famo qualcosa. Salida, ci trevi, ma su mamma, te che ne sei? Mwane wabo ndilo toma Kabu babu noma Ha alando peret Tau yanda di so musis kichi Dofu Atiko to doita ma teretere Bamu tiba Bamu beya pasi Siko konda balina goli balina Muko boni O corta com a barreta onda e anda tenso. Rangomo, abu pobu no Orlando Pirate. Na chando kona keiki wanga Mamelodi Sundowns. E como bola muito bem para. O corte na boca de Amjari. Matura di Babubita, para il Gojuanga Mamelodi Sundowns. Ina goma kanga la pandanga tikoro ke ka gumba na ele ndi kwatse ni na la bala u fetsera ni na la tindini la ona ndo fere bora yo fara na tikoche
1: ya ari tende vo mashigore buse ndi ndi ko buyele na buse ni hapo suka zwino fetsia na anga iti vo musi wana sipocheini kari tendela nori o dando pare te vukwenda na mwayo yo baliliwa fetsia sa zwe musi wana William Saita o tiba tawe andatiso amulinda kuno wo thoma vha tshi khou tatisana na ene musi wana sipocheini na ene wa tea ita zwe musi wana William sa zwi ita fetsia kari tendela nori Sundowns iya vuwana vukwenda vhu a tsa vhulalo ha timu ya Orlando Pirates buse ndi vhuyelela buse
0: ndi khou vhona tifano lungani khou vhona nyara sale vukwenda vha tena bora Mukwena o salala murao tshivhelonga o salala murao ba botiri cha ila pora ya tanda diso i grime renation u dori bana na sibacheni kala tanda bana na sandowns la titoro che ti e kagumba mi tanda diso i grime renation ara yaria Mamma, yes, my dad, I said, yeah, Giant, that is a drama, like, what all are, it's Lambrinus, it's Guanta, Yaka, and Achola, that's the chain, Mambule, a Paramo, I Fasha, and the Umurne, what Kobe, Aposano, Mambule, Matini, Ufasha, Kobe, Tubalamosi, as you never did a deep among Sandans, Barren, Ritola, Rafusia, Tubalamosi, Mamma Sandan, too. Orlando Pirates noto
1: maitele musarauno vo mashike ndi halani ari musi timu yo wana thao ya ndatiso uya vatambi vasivone vaya vasa dzaphalani vova woima musiwana divine lunga na musiwana wa mukwena uchinga umurori muthi wavo khora bhora fedzi reines o dhiimela nda ndi yene wa ḓo pesela o dzhia bhora ndi zwone zwine ra khou zwi vona kha bhora ngoangaredza kha ḽifasi kha musi reines u ḓo vo vhuisa fomo yawe ngori u swika zwino hawo fomoni na ruthihi
0: Marcelo Allende, Ujabora, I never got tell you what the bell. Marcelo Allende, he never said what to him. What a pump to you, Marcelo Allende, what he did. Capella Morena, how much of a kid man at a certain time? Pass seven to Puma, Capella Morena, now I get a tell of the better. Capella, see, Quichi, La Tonga, two balls, Sandals, two, Tarnet, Noto. Tano la continental football.
1: Tano vova tshelesi vha para para FM ndi musi Sundowns ichi vho tsireledza nga bola zwine ndi zwone zwine ri zwi ḓivhela zwone u tsireledza nga bola ri vha ri khou amba uri i tsireledza nga u phasa na bola.
0: Chapuma Moses Mabhida Stadium. Na murao ore tiba tshimutule lwa u thoma lwa vhuvhili lwa vhuraru mutambo uya magumoni vhasunupadziwa vhatikedziwa Mamelodi Sundowns na gundo dzimbuluza thathaba na vhuṱungu dza vhatambi vha Orlando Pirates vharangaphanda vha Orlando Pirates na vhatikedziwa Orlando Pirates vhe vha vha tshi khou pirimeta tshipuka tsha vhuṱanu na zwa u tevhekana tsha MTNA Sundowns ya ri ḓo dzhia ḽa vhuṱanu ro fhedzisela nga 2021 i khadivha mau tangela phanda na u dzhia zwipuka Kaizer Chiefs 15 times Pirates 14 Sundowns u engedza yo no vha na 5 ye ya ḓo tamba my games kana muthekeresi mitambo ya muhumbulo nga khoutshara a ri rine ni tshi ḓulugisela a ri khou lugisela MTNA ro sedza mitambo yoṱhe i no khou tevhela
1: zwine vho mashigoto zwi amba ndi lo thoma ndi tshi vhona vho khadoso vha tshi fhufha nguraḽa vha tshi khou gidima vha tshi ya kha mutambi muṅwe na muṅwe vha tshi swika vha tshi mukhaḓa fhedziha vho mashige kha ri tendelani uri wo vha muṅwe wa mitambo wa maimo a nṱha vhukuma wo vha muṅwe wa mitambo une wa tenda u dzhia tshikhala tsha u vha makhaura khani zwihulwanesa ri tshi khou sedza technical ability ri dovhe ri amba uri hafha yo kunda thimu ya Afrika Tshipembe ndi khou amba uri mini ti khou amba Sundowns vho mashige ndi khou amba uri sa vhafuni vhatikedzi vha bola Afrika Tshipembe u tshi khou sedza nga ndele vhatambi vha Afrika Tshipembe vha khou tamba ngayo u tou amba u sa timatima uri Afrika Tshipembe ḽi ḓo qualifya u ya ngei kha African Cup of Nation. Vho mashige vha ḓo zungula uri musi ri tshi khou amba nga MTN ri vha ri tshi khou amba nga masheleni ane hezwi i tshi pfhi wafa wafa masheleni oṱhe a to ṱuwa pha a tshi khou ya kha thimu hafha ri khou amba nga 8 million rand fhedziha vho mashige
3: hafha kha ḽifhasi ḽa bola, tshithu tsha u thoma tshine tsha ita uri thimu i bvelele ndi technical team ine ya vha nayo, ndi vhatambi vhane ya vha navho, ndi tshivhumbeo tshine ya vha natsho tshine ya khou tshi fhaṱa. So wa sedza u swika zwino Sundowns, ndi khou ṱoḓa u ambesa nga thimu ya Sundowns nga ndivho Mashike, kha khalaṅwaha tharu na dzo fhiraho yo vha i tshi khou shumisesa vhatambi vha nnḓa, fhedzi wa sedza u swika zwino arali tshi khou amba kha mutambo wa ṋamusi o vha a hone musi wana Williams, o vha a hone musi wana Mathuludi, o vha a hone musi wana Khoza, o vha a hone musi wana Ndamane, o vha a hone musi wana Thapelo Murena, o vha a hone musi wana Mukwena, o vha a hone musi wana Matthews, hune ndi khou lingedza u sumbedzisa uri yo no vha na vhatambi vhanzhi vho no khou tamba fhano hayani, zwine hezwo zwi amba kha timu ya lushaka ya Afrika Tshipembe. Kha Orlando Pirates u tou amba u sa timatimu uri vosivilivili naho o vhaisala, ane ri ḓo sedzulusa vhumashiko uri ndi a fuvaloho ndi ḓo vha ḽi tshi khou mu swikisa gai, ngori arali sivilivili o vhaisala, Khuliso o vhaisala, zwi vha zwi tshi amba nge kha timu ya lushaka naho o tamba zwavhuḓi musi wana wa Mathuludi.
2: Sundowns kha ḓi tou tamba kha mutasitano wa Super Cup,
3: hune vho Mashige musi ri tshi khou amba nga Super Cup yo zwi ḓowela thimu ya Sundowns u swika zwino, vha ḓo zwi humbula uri kha dzi rating dza thimu dza Afrika i rateiwa number one, na thimu ya vhuvhili ndi Al Ahly, hune u swika zwino ndi iṅwe ya thimu dzine i tshi ya huṅwe na huṅwe i ya ṱhonifhiwa nga thimu iṅwe na iṅwe. Fhedziha vho Mashige, u ya nga ha nṋe ndi khou tou zwi amba ndi sa timatimu uri mutambi wa ḓuvha u ya tenda u vha Ronwen Williams, o shuma nga nḓila ya maimo a nṱhesa. Ndi kale ro mugumo muvhona Williams a tshi khou shuma nga nḓila ye a shuma ngayo.
2: Matthews ndi ane a khou wanaho ḽi a bambiri ḽo ṅwaliwaho masheleni avhuḓi, u vha mutambi wa khwinesa. Hoyu mutambi o no vhuya vha kha dzibugu dza Borussia Dortmund nga tshifhinga tsha musi tsha first team, hu na vho Alan Haaland na vho Jude Bellingham.
3: Vho Mashige ndi mutambi o vhuyaho sa vhatambi vha fanaho na Cassius Maelula, o vhuya nga nḓila ye a vhuya ngayo Matthews. Ndi mutambi o vhuyaho fana na musi wana Nkota, o vhuya nga nḓila ineiḽa. Fhedzi ri khou fhululedza kana ri khou lavhelela uri Mufukeni ha nga vhuyi nga nḓila ineiḽa. Hafha ndi khou lingedza amba uri ndi vhaṅwe vha vhatambi vha ḓo ṱuwaho vhaṱuku vhukuma, fhedzi vha kombetshedzee u vhuya u ḓo takula mitambi yavho ngeno hayani. Ndi ngazwo vha tshi khou vhona musi wana Nkota na ene o vhuya a kha loan ya ṅwaha woṱhe uri a wane dza zwino pfhi ndi mitambo ine avha khou i tamba, ngori vha ḓo zumbula vho Mashige o tamba mitambo ya fumbili fhedzi, ya fumbili thihi a kora tshikoro tshithihi, a kora tshikoro zwivhili, a fhaṱa zwikoro zwivhili, a kungo vha kushave kutambele kwavhuḓi kwa musi wana Nkota. Ndi ngazwo o vhuya zwo ralo na kha musi wana Matthews. Vho Mashike na mutheso wa Parapara FM
2: i kho tangana na Richards Bay kha Betway Premiership, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates kwa tangana na TS Galaxy. Basa tu ya kha mutasano wa Confederation of African Football Champions League, hedzi dzi thimu mbili, iṅwe yo vha tsingwena kha khalaṅwaha yo fhiraho, iṅwe ya vhuimo ha vhuvhili. Fhedzi vha Sundowns vha reme ri ḓo isa phanḓa, vha khou ranga phanḓa kana na Betway Premiership nga hetshi tshifhinga.
3: Vho Mashige ndi thimu mbili dzine kha ri ambirisa timatimi kha mitambo ino khou tevhela ine dza khou i tamba, a si vhangana vhane ra nga kona u bvisa vhafumi na muthihi. Hedzi thimu dzoṱhe ndo zwi amba mutambo soko ḓito thoma uri dzi ita zwithu zwino fana. Zwa zwino a ri soko sedza kha timu yo rala, i thimu ya Sundowns yo rali, u nga si mangale na luthihi u wana heiḽa backline kana vhatamba murahu, ngori musi wana mbala u tou nga vha khou ṱoḓa u vhuisa tshoṱhe mudavhini. Wa sedza musi Khuliso o vhaisala, u nga amba u sa timatimu uri Mathuludi vha ḓo zumbula Mashige, hu kha ḓo vha na vhatambi vha fana na vho Van Wyk, vhe vha vho dzula nnḓa, vhatambi vha fana na vho Cassius Maelula vha vho dzula nnḓa. Ngeno tshi nga amba nga timu ya Orlando Pirates, zwi nga konadzea uri Dan Hotter a vha sa khou tamba kha tshanḓa tsha monde, ngori ṋamusi a nga vha na mutambo wavhuḓi. A vha tshi khou tamba musi wana Ndava kana a vha tshi khou tamba musi wana Rapo. Fhedzi a vha tshi sa Parapara FM u tshi khou amba nga hedzi timu, u vha u tshi khou amba nga timu dzine dzi na vhatambi vhoṱhe vhane vha ṱoḓa. Musi wana Mthiani hafha ḽa vhukati, ndi na vhuṱanzi uri u khou tamba nga nḓila ye Masilela a dzhena a tamba ngayo, u a kombetshedza uri a yo thoma na mutambo kha mutambo unokho tevhela. Fhedzi ya thaidzo ine ya vha hone kha timu ya Sundowns ya Orlando Pirates ndi vhatamba phanḓa kana vhatamba vhane vha kora bola, ngauri fhethu hunzhi ri khou wana tshi khou kora nga vhatamba vhane vha tou bva vhukati kana vhatamba murahu. Musi wana Mbuthuma u khou balelwa u wana fomo yawe, zwo ḓi ralo na kha timu ya Sundowns yo balelwa nga khonadzeo nnzhi vhukuma. Musi wana Lyon a tshi khou balelwa u shumisa khonadzeo dzoṱhe dzi a vha khou dzi wana. Matthews ndi mutambi ane u ya nga nṋe kha khonadzeo dza fumi zwi a konḓa uri a kore na nthihi khadzo.
2: Vhone wa Fufo na vho Cardoso nga vha Portugal
3: vho vhafha pfufho ya vhuvhili bva kha timu ya Sundowns, vha tshi khou amba uri vha khou vhafha pfufho ya u imelela shango ḽa Portugal. Vha ḓo zumbula uri hangei Portugal vho Mashike hu na thaidzo ya vho Cristiano Ronaldo vhane vha vha tshi khou fhambana na mugudisi wavho wa timu ya lushaka. Fhedzi zwi khou pfala mafhungo one a tshi ngo dzudzanyiwa, ngori timu ya Cristiano Ronaldo vho amba naye vha ri songo shumisa dzimbiti. Fhedziha vho Cardoso vha khou ṱhonifhiwa lwa kha madzaho hangei shango ḽa Portugal, zwiṅwe zwino khou ita uri vha ṱhonifhiwe vho Mashike. Vha ḓo zumbula uri vho Cardoso vha tshi ḓa kha timu ya Sundowns vha tshi khou bva u dzhia tshiphuga, ndi muṅwe wa vhagudisi vhane vha kona u dzhia mutsiko. mumwe vagudisi vane vha kona u langa vatambi kana vha kona u shandukisa timu ya tamba zwine vha khou ṱoḓa vha tshi ḓa hafha ha tshi khou bva Rulani Mukwena we a vha a tshi khou tamba tikitaka ya mamantha vhukuma vhone vha tshi ḓa vha thoma u tambela bola ine kha bola tharu ya vhune fano vhenu wa Maparani
2: wa dovha vho balelwa maḓuvhana na maswo tsireledza Mugwenana ha MTN 8 zwine zwa khou amba zwa uri khapu ya u thoma tindini na swiswi ye vha ḓo i dzhia khalaṅwaha yo fhiraho
3: u nga si tou vha namela ngo tou ralo vho Owadu muthesi wa Parapara FM ngani ngori vha ḓo zwi humbula vho Mashigo uri vho Owadu ndi muthu wa ḓoḓa vha dzhia khapu tshiphuga tsha PSL hu uri thimu ya Orlando Pirates ndi kale vhe tsha tshiwano tsho tshiphuga vho Owadu ndi vhone vhe kha khalaṅwaha yo fhiraho vho tshi dzhia tshiphuga tsha MTN 8 so a u tou pfha zwa zwino ri tshi khou amba ri khou amba nga Orlando Pirates ine i khou duga mulilo ri khou amba nga Orlando Pirates ine i khou tamba zwavhuḓi vhukuma ine kha ḓuvha hone kha Confederation Cup ri khou amba nga Orlando Pirates ine zwa zwino i khou lwisana na Sundowns kha vhugwena ha PSL a tu tou vhona nga u kundiwa kha mutambo wa ṋamusi hu tou vha vhona zwinzhi zwine ra nga amba uri vha tea vha fhasi ya mutsiko fhedziha kha timu dzi nonga vho Orlando Pirates kha timu dzi nonga vho Sundowns u kundiwa mutambo muthihi zwi amba zwithu zwinzhi
2: vashonga zwauri vhatambe vha koraho ḓuvhana na moshe mutshetsho wa Parapara FM ndi nyarasana ya Tivhogo Mukwenana
3: bola ya Tivhogo Mukwena vho Mashige a ri sokou tenda vho ri tshikoro ndi tshikoro tshikoro a tshi no pfhi tsho ḓa nga nḓila ifhio fhedzi a yo ngo tou vha vho bola ine ra nga tori yo tou fhaṱiwa ngo tou ralo fhedziha kha timu thimu i tshi vha dzingwena vho Mashike i shumisa khonadzeo dzine ya dzi wana kana a zwi bvi khori tshikoro tsho korisa hani zwi bva khori mutambo u khou fhela wo imisa hani vha tshi wane ḽa thayo ya ndatiso hovho mafhungo o tou rwela tshipikiri kha thimu ya Orlando Pirates ine Orlando Pirates u balelwa u kore ḽa thayo ya ndatiso ine kha ri mufhululedze musiwana Williams ndi zwone zwa ḓo dovha zwa ivhaisa phasi ya mutsini
2: ri ḓo ṱangana edze thimu kha khalaṅwaha i tevhelaho kha riri u sathu fhela khalaṅwaha ine ra vha khayo nga hanefho nga vho January ri ḓo ṱangana kha Betway Premiership ri sa hangwi na nga April
3: ḓivha zwa kale ri vhudza uri u swika zwino kha mitambo ya fumi yo fhiraho ya PSL dzi thimu dzi tshi khou tamba Orlando Sundowns i nṱha vhukuma kha thimu ya Orlando Pirates hune Orlando Pirates ya vha nṱha kha thimu ya Sundowns ndi musi dzi tshi khou tamba khapu i nonga ine ya MTN 8 ndi ngazwo rari tshi khou amba uri i na edge kana i na tshikhalanyana tshi ri nṱha ro sedza kha kutambele kwayo musi i tshi khou tamba miṱaṱisano nonga heyi thimu ya Orlando Pirates fhedzi ya kha ligi ndi thimu ine kha ri tendelane vho Mashike mitambo ya fumi yo kundi a i ngo kona na luthihi Orlando Sundowns yo tamba zwavhuḓi kha mitambo ya malo fhedzi ya vhathu vha Parapara FM ri tamba nga timu mbili dzine a u koni u tou amba nga hadzo musi vha sathu nipa vhafumi na muthihi ngori dzoṱhe dzi na tshidziki tsha vhatambi dzoṱhe dzi na vhatambi vhane vha nga kona u imedzana na timu iṅwe na iṅwe
2: PSL Footballer of the Season 2023-2024 African Cup of Nations Team of the Tournament 2023 African Football League Best Goalkeeper 2023 African Goalkeeper of the Year 2024 African Montenegro Interclub Player of the Year ndi kwamba nga na Ronan Williams
3: ane kha ri tendelane vha tesa Parapara FM ndi zwa vhukuma thimu ya Orlando ya Sundowns tshi khou tamba vho Mashike hu na vhuṱudze vhuḽa na vhuḽa vhune u wana uri zwikoriwa zwi tshi khou bva kha musiwana Williams vha sedzana kha thimu ya lushaka musi hu tshi khou tambiwa na thimu ya Eritrea o ita vhukhakhi vhuvhili naho thimu ya Eritrea i songo kora tshikoro fhedziha kha mutambo wa ṋamusi a ri mufhe 100 out of 100 o tamba nga nḓila ya khwine vhukuma ndi ene mutambi we a ḽa Orlando Pirates hezwo ndi khou zwi ambarisa timatimu yo ita zwoṱhe hu na bola ya masilela ine a si vhathu vhangani vha tshi nga i thivha vho ra bola dzoṱhe dzine vha dzi kona vhatambi vha Orlando Pirates vha nnḓa vhuno vha nga ngomu vhuno fhedzi a vha khou dzi thivha ṋamusi o semendelo vha mulinda vhuno vho thoma Afrika Tshipembe
2: Bona Billy the Kid Bonnefare
3: Bonnefare
4: hey hey ndi Parapara FM
5: ro livhuwa nga maanḓa ndi na ro livhuwa nga maanḓa sika bopha kha ribadi ya mafhungo ni zwino awara ya vhumalu hone hafha tshifhiwa mbedzi
4: SABC News yo ḓi imisa nga yoṱhe nahone i sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Parapara FM nga tshifhiwa mbedzi.
6: Ndo livhuwa ndi madekwana ndi miniti ya fumiraru bva kha awara ya vhumalo ndi vha ḓisela mafhungo kha Parapara FM ri thome nga lavheleso no khou kwama dzikhetho. Zwathe zwi mugwalani malugana khetho dzi ḓaho dza mivhuso yapo hune vha mahoro maswa na vhonkhetho ni vhuḓiimisonga vhoṱhe vha khou ḓo dzhenela mbambe. Vha mahoro maswa mavhili o tombuliwaho vhuponi ha Metsi Mahulu Sasolburg vunduni la Free State vha ri Zwoitana. Vha ḽihoro la Kingdom Ambassadors Movement vha ri Vhunga hu si na mvelaphanḓa vhuponi ha Metsi Mahulu tshifhinga tsho swika tsha uri masipala u humele vhathuni. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, muṅwaleli muhulu wa ḽihoro la Lentswi ḽa Setshavha Vho Themba Mehlo Makhulu vha ri ḽihoro ḽavho ḽo sedzesa kha u fhungudza ṱhahelelo ya mishumo kha vhaswa, u khwinisa nḓisedzo ya tshumelo na u khwinisa mveledziso ya ikonomi vhuponi ha Metsi Mahulu.
7: After 32 years of democracy, nothing is changing. Our young people don't have jobs. Service delivery is nothing in our community. Skills development, access to opportunities, our own language. So we have decided as a movement that we want to start this political party so that AMN and I are in our community.
8: One of the main reasons why Lentswi Setshaba exists is that we are going to implement the issue of service delivery and then consult with the community and then take the community concerns and then compile them and go to represent it within the municipality.
6: Presidente wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa vha ri vha na fulufhelo ḽa uri ḽihoro ḽavho vunduni ḽa Free State ḽi ḓo shuma khwine khethoni dzi ḓaho dza mivhuso yapo u fhirisa khetho dzo fhiraho. Vho Ramaphosa vho vha tshi khou amba tshifhingani tsha fulo ḽa u kunga vhakhethi ḽa u dzhena muḓi nga muḓi vhuponi ha Vhutshavhelo masipalani wa Mangaung. Nga ṅwaha wa 2011 ḽihoro ḽa ANC ḽo kona u wana phesenthe dzi paḓaho 45 vunduni ḽeneḽo dzine dzo sumbedza u tsa nga phesenthe dza 10 u bva kha gundo ḽa phesenthe dza 40.3 tshifhingani tsha khetho dza mivhuso so ya ponga ṅwaha wa 2016. Vho Ramaphosa vho sumbedzisa uri fulo ḽavho ḽi ḓo swikela gundo khethoni dzi ḓaho dza mivhuso yapo vhunga vhathu vha tshi kha ḓi funa na u tikedza ḽihoro ḽa ANC.
9: So the campaign is the type of campaign that will deliver an outright victory for the ANC. We will even do better than we did the last election. I'm confident of that. Our people here still love the ANC and they still support the ANC. I just saw an old lady here who was born in 1914. She is just 2 years younger than the ANC and she still believes that the ANC is the only organization that can take this country forward and take this metro forward.
6: Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, Presidente wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa vho fulufhedzisa vhadzulapo vha Vhutshavhelo masipalani wa Mangaung vunduni ḽa Free State uri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo shuma na khaedu ya dzinnḓu.
9: The challenges in this metro are quite a lot, including housing. There's a proliferation of informal settlements which the metro is working on, and they are working to regularize the rise of informal settlements and to curb them in a way of making sure that the delivery of housing. So all those challenges are being addressed.
6: Ho farwa tshivhalo gute tsha vhathu vha 25 vunduni ḽa KwaZulu-Natal u swika zwino zwo tshitevhela zwiito zwa dzikhakhathi ḓoroboni kati ya Durban maḓuvhani mavhili o fhiraho. Kha vho farwaho hu katelwa vhathu vhane vha pfhi ndi vhone vharangaphanḓa vhane vha pfhi vho ita tshutshedzo dza u ṱoḓa u thivhela mutambo wa makhaula khani a MTN 8 vhukati ha Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns Stadium tsha Moses Mabhida ṋamusi. U bva tsha ḽavhuṋa ho no fhisiwa goloi dza 14 nnḓu mbili ha ita na u tshiwa mavhengeleni o vhalaho. Muambi wa mapholisa Vho Nonkululeko Phokane vha ri ho ita na u farwa vhathu vhaṱanu vhe vha farwa zwi tshi tevhela khakhathi dzi dza bvelela vunduni ḽa Gauteng.
10: The acting National Commissioner of the South African Police Service, Lieutenant General Puleng Dimpane, has commended police officers and other law enforcement agencies for decisive, intelligence-led interventions to maintain law and order, particularly in KwaZulu-Natal and Gauteng, where 30 people have been arrested since Thursday. Of the 30 arrests, 25 were made in KwaZulu-Natal and 5 in Gauteng for offenses including public violence, illegal gathering and obstruction, and resisting arrest.
6: Muṅwe ramafhungo o thuntshiwa a lovha shangoni ḽa Mexico ane a vha wa vhuṱahe u vhulawa na ṅwaha. Vhazhendedzi ḽa pfanelo dza vhathu vha ri tshigwada tsha vhathu vhe vha vho ḓiṱama tshipembe ha ḓorobo ya Wuhaku vho thuntsha vhathu vhararu hu tshi katelwa navho Huesca Mansano. A zwi athu vha khagala arali vho vha vhe vhone muthu ane a khou ṱoḓa u vhulawa. Vho vha muṅwe wa mune wa website ntswa ya sedzisa kha mapungo a politiki yapo ndi wono kuma mapungo a ino awara lorone ndi la uri zwothe zwi mukwanani malugana na khetho dzitaho dza mivhuso yapo hune vho vha mahoro maswa na vhonkhethani vho ḓiimisonga vhoṱhe vha khou ḓo dzhenela mbambe mapungo a tevhelaho ndi vha ḓisela one nga awara ya vhuṱahe a
4: SABC News yo ḓiimisonga yoṱhe nahone i sa dzhiisia yo vha ya vho ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM.
11: Mbadulo ya guo furu ya 30 million rand musi ni tshibveletsha kha bola ya mutambo nga Hollywood Bet. Shumisani makete yashu minzhi na dzi inplay feature dzi nyanyulaho. Khalaṅwaha ya diski zwino i khou fhisa na u fhirisa nga Hollywood Bet. I nga wina mukovhe wanu wa 5.3 million rand cash, dzi vouchera dza u betsha na lwendo lwo yo ṱalela mutambo wa EPL 3. Betshani nga 20 randa kana u fhira kha Soccer Online kana davini liretini ḽa Hollywood Bet. Halla kasha, karitambe.
12: Udushima mela yotiwa. Hollywood Sportsbook ndi vhashumisi vha zwa u betsha vha re na ḽaisentsi. A ri tendeli vhathu vha re na miṅwaha i re nga fhasi ya 18 uri vha gembule. Vhawini vha zwi ḓivha uri vha tea u litsha lini u gembula. Nomboro sa badelo ya South African Responsible Gambling Foundation Counseling ndi 0800 006 008 kana ni WhatsApp help kha 076 675 0710.
13: United African Transformation. Dzangano ḽo ḓiimisaho nga ḽoṱhe ḽa polotiki ḽo imelaho mbofholowo ya maAfrika hu u ṱoḓa u vhuisa mvelelo ya kutshilele kwayo kwa maAfrika. Kha ri vhuyele kha vhubvo hashu, zwoṱhe zwine zwa itiwa fhano zwi swikelele kha vhathu uri vha kone u vhuyelwa. Kha ri zwi wane zwone, kha vha votele Unity kha khetho dzi ḓaho. Let's get it right.
14: Eino khasha zwa polotiki ho i ḓiselwa nga fhasi ya milayo ya ICASA ine ya khou langula hetshino tshifhinga tsha dzikhetho. Hu pfiwa u bviswaho kha ino khasha zwa polotiki ndi ya ḽihoro ḽa polotiki ḽo buliwaho hu si ni ya SABC.
11: Musi ni tshibveletsha kha bola ya mutambo nga Hollywood Bet. Shumisani makete yashu minzhi na dzi inplay feature dzi nyanyulaho. Khalaṅwaha ya diski zwino i khou fhisa na u fhirisa nga Hollywood Bet. I nga wina mukovhe wanu wa 5.3 million rand cash, dzi vouchera dza u betsha na lwendo lwo yo ṱalela mutambo wa EPL 3. Betshani nga 20 randa kana u fhira kha Soccer Online kana davini liretini ḽa Hollywood Bet. Halla kasha, karitambe.
12: Udushima mela yotiwa. Hollywood Sportsbook ndi vhashumisi vha zwa u betsha vha re na ḽaisentsi. A ri tendeli vhathu vha re na miṅwaha i re nga fhasi ya 18 uri vha gembule. Vhawini vha zwi ḓivha uri vha tea u litsha lini u gembula. Nomboro sa badelo ya South African Responsible Gambling Foundation Counseling ndi 0800 006 008 kana ni WhatsApp help kha 076 675 0710.
15: Tanga une ranga kona ri tshi itela vhafuno vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha uya hone. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Kha vha ri ri vhoḓisa maririkiti ri yafhaḽa kha Sikabopa khathi na ndina ri pfesora na ri khomedza hani Sikabopa.
0: Ikolwa mpone pale muthetheleswa para para fema banga ya vula kana vha ḓisa kazi gore vha khou dzhiesa tshelede ndi na bo 10 million
16: wobe fare wobe fare
5: ndi ni pfala kule nga manda ndina ndi ni pfala kule nga manda ndina
16: zwa zwino vha kompisana wobe fare.
5: Hai hai hai zwo luka kwa kha zwi tshimbile nga nge titoli fa something anga nga nge zwi tshimbile ndina
16: dere vhone fare eli ni fasi ḽa zwa bola ḽi na masheleni. Sundowns yo tamba mitambo mina kha MTN ya wana 10 miḽioni, ya tamba mitambo muthihi ya wana 35 miḽioni. Zwi amba uri kha mitambo miṱanu ye ya ḓo i tamba kha miṅwedzi mivhili yo wana 45 miḽioni.
2: Masheleni a si na vhukono na musi vo trote muloto vo farela tsheke
16: ya 10 miḽioni
2: ya uri ndi dzingwe
3: tinji chelede kha mbona
2: ai ko kuvanganyiwa mutshetswa para para FM ri tshamba nga u lalonga ro lingela vhatambe vha ne vha vha u rende ku banana ba mamela shanganjo pedzeni dza thoma nga vho mama lugwane na gena u vha na pirate na bone mutshetswa tshena mo dia wi mo ha vhubere kha MTN 8 mo tsredzi ha vhugwana na bo dziwa
3: ya ndi zwa vhukuma vho mashike vha to sumbula uri arali yo vhe dzhia tshipogana musi yo vhe dzhia ko tshi dzhiela vhutanu lune ya khou ṅwala buku kana ya khou ṅwala ḓivhazwakale ntswa fhedziha kha ri tevhe ri tende uri kha Sundowns yo fhedza miṅwaha ya 15 vho mashike i tshi khou balelwa wana i tshi tshipuga so ndi gundo ḽihulwane vhukuma khavho kha doso na vhasuwana vhavho
2: zwi a konḓa tshiṅwe tshifhinga mutshetswa parapara FM swivhisi vhatambi vhanzhi vha Orlando Pirates na vhatambi vha Mamelodi Sundowns vho vhama vhatatini kha mutasano wa Afrika Cup of Nations qualifiers
3: ndi zwa vhukuma sa zwora ringo ḓo sumbedzisa uri kha musi timu ya lushaka ya Afrika Tshipembe yo no ḓitika nga timu ya Orlando Pirates na timu ya Sundowns hune khe vhaḽa vha khou fhiwa miṅene havha a vha khou fhiwa miṅene ya musuku vha khou fhiwa miṅene heyi ya silivere
2: bako namela na stage ba tambe mama ba mama Orlando Pirates bako neketwa minga nemo tetere sena ila ine yaba urena ya silivere ila musuku ichimbelana na iti la golden boy ido ya kama minga ni Sundown
3: tuza musuku zuya shumeri wa mwashiki na lifasi kwa angareta hafa wane wana mgodi wa musuku
2: karitete mutambo nga u angaredzana ubva kha tshitiri tsha u thoma u swikela kha tshitiri tsha u fhedzela
3: ya mutambo wo vha wavhuḓi vha teswa parapara FM dzo kona uri sumbedza vhukoni vhune dza vha naho dzi timu dza dovha dza ri sumbedza tshidziki tshine vha dza vha nazwo sa timu naho ḓivha na vhukhakhi fhaḽa na fhaḽa zwihulwanesa hune nda khou fushea hoṱhe vho mashike ndi kha vhalinda vhuno Sipho Chain o shuma nga nḓila ya khwine vhukuma Ronwen William o shuma nga nḓila ya khwine vhukuma zwi tshi ya kha vhatamba murahu vha timu ya Sundowns vha khou tea u alusa kutambele kwa vho mashika fhedzi ṱhaselo ya Orlando Pirates na yone zwihulwanesa kha u wana mutambi ane nga kudanya na bola na mambolongoro mutumo ya nga nṋe ha khou tou vha mutambi ane a khou fita tshoṱhe
2: mahone muministarana nga zwipotso
3: ya vha ḓo zumbula uri musi ri tshi khou amba nga vho Makhenzi ministara wa zwipotso ri khou amba nga ministarane vho mashiki vha khou uri kha vhe na VAR afha ine na nṋe ndi a tendela navho vho ḓi tono sumbedzisa uri vho aisa masheleni angei ha safa a mafhungo ya VAR hune ḽifhasi ngo angaredza sa zwino ḽi khou shumisa VAR ndi ngani ḽigi yashu isa shumisi VAR
2: na mupremia wa KwaZulu-Natal
3: ya musi ri tshi khou amba nga ikou ya timu ya Sundowns hune u tou amba sa timatimi uri dakalo ḽi a vhonala vha tou isa parapara FM uko weiva kana u khou isa zwanḓa zwavho nṱha na fhasi Ronwen William kha vhatikedzi vhafuni vha timu ya Sundowns vhane ndi vhone vho sarao hafha fhedzi kha vha sorolezi amba uri vho nefare na vhafuni vhatikedzi vha timu ya Orlando Pirates ndi khou vhona vha kha ḓi tou vha hone vha vhanzhi hafha luvhanḓeni
2: vho Cardozo ndi vhone vho rangaho phanḓa technical team ya Mamelodi Sundowns u tou vha vhona na nga nḓila ine vha vha nga yoma boma Cardozo uri dakalo ḽo ḓalama gogogo
3: ndi zwa vhukuma tshipuga hetshinoni vho ita ḓivha zwakale ngori ndi kale timu ya Sundowns i tshi khou balelwa u tshi fara tshi tshipuga naho ri tshi tou zwi ḓivha zwavhuḓivhuḓi uri musi kha zwipikwa zwa Sundowns tshipikwa tsho thoma vho mashige ndi tsha uri ni fanela u kunda kha ḽigi
2: mashanga zwari yo fhedzisela nga u fenyana Cape Town City kha uyu mudasano nga Thawota Muyorani khe vha vha khou ya tsini na tshilama tshipuga vha swika vha tshimama vho elosu
3: ya musi muthu o wana gundo vha tatshiswa parapara FM zwi a naka gundo zwi ḓi tou fana na ṅwana zwa zwino vhana vha khou thoma mulingo vho mashike wa vhalesa u wana hezwi zwine Sundowns ya khou zwi wana
2: o vharangaphanḓa Ronwen Williams ane a khou ya u dzhia mutakalasi madela une wa masoko u ya fhaḽa hune ha vha na boma manto madala
3: ndi zwa vhukuma u ḓo dzhia mendele fhedzi u ḓo ya swika ima hafhaḽani kha tshibokisi a lindela khapu ngori khapu vha ḓo ṋekedziwa musi vhatambi vhoṱhe vhono wana mimendele yavho fhedziha ndi zwavhuḓi vho mashiki u ḓi wana mukapteni kana hu iwe mulanga vhatambi wa vho u tshi khou kona u wana na zwiphuga i khou zwi fara Sundowns zwiphuga nga nḓila ya kha matsala
2: matulu ndi na kele vo swika mutani wa Sundowns bako utanganedzwa nga nga mendere wa musuku
3: na musuwana ndlovu ndi vanthu vasuwana vane vho mashike vho khodiphina zwa zwino ngo wana musuku vhadovha vha kona u wana tshiphuga tshino tshino vha kutshiwana ngori u tambela timu zwino nga vho Sundowns uvha u kha tshipida tshihulwanesa kana huna khonadze khulwanesa ya uri u ḓiwane u tshi khou fara zwiphuga zwino nga hezwinoni fhedzi vhatambi vhono nga vho Mukwena vhatambi vhono nga vho Williams vho Thapelo Murena vho to swikawele zwiphuga
0: Bako ya mutegere seli batambe ba mamele Sundowns Vingwe nata MTN 8 Banga yo vula mutegere seli Peti bambe aiwa mashere ni kanjene Ritobo na mwe musi 10 million rand Genona chipuga na chone chuone Tiba sakare ba kongwara Batambi ba mamele Sundowns Beba baba chiko utanana Continental football
3: ya une mutezi wa Parapara FM vha tshi tamba bola havha vhatambi huṅwe wa vhuya wa dzivhudzisa uri ndi timu ya fhano Afrika Tshipembe na nga nḓila ine vha vha khou shumisa ndi vhukoni vha na tshikili tsha u phasa bola vha na tshikili tsha u ṋekedzana bola vha na tshikili kana vha na thekhiniki ya maimo a nṱha vhukuma zwi tshi ḓa kha mafhungo a kutambele kwa bola the Brazilian style kana tikitaka ndi yone ine vha ṱuwa ngayo
0: mashanga zwa uri mutekereshe vha ḓo isa phanḓa na mene arali o sinlwa ne liga

0: nemuta wavo vateuvirira ngacho ndi masheleni amburungu ndingazvo clientele funeral plans ichibatira masheleni uri ikonotusa kanzunza anyu ridova apo rakavara vathu vasvika ofumiraro kaplan and tea nahone vana vararo vakatora kusina nyengedzedzo yambadhelo kava wane kavhara yamburungu namusi smsani phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi chimiso chiri mulayo na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo mulayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleyaho
1: Mwezi wa vuyende, Phalaphala FM yo fara na zwanḓa na HK Wheel and Tires vhane muṱaṱisano une vha wini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 Tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325. U bva nga ḽa 7 u swika nga ḽa 10 Tshimedzi nga tshifhinga chambeke ya mshumo ya mufaro. Vhafumakadzi avho vha tea u vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag ri nanwe misi yoṱhe.
2: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.
3: Yo chimbira nga urali mbeka mushumo yesho na musi na tshifhinga zwino ndi mine dza sata he rekodi bana pala kha waraya vota he rekodi vhanga manda vothe vhera vha rekodi dza rothe ndo imone mira dza vhathu ndo imone mira dza vhari yo luka na mine dza nei mine te ne ya fura ro yo luka kambe kha mushumo hei mbeka mushumo ya tv pano kha pala pala fm owe vho malange ndo vhona mulaedza Solo maisa malange buba variara azoluka mpho soluka mishaka mushadu rimashaka la mishaka arizoluka batuna mafundi wa ramfumezi kolibwa ngamanda mutinda wa muzimu kolibwa ngamanda bone mukola puka advocate ne mukola vari ayoluka vatu vashkarata na zwavuti vegetao nga mugibela khambe kha mushumo ya DV ubva nga wara ya vhurathi u swikela pfana nga wara ya vhuṱahe na musi ro vha ringei musi zimabida dipurenza ndo vhona mulaedza Helen Mukololo Sunzi yo vhathu roni ṅwana mudzena Salmu Njelele vho livhuwa nga maanḓa zwi a takadza hezwi vho Jameson Phatheleni musie vho Tshimonemone ndo vhona mulaedza ndo vhona mulaedza vho Tshimonemone Mumurenja ko Munikati sakanya matape pokingo si Aya mara mumurenja ko ri atavizana bari andise ndi zondo vende ve kambe kya mushimo hey ve kya mushimo ya tv ndi ndifuna nga mbulo nga yota culture ndo mutengwe ndo bona mulaisa khatu ko livhuwa nga manda ane pala culture ndo mutengwe marakalala jete kaze zwi khatu Ridi kwa tabisa na kauri. Chawarara. Ndobo na mula eza. Ridi yone mpo. Abe matekwa na abutinga. Abe. Mushai. Abe matekwa na abutisu. Yata kata kama nda musiri kwa tabisa na. Kainu mbeka mshumu ya tibura bembe. Abatuwashi. Kama me diloja. Diloja muti wa mashudu. Kama diloja muti. Wa mashudu. Ate arione said. Kabari yo. Oh. Kabari hava. Barrio on camp. Barrio
4: on the sun.
3: Ah, namusi minute za fumbili kana za furaru. Zoruka.
4: Yoshoma.
3: Liwanga manda tama yanga. Liwanga manda.
4: Asakoma na ndibu nuruwa mape.
3: Pesa kope. Liwanga manda ndibu. Liwanga manda. Zono sabu diezwi. Ombo di. Embo di ribi nela yone. Kwa liwanga manda. Namusi. Roba repala mitamboni nga manda. Arwani. Wa muligwe. Liwanga nono mwenedu wa muligwe. Ariai. Roru. Pina. Zoru kasenezi. Mara arwani ngo. Aria rotaka nga manda mish mushadu aria rotaka nga manda rozeza vhathu rozeza kana mbeka mushumo ya tv fono kha pala pala ever mpawe ritangana zwene zwino nga mukivhela vhegetaho ave matheko na vhutika manda zwene zwino i ri khou dzhena dikitani uone Miss P Obita Kalera, Miss P. Kabasa.

0: 15 women ndi bakore ya bufumi ndi proper FM nga presia ka show yela Africa Tshipembe na musi nga mugibela wa la bufumi mwezi wa chimedzi nga gidimbiri fumbire ratindo vanagaza Troubleman World Peach rangala bresa ya matombo mulova namba mulova ba kono zwivona zwori havo soko itwa zotamba tidebori kamziko ne rakusika na musi u ḓo kona u tshilana u swikela nga u sa fhelina u ḓo kona uri kha musi na tshifhinga tsha musi hu tshi vho tshila vho vhaṅwe fhano shangoni ri wane vhathu vha tshi kha ḓi kona no thetshelesa muzika washu ngauri kha vha vhone khea matombo a kha ḓi vha hone o bikiwa nga nḓila yavhuḓi nga maanḓesa lune ni maclassic a kha ḓi thetshelesiana na musi so thi ḓivha uri na hanefha kha muzika wa piano honoyu munzhi munzhi une ra khou lidza na musi u soko vha wa na musi na kana na matshelo ḓo ḓi dovhana wa ḓi kwana ha u lidziwa na 92.5 fhedzi muthitshelesi wa Bulabula FM Troubleman ndi muthu ane a vha uri ubva ngei Kalafura ane a vha uri muthitshelesi wa Bulabula FM u ḓiitela muzika wawe wa French House une a vha uri na murahu ngei mulovha namba mulovha ndi muthu ane a vha uri vha tshi funesa nga maanḓa u sika muzika wo tou rali hu no vha uri u deep u ḓiphala uri hai ndi muzika wa kandili classic ḽo to dzulaho zwavhuḓi heḽi ḽi treke ḽi ḽo featureiwa kha Old School House he vha tshi nga wana vhathu vho tonga vho DJ Fresh pano kha ḽa Afrika Tshipembe vha tshi ḽi dzhenisa vha kha mimix yavho ngauri ndi tombo ḽavhuḓi nga maanḓesa hafha mutshilisi wa Bulabula FM ri khou amba nga muzika ubva kha World Peach Troubleman ndo dovha hafhu nda vha ṋekedza na makhadzi ra ḽi vhona khou tshimbila na Mr. Brown vha ri murahu kha Bulabula FM kha presia kha ḽa Afrika Tshipembe zwene zwino skale nṋe na vhone ri a ṱanganedza mix wa ḓola na musi uno ḓi dzula wo luka kha vha mbudza uri vha khou ḓiphina vhengafhi na musi sha pile vha ri mini fhedzi
1: ndiyone
0: nna nṋe ndi shapo nga maanḓa ndi khou amba na nyi
1: samwe
0: a uri tani mafhedza khope
1: nṋe ndi hone
0: nna nṋe ndi shapo nga maanḓa ndi khou dzhena na nyi kha mix wa ḓola na musi
1: ndi ḓo thoma na vhafundi ndi ḓo dzhena na vhafundi vhundu na tshirema mphodi banyika Nyari Eric Thavakale Eric Rachuhure Oskandu Gasefra Kumachiva Nanginguda Kupoki Sandani Wumevis Muvari Nahu Bumani Nyarabe Ndolibu
0: Ndolibu Angamanda Mandekwana Vuditere
1: Nange
0: Ey Tera Shapire Xera
2: Misty
0: Barman Pets
2: Yolo tutan.
0: Nene ndi shapunga manda.
2: Odera nyukleti.
0: Ai ni singa nwedera.
2: Hai. Ndoto beko, ndoto be atofasi. Tisi nomvule iko unana.
0: Oh, eh ai wa de woche.
2: Eh ya zwino ti wa da zwi vha road boy avha tshimbili nda zwipotoni.
0: Eh ai. Tshimbila
2: vhusiku hasi.
0: Eh ai. Eh vha de woche. Kha ra vhuriso ri vha khou dzhena na nyina muzika mix yo dola namusi.
2: Ndi khou dzhena na vha ni mafela mangu. Ndi dhye driver zonde kapa ndi makongoza Cedric hafha nsa M19 TY69 ndi ne bata o mthanga wa tabelo ndi dhye na o mthanga o rofiwa masinya hanefha nyukle na o mthanga vari khathu ndi mvudza mthoto na vhojomo ndi fesele nga vhananga ndi khero na mukomisi na tshizere tshitokunzi ndo vhonda
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa tere
2: nda
0: ei tere 086-0002-503 vhone vha mbudza uri vha khou dzhena na nyika mix wa ḓuvha na musi wo itelwa u vhone wona ḓi dzula wo luga ro pfa uri muthitshelisi wa Bulabula FM uri hai wo to itelwa vhone mix wa ḓuvha na musi 086-0002-503 kana vhashumisa x and msp underscore dj na vha khou dzhena na nyika mix wa ḓuvha na musi kha mbeke ya mshimeshi ya ḓikitava na msp the dj
3: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Dikita! Dikita! Na Miss P!
5: Kha Phalaphala FM!
0: Mina zino kapaka mnanga gumuda rimuspiwe Rimboda ndorwana ndi Luke Howard High Life ndi lwa 2002 obo iwana zwa kuma kumai no shimanga mandesa pa mlanga ndu ndiba mzike zwiravanga ni chipiwa aloko bala mispindu banga hapa mutoti dandone arna musi ndiko jena ka hoino ni mix wa dana na musina mfuma kazi wanga ndi chitupa zora vengani na vananga anduko pure masanda wana we MTN final hey yane ai upiri upiri ambe zwa bolo upiri so ngamba zwinwe zwithu mara kha vhare ndi vhape mix koi hoyu mix nṋe ndi kho vha fulufhedzisa uri u ḓo fhodzisa wa dovha wa takadza u ḓo fhodzisa vho vhaisalaho wa dovha wa pumudza havho vhane vha khou lila wa dovha hafhu wa takadza vho vho takalaho ṋamusi ndi tshiniswa Phulaphula FM kha mandendele ndi vha ḓisele mix uno khou bva kha HHML L232 and mix wa dovha ṋamusi hoyo ndi tshiniswa Phulaphula FM zwine nṋe nda khou vhudzisa kha vhone ndi uri vhone mix wa dovha ṋamusi vho pfa hani zwembo ri bone vha ḓo mbudza uri wana musi mixi vho pfa hani tune ukho bva kha Tumi fhedzi u ḓivhidza HHML32 hai DJ no maduvha zwi tshimbila ngo to rali mutshile swa Phulaphula FM ndi tshitopela fhedzi u mixi nṋe ndi ḓo vha ndi khou dzhia ṱhingo dzavho vha tshi khou mbudza uri mixi wa ḓala na musi vhone wo vha fara hani vha tshi ḓo shumisa 086002503 kana vha shumisa xmsp_DJ Facebook ndi Phulaphula FM na misi yothe na tshifhinga tshifhinga tsha 22 wa minete ubva kha awara ya vhufumi koi mix wa ḓuvha ḽa ṋamusi.

0: WHML32 ndo dzina la wonoyo mix wa dola na musi kha parapara FM ya kopresi ya khasho ya Afrika Tshipembe na tshifhinga tsho ita minti mivhili fhedzi uri vha kha ra ya vhufumi na vhuthihi na mix wa dola na musi wa bafarani kha ri ambe kha 086-000-2503 kana vhashumisa x @msp_dj ba DJ vhaswana vha vha iti zwo tamba hu dzivha dzi khou vhuya nga maanḓesa hone zwino ri tshi khou dzhena kha ṅwedzi wa nyendavhusiku vha to vhupfha vhuhali ha hone uri hei hai ndi vhuhali vhuṅwe vhune hei dza vha dzi khou tou vhuya nga maanḓesa zwino namusi ndi tshi khou dzhena hafhanoni kha ṅwedzi unoni wa nyendavhusiku hune vhathu vha khou yo awela hei vha founa luthihi vha sa muwani hoyo muthu ane vha khou mu ṱoḓa kha vha litshe vha ḓo dovha futhi matshelo ende vha foune luthihi namusi ya muthu wavho a tshi vhona mizikolo u ḓo vhuya kha vhone kha vha fhungudze vhuhali ya founu kha vha fhungudze vhuhali ya founu ngoho zwa vhukuma ngauri vha tshi khou sokou founa lunzhi lunzhi vha khou sokou founa lunzhi lunzhi vha ḓo mboḓi namba vha blokiwa vhone vha ḓo blokiwa vha humbela u farelwa nga January kana nga ṅwedzi wa phando ngo ḓa zwino vha songo ita hezwo mix wa ḓala na musi vha u farani na musi kha mbege mishima shia dikita kha 086-000-2503 vha dovha vha mbudza uri vha vha na nyika mixi wa ḓuvha ḽa na musi wa to tamba ndi na u tendelwa pfhupfhela vho zwipfha zwori hafha ro to vha farela ndi yone matombo a mahrothman aya chikzo tshilo wa mahwenya RMSP weri na nomisi yo to ba chalo vha fhasi ya makete rothe andi khou dzhena ndo vha ndi kha mixi wa ḓuvha ḽa na musi na vhatevhelaho ndi murathu wanga ndi vhuo mahwenya na mdulu tendo skoko nefane na malume vho samuele libago na malume vho takalani libago na mdulu nefale tendane ari na mesi yote shapire exeda
1: urene
0: chapunga mandesa ndi kwamba nanyi
1: lora ndi vhorabravo
0: vhorabravo mixi wa dola na musi wa bafarani
1: eyo mixi ya wumpara zwavhuḓi na
0: vhoḓi pina ka
1: zwavhuḓi nga maanḓa.
0: Ndi wone ka?
1: U ḓo vha wone wone vhukuma na musi ndo ḽiwa nga phaisi nga thimu ya Sundowns hayi.
0: Abe mabagani a oḓi a to pfala na muya u fhasi na musi.
1: Mara ndi khou ḓi tshidulula man.
0: Hai ndi khou livhuwa nga maanḓa thera.
1: Na ngo to vhona vhuthada.
0: Ei thera.
1: Oi kha mixi hoyi ndi na vha vha tevhelaho mixi. Ni na Jawara Ramshamura. Mhm. Ndi na si Jomaliwa. Na Eric Bishop Rachuri. Mhm. Na Tata Peke. Mhm. Ni sumo hangwa mi avana ni mi alivhwa na Cherry. Mhm. Kolivhwa mitsi.
0: Ni kolivhwa nga manda mateko na vhoti.
1: Nda taka.
0: Ei, chara, shapire.
1: Mitsi.
0: Exeda.
1: Na remi vedi.
0: Ni shapunga manda sani kwa mananyi?
1: Ni manu dulo jupuro vania na ngena ni Tobidipi. Mhm. Rini vezi tama yanga.
0: Ndi shapunga mande sabari mini bona.
1: Ah, ndi shapunga mix uyo vudwa mpesa badi mwe mimi.
0: Mhm, ndi kuri bwe sanga manda.
1: Ya, irini fare vhili vararu hapo. Mhm. Irini tama nga tama yanga ndi tshifumo paswana, simple the best. Mhm. Itume nga kandi dekhala dzianga ndi cheze ndo vaduve mso Tobidipi. Mhm. Ditevele ngo uyo thai paswana ndi mechanic hapo mso Tobidipi. Mhm. Ndiya vhatakali mwana mma.
0: Ndikulibwa nga maanḓa.
1: Danko.
0: Ei tera. Koi mixi mshirizi wa Bola Bola FM ndikubutsa vhone. Hada mneza kwenu kubva kha Deep Brands ari mispiwe track selection mixing sequence arau wana nanga ngwe ndira 100 uya kha 100. Shumesa nga maanḓa mswana. Shumesa nga maanḓa. Ndikulibwa nga maanḓa sa sharp tire.
2: Kana dzi wanga ndi
0: ndiyo nga maanḓa vha rumini fhedzi.
2: Hai utakaliwa.
0: Hai na ngeno dududu.
2: Kwa lini machukulisa mtu wa watu cha uchapo wana.
0: Chakosi ya mfuma gati.
2: Esh. Kwa timu yangu uruwene.
0: Imini?
2: Timu yanga.
0: Esh. Sorry mama na washo.
2: Kwa da jivando do fare na funga ganda ibonisa. Na ngema konde stadium.
0: Mara ara niwewe ni wine hei. Hai. Ati kwa wini nne mara niko tuwa mbure hei. Bewe arali ni wine na musi dza do vhuyesa oto witchi mulubo apa kho ya pala
2: rabe da posho
0: dza do to vhuya nga manda na do nga vhazwala ni avha divha ti vhazwala uri vha itisani
2: nga ngi nga tsiri nga lana dafelo
0: nani na nyika mix wa dwala na musi
2: Eish, awa mana kau tu kau cerita tu, kau tu tampil rukaan dan tu fajar ya. Nas kali kali ni sih kan, ni orang judge ya sih. Mana kau tu jenah jenah ni, hai, kau tu beri ni cuma tu flood, makan jawa no rugi tu saya ni.
0: Ni kau ribu angka mana cer?
2: Dapat juga tu kau ni aku ni. Hai, dah ni macam tu jenah picture lah, cuma mus.
0: Okay.
2: Cari eish. Baru tu dia jaga nindu beris.
0: Hadziwa.
2: Arda karena mana? Arda karena kita arah pun bagar posisi kelaki cai.
0: Di kodi buat sater.
2: Banyak. Icu perasan tuwak.
0: Di kodi buat angaman. Dah siap tiri.
3: Hello.
0: Baru min bedzi.
3: Ah, minusi.
0: Siap angaman deh. San kau mana ni?
3: Jadi kau dah tunanda.
0: Ah, lalu kau berangan dera deringe tunanda.
3: Ah, lakukan rasa dipa, di mixo aku dipa nama anda ni adiba.
0: Nuru wau tu bawa mixo makrot mani, bos Vivati.
3: Makrot mani ni adiba.
0: Jangan serius, nuru suku biar bana posho, nafla zopi.
3: Roto
0: zura roto digeta man.
3: Roto digeta aku dikna nama.
0: Ah, nukuri bunga mati siapa bana ni kah mixo dalam nama.
3: Nani nama nuri, wana ngan cikudo. Nani wongoma, nazuma babu. Alcani si mababo tununda. Eh, aibo Ferreira.
0: Ndiko libonga mande sama ndiko na budetere.
3: Ndime na kutuko avu dimisi.
0: Hey, tada. Ya madri tamina meneta baka wa refu mina utira. Baro jena kartaro pese rambega mshimo. Ya tikitaba na Maspi, the DJ.
4: Zanin, Mupani, Matox. Parapara FM 99.1 Variwana naka app ya SABC Plus.

Mbilita heo meneten vaka waraya fumi na buti ndi parapara fumi ya kuparasi ya kashwe la vaka shpemi ni musifana Speed the DJ kameke mshumi ya digitala matikitara wane mofrila radio ay abangorenga tenda wane bababo shika shwana na musi era woshika ushifi klasiku bababo so onorenga vezi mara bababo so ngutaye langa utilu do babu zuzoro wakwaiti ya mini domane gazetomba kelonga planet 5.5 libizo fi planet 5 nga 0.5 lobanga mwaha wa gidimbiri fumi maro 21 September 2018 wada nimefasia Afro House ndi msua na mchile suwa parapara FM ay matuna ndi D Malis mchile suwa parapara FM D Malis Mind Sweeper doni lovonga la ufumbiri nti hii nga mwezi wakufumezi nga gidimbiri fumi maro wada palaka Afro House D Malis ndi DJ ne wanarangeka la UK doa pa mverezi wa mzika doa pa mune wa adoa pa mune wa DM Records Kuri mchile suwa pada pre-fem na Mind Sweeper. Loto wa ubu ya haweka mzika. Musi oba ujia chipinga cho awera chamingwa mibiripeti. Tuwa puwa mastara. E mzika wawene mune. Zine zamburu mchile suwa pada pre-fem. Ubu upungu zuri. Muzinga usongo bangai ujia ngapi. Babu wana chungu chipinga saba imbi wapo. Chipi mziko kwa renga ngauri. Hey, nyinyi hatu wana chipinga cho mastara. Hatu wana chipinga cho tamini. Zine chungu chipinga. Kwa dhiti la suto sao zote. Hazi yetu sanga mandesa. Tuwa puna manegeza. Planet 5.5 lo nimchile so para family name lo disitoba pula shumiwa ngangwa gidimbiri fumitahe lo disitoba la shumiwa nalo ngangwa gidimbiri fumitahe ezheta kadza musi matombo ya chikudidobo shumuluru rukono pfapo zivation njizo yongo pambana friends unamongo maklasiki ya ne hata yu fari wafuno doli chuo raro kana mbea doli chuo oto raro hata yu ukwa miwa na routine ndo wafunda patamadana knee deep at all about love ndo tumanga James Card Greens Keepers but again slim kapara pare femi ko prezi ka shala fuka shpemi shpinga chabwechi ka 086300205 03 kana washimiza xmsp underscore dj bambuzore bone bana nyina musike no mbeka mshimo shpinga chabo cho buka stafura bambuzore bone tafura ni yabo bana nyi na musi kambeka mshimo shu ya pala pala FM yuko pala seka show yela vrka shpembe 086-000-2503 kena mashu msa x msp underscore dj facebook ndu pala pala FM renanwi misi yote rabari singa ngeno hune bangwa naka x msp underscore dj bana nyita franiabo

0: ka hono ngwetsi wa buyende phala phala FM yo fara na zwanda na HK Wheel and Tires bona mutatsano one ba gwini ba do gudiso bvisa mathaira na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatsano no general nga vhafuma kadzi pedzi u general kha vha rumele madzina avho nga vhudalo na uri ndingani vho tea u wela kha vhafuma kadzi vha fumbili bane ba do gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp number yashu ya 072 897 8325 u bvangela sombe u tshikangela fumi na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi yavho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag ri nanwe misi yoṱhe
1: Pretoria, Soshanguve, Mabopane, N1, Hammanskraal. Para Para FM 100.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.